0: antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500
1: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC! Mag-MyTC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaag ang butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaag sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
9: Extend food supplement for men.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar ug dalhan ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Nilita Gandalaw na ay Headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
14: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
15: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
14: Husto.
15: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
14: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
15: Mm.
14: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
15: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
14: Mm.
15: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
14: Mm.
15: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
14: Mm.
15: Paspas ra jud siya mahimong energy.
14: Wow.
15: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
14: siya. Napude
15: siya
14: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
15: Mm.
14: Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
15: Mm.
14: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin.
15: Mm.
14: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
16: D3 Bio.
17: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
18: D3 Bio.
17: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
15: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud.
14: Mm.
15: O kung naa kay hepatitis, kaya jud niya i-correct.
14: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
15: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
14: Correct. Maujod. Kay kung mudaga na ni sila na, unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
15: Yeah, yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP, kay mahimo man dayon ni siyang energy.
14: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
15: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong boyon.
14: Maka nindota pong klaseng energy na, oy.
15: Baling nindota yun, Sir GP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy. Pero
19: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM
20: number 1
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Doktor ni Dr. Ramil Oy sa
22: Girl Building.
21: Kita
22: mo ilang na memorize na kadi tribayo.
21: Lain lagi din ako nang di tribayo kano. Tiga pa mati sila subok. Subok kay naka di tribayo ta. Hindi balipat na mga tao nga kagapon, may valedictorian din kay mo kakita. Class valedictorian sang eskwelahan mo. Hindi kaya kasaka sa ibabaw sa intablado. May report ta kada baton kahapon. Not the class valedictorian, grabing mama kagwawaw. Tama kasakit, no? Salinggani, isang isa ka netizen na ton gargopon sa program ta. Ngayon kayo makakita, sir, nga ang class valedictorian mo, hindi kasaka sa babaw itablado. Ipaklos na lang na, silingnian. Kaluoy sa mga parents, especially na trauma sa mga bata, ano niya kasakit, nakatuga ka na, valedictorian ka pa, hindi ka kasaka, hustublan na kipa, beri.
22: Tiyang guway mo, bali. Nga kay sana November lang ka mo. Tindi ka na valedictorian eh. Nga balik ditorian.
21: Ang November, ya college ka na sinakakipay, Merik. Anong pang bili sinaman?
22: Nakapa-enroll ka sa college pero graduate ka lagi sa high school.
21: Oo. Ano nga proseso ni? Anong natabo ni sa do feelings ang ama? Doha lampangan yung barchagon kakabataan, no?
22: I think it's the right word. Doha lampangan.
21: Doha, para sa ila. Doha lampangan lang. And I don't know kung ang educational institution is na magamuning ila yung pamizaron.
22: Abi mo, sir, dyan ang hambal mo bago lang ha. It's a new angle ha. Nga abis ang ama, ang pangabuhi sa estudyante, kagsang ginikanan, daw halampangan lang. Now the question is, are they liable nga amunang ginhimo nila?
21: No. Siguro,
22: halampangan lang.
21: Sa imuon nga, I don't know kung si Congressman Albi will conduct an investigation
22: I think so.
21: In aid of legislation out of this particular case because ang statement is very clear. I-check tabi kay Kakipay Wilson una. Anong natabo kahapon na dayon gid ang graduation, di ba? Anong reaction sa kabataan, especially the valedictorian, mga parents, gawaya kasaka? ano naman ang nangintikang sang DepEd sa Bacolod? Ha? Amunin mga bagay nga ito na tagon, kaya naka-standby na sa itong linya, i-check ta si K5 Wilson Villena na nagtutok sa nga kaso. Actually, nag-text sa itong ring nanay isagid.
22: Okay.
21: Gayo siya, nga dalon gini nga issue, and then we advise her, si kumang kanto ka sa stasyon, para matagaan na atensyon.
22: Certified K5 yung mga storya mo.
21: Ang point ka K5, Eric, ang trust in confidence sa K5. Oh. No? Salamat kin sa inyo mga...
22: Grabe man na timing, tanong. Ninth anniversary sa K5, and we hit on two big issues nga ang ginahambalan subong sa
21: ESF nga wala gintago tago lang.
22: Gintago tago lang
21: aton, kag ang ama,
22: ama story.
21: Nga tanan gin break sang K5.
22: And grabe nga pagbirada sang puro.
21: I-check ko this time mga kag K5 ang report. K5 Wilson Villena sa line number 1. K5 Wilson, good morning.
0: Good morning, kita na dyan. Balik naman si Tanay, no? Ah, kita na
22: morning, dyan, Wilson.
0: Nadayon it ang graduation, right, no? Sa AMA Computer College sa Bacolod Campus. Sa pasado, alauna, kagapon, sa hapon, hindi naman sa bahay sa SMX Convention Center, kita na dyan, kita merit.
22: Okay.
0: Actually, kagapon, matapos, hindi na daw nag-asaka, nag-elevate ba ang isyo kita na dyan, kita merit, ng padulong, hindi ang mga ginikanan sa talakapan sa Post Division Office sa siyudad sa Bacolod, ang buti pa nga, ang ilang hindi nga reklamo. After mabaton, hindi reklamo kay San Adami, kay San Eric, nang panulong ang katapo sa DepEd through attorney Gilbert Catalbas. Kaya may upod ini siyang daw CIDG na panulong dito sa may
22: CIDG?
21: Yes, CIDG.
22: Pulis, ha? May pulis.
0: May pulis kay San Adami, kay San Eric.
21: The chief of CIDG mismo.
22: Ay, grabe, ha? Okay.
0: Ang gusto niya hon, ini ang AMA, no? Natagaan sang higayon sa mapasaka ini ang 168 ka mga estudyante kay Sir Aljan and Sir Eric.
21: Grabe.
0: Na pasakaon sa ilang senior graduation rights. O galing lang, wala sang mahimo ang pwersa subong ni Sir Aljan and Sir Eric.
21: Grabe ka, powerful siya, ma.
0: Ang panindugan sa AMA ko, no, ang according sa kay Attorney Catalba, may ginasunod silang internal policy ni Sir Aljan and Sir Eric. So, gintulit na ito. Ano ba ang inyong policy na ginagamit sa isang AMA na sa inyong 168 sa mga students? So, ang ginatumbok subong sa isyo kaysa sa Janik kaysa sa Eric, isyo sa Bayranay. Na isyo sa Bayranay kaysa sa Janik kaysa sa Eric, ang AMA may protocol na kinahanglan ang imo sininga payment sa tuition mo o kung ano, magkakas sistema kaysa sa Janik kaysa sa Eric, kinahanglan magbayad ka through online. Amo ito nga, basit nagkapon na kaysa sa Eric ang disipulos nila na website or ano na sa application yung dira ginapaakit na sinong online payment. O galing lang, kita nga dyan, dari sa Bacolod, base ni sa atong sininga interview sa mga kapataan po, kita nga dyan, kita nga Eric, nga nagareklamo, ang ila payment kita nga dyan, kita nga Eric, kinahimo through cash. Gabayad sila cash, tapos according pa sa isa man ka student, ginabayad sila ining kwarta kita nga dyan, sa specific classroom o kung sa diin man na lugar within the campus kita na dyan, na wala sang CCTV.
21: That alone is very malicious. Kaya kung huwag kaysa ginatago, nga ang kumagbayad, wala CCTV. Nga ginadala mo sa lugar, nga wala CCTV. Tina, yan hindi na problema sa estudyante, K5 Eric, K5 Wilson, go ahead lang. We'll have the final analysis of the report. Go ahead.
0: After sang bayad na kita ng Janine kita ng Eric, amuna na ang resibo na makita nato sa karon, tinatagaan sila sang resibo yagin bakal sa Central Market. Kaya ang resibo na doon, invoice na nagani kita ng Eric, kita ng Janine, hindi na sa official receipt na may logo sa eskulahan, may ngalan sa eskulahan. Kaya may ara kanina una-una pang ang in-release sa ilang resibo kita ng Janine kita ng Eric, amuna ang do papel niya, gisulatan lang, in-direction lang kung ano yung mga palayran, total and all. So amuna ang mga resibo ang gina-release sa ila. Karon kita na dyan ang kisang Eric, hindi iya mag-acknowledge ang AMA kung hindi sa online portal nila na payment ang kwarta na kasulod. So may dako subong issue with regards naman sa ina nga bahay naman kita na dyan ang kisang Eric, no? Inang sa pinansya sa kwarta na issue. Karon sa pag-interview...
21: Actually, kung pagtanaw, tama lang ka kay Five Wilson, simple lang ni mo. Now, kung ang kabataan may present ka resibo, ang imo nila tani, ang suggestion sang iban, why not allow them to go on stage? At the end of the day, makuha mo na sa gapon card nila. makuha sila sang TOR nila kagi Pabirik para makapenroll sa college. That's the time na dara na hugton kay hindi ipag-release kung hindi sila makakomply sa tanan nila ng mga balayran. Kaya ang problema di, hindi mo niya problema sa estudyante.
22: Correct.
21: Kaya kung magsiling ang maestro kagang management, hindi ka po pwede kabayad sa kundi personal.
22: Oh.
21: Direkta ka mo online, mabayad nang nakabalo ka kung kaysa, hindi abitanan nga tao may ara online access. Like ako ay uno GCash ko. Padalaan ko bata ako may kwartangan. Silingan ti, amun lang ni bad administration mo. Hindi ka mag-GCash. Ti silingan ti, sige, amatabo sina, either yatag na direkta to sa accounting, whatever. Ti kambal accounting, hindi kami magbaton like Lasal Black Ipaberic. Hindi magbaton na accounting. Nga ma'am, isulod mo gina sa bangko. Isulod mo gina sa kwan.
22: Kaya mo na nasubong uso mo, cashless transaction mo.
21: Tiyang kakatabo, di hindi ya sala sa kabataan. Kaya ginabaton man nila na mismo sa management sa eskwilahan. Hindi black kay five bawel. So ano mo nang natabo?
22: And it happened within the campus.
0: Amo na siya natabo.
21: Kaya nga, ginexample ko lang ang Lasal because may mga kilala kung adag eskwila. Padalaan mo sila kwarta, hambalun kagi dyan mismo sa bata mo, ma'am. Hindi na maya. Ti ako na lang na madiposito sa amuning apun shop. Sa pera padalabla, amo na lang yung bangko, amo ni. Kaya hindi kajagali magbaton mismo ang accounting nila sa kwarta. Kaya dapat naka-online. Di ko na mo man ang instruction mo sa kabataan, wala man na sila choice, kundi sundun man ang nila. Pero tingnan nga ginbaton nyo abing kwarta da.
22: Masunod man na sila, yakon nung sugo mo na sila.
21: Di karon, kay ginbaton nyo, ang pamangkot na mga kabataan, masuper sa inyo yung problema.
22: Subo man ang pangabuhay nyo.
21: Son?
0: Dependal John, kategorik, ang resibo, ang kabalo ka, nakadlaw ka, nakadakunin kita ni Rick sa sistema, kaya ikaw ang nitagaan sa resibo, ikaw man ang mapirma kita na dyan yung kumirik sa resibo mo.
22: Matuwi na.
21: So, hindi ang kakatabo na, isa lang ang butabalon sina, gapalagyo sa liability in the future.
22: Tanda man. Ang resibo, tan, aratan resibo.
21: Abi pakita mo yung resibo, tan?
22: Pakita, wala kay Cyril dyan ang resibo, tan? Daw resibo sa kinutang, walang Cyril dyan sa Changi, daw hindi iskwilahan mo.
21: Ha?
22: Daw hindi iskwilahan mo.
21: Kita ni mga ginikanan, nakabatsyag na ninyo, hindi abong?
22: That's the other angle.
21: Dapat, tani pagkabalong, daw hindi na nitarong nga. Ako babayan, ako pag inmaperma, yes, ang akunding kwan. Dapat,
22: abi makadot sa principal to.
21: That somebody who received the money, he should have that signature kag gin-receive yung kwarta.
22: Iniya, ikaw kundi na ikaw nagbayad. Ikaw mga tanan. Ngayon tayo, permahita dahil nga
21: nagbayad ka. Tinunto ito. Ina pala nga daan, makasulod na special bonus. Ito, hinaso niya.
22: Tanara na tahan, liyaw ko tan.
21: Like sa akong nagkipay, meron ka sabad ko, gro, katuhan ko na dahil ko magkutun. Nga mo na nun, yung imusopisyo man.
22: Oo. Nga nga, yung super-supra na niyo.
21: Hindi mo.
22: Ang iya pa nga statement, ang income statement, ang kwan ba, ang statement of, kwan mo, of,
21: account.
22: Account mo.
21: SOA.
22: Ari, oh.
21: Ha?
22: Ready ka?
21: No, bali kay Tita Lia ba?
22: No, ready ka na. Cash! 1938.
21: No, no, amunin ka na ba? Dan mo, Wilson, kumagdia 15-30 kay Tita Lia ni Sliko, no?
22: Paid, nagbayad ka 100.
21: Daso ng resibo yan, no? Amo man siya magbayad ka mula sa utang mo kay Tita Lia ni Sliko, no?
22: Grabe. Kundi nagbayad ka na. Nagbayad ka. May bal. Balance. 938. Gindugangan pa. Grad fees. Graduation fees.
21: 1-1.
22: Grad pick.
21: 582.
22: Nga may tuwaw.
21: Ha?
22: Nga may 582.
21: Hindi na tingala ko. Tingaan nga natabo ni ang kabataan niya. Nagbayad gidya.
22: Nagbayad man sila. Nagbayad sila. Pero ang imo nga kwan nga statement of account, ginpadala sa imo.
21: Dali lagid. Ang sulat galing ko, tanuwa lang ang number o reference number 2522-255. Ang receipt. That is not an official receipt. That is a receipt mabakal mo lang sa mga mall.
22: Siya, wala nila, igad-igad na lang.
21: Matsagang kumula, Wilson, doon nagkaon ka lang kay Tita Lia, di o?
22: Tapos, o diyan mo na nagkita.
21: Why gibla sa kinalis di sa...
22: Condition na, dyan naman yung bayaran.
21: Ginatanaw ni Itan mo. Nga doon mo, ginabla kaon ko kay Tita Divina.
22: Oo. Oh? Gagali kay Tita Divina, yan 3,000 to.
21: Ha?
22: 3,000.
21: Gagali ka?
22: That's on paid, 500. Bal, 2,005.
21: Kung ako yung parents, kagipay-bari ka, pagkita ko palang sinin, hindi ko nang bayad niya.
22: Panawagtas ni Sir John, these are red flags, no? Red flags na, ay, ano naman?
21: Hindi ko yung magbayad sin eh, no?
22: Hindi nagbayad sila. And the one thing worst is, Sir John, no? Wilson, one thing worst is that, for example, nabayaran mo na ni, tapos mapapirma ka na clearance mo sa school, pag abot mo sa pagpapirma mo, Sir John, sa clearance sa ama, mangkutong ka pa, ambalong ka pa nga, donate ka na ibang paper para makapirma kami. Madonate ka pag ibang paper.
0: Para pag-ipipan ng
22: Madonate ka ba paper?
0: Ang pinaka-final nila na clearance ikasakit para matapos ang iyan na papel. Tinahanglan mo mag-donate. Why me? Hindi niya.
22: Ilan na iya kagapon, Nambal?
0: Sa statement sa mga bata, mahatag mag-donate ka na isang isa ka band paper sa karimo band paper para pirmahan ini ang imo na clearance. Pa,
21: hindi pwede din ka pangugas ang management. Hindi pwede ka pangugas ng management.
0: ₱100 kita na dyan yung kita may rekagway na may baluan kung di ipakato yun ang ₱100 ka donation.
22: Inano.
21: Damo kwarta ni...
22: Ang ama, you know what's the name of ama means? Ama is the name of the founder of the school.
21: Mm-hmm.
22: Ang founder of the school is Amable M. Aguilos. Mm-hmm. Amo ni siya ang founder, and this was founded in 1980 as a computer school.
21: Correct.
22: The technical school. Ama Technical Computer School. Sa ulihin, nag-evolve na dako sila, nag-college. Inisya kay Fabeljan ng ama all over the Philippines, kag this is one of the pioneer schools nga ginapag-franchise nilang operation. Daw, mas food lang.
21: Mm-hmm.
22: Pwede kaya ka-franchise.
21: Actually, sikat ng eskwilahan.
22: Sikat-sikat.
21: In the 90s, grabe ka sikat ng ama.
22: Magamba kasi una, ang uniform pagandaan nila, pero tino
21: katahom
22: sa uniform.
21: Ga-sexy mga babae, gagwapo mga lalaki.
22: Isa pa na, huh? Isugpon kitang gwapo, kaya parang kumplito kita.
21: Ikikalawag ko, hindi mo na magamba. Kaya mo na idola test picture. No? Kadlaw si Wilson. Ang kadlaw mo Wilson, o kadlaw ni Berto. Oh? Now, balikanta nga itong discussion mga kakipay because it's very serious.
22: Serious.
21: Now, ang iba niya ginikanan, guro kulang lang man sa pag-intsende, pero kung ikaw nga ginikanan, ginagamit mong imuhusto nga paminsaron, you will ask question nga hindi ni official.
22: Mm.
21: Nga ang statement of account, computerized niya kakipay, Berik mo. Actually, ang statement of account mo ya, may special access na nga ginahatag si mo, kiti computer school ka, may access ka muna.
22: Uh-huh.
21: Di ba?
22: Uh-huh.
21: And then, kung online ang ilang payment, dapat stricto. Wala may teacher o any official sa ilang school ang mabaton sa payment.
22: Mm.
21: Ang instruction tanan online.
22: Mm.
21: So, ang natabodre, it's between now, the teachers, kagsang mga official nga ready sa Bacolod campus nila, kagsang national office. Kaya kabataan, di kaya abin na okay, malang nagabayad sila, di mo.
22: Mm.
21: But kung analisaon mo kakipaberik, ang ginahatag si mong arsibo, duwag gidya kasi graduhan mo gamon eh.
22: Patingin mo, gamabala nila, no? Todo lang, like, kititaliya lang.
21: Tanan nga mga estudyante, amon yung resibo nila, son?
0: Yes, super well done, kita Merrick, amon sa nila.
21: Imbestigarahan ni Guru ni Congressman Albi?
0: Maya magaling ko sa mga, asa klaruhon ko lang kita ng dyan, kita Merrick, ang concern sa mga mari, klaruhon ka lang kita kasi pala may mga ibig kaya mga masalim tayo ang point niya sa mga kabataan. Makagraduate sila niya kung kita ng dyan, matan sila, sininga mga documents, ang worry lang nila, ang diploma, kita ng dyan, kasi may history ang EMA, nga Lloyd Lawin, ako na mag-release.
21: Hindi it's not, wala ya question ng graduate. Kaya kabaluman ng kabataan, mag-graduate sila. Ang punto daya is, you deprive them of a once-in-a-lifetime experience of marching in the stage, receiving your diploma as a graduate.
22: Correct.
21: Amo na yung ginkawat mo sa kabataan kaya hindi mo man na masulit.
22: Correct.
21: Alam ka, bisang kita po, hindi taman ni Renac sila di stubangan ni stasyon. But, mapatsagaan nilang significance na, hindi na eh. Ayun na, no, man na yung ang reason nga gusto mo magsaka sa Tablado, hindi ba kung honor ka? Kung di ka namin, ba't sagon, nga gin-recognize ka na graduate ka to sa babaw Tablado?
0: Amo na sa ang concern kita pagsaka sa Tablado, si Tereng.
21: Tinigay mo kakita, tuhod na ang valediktorian. Why kunok saka gapon? Sino nag-valediktory speech?
0: Sa grado, nga 98 kasi sa Tablado, si Tereng, overall grade sa ni Alias Ann na amo ini ang 2026 class valedictorian sa senior high sa AMA wala man yung pahanuputan na magsaka sa stage sa
22: tiang
21: sino nagdaglasa sino nagvalediktory speech ang ilang principal
22: to our distinguished guests
21: hindi amo sir it's very unfair in you are unfair. Giving a traumatic experience sa kabataan hindi niya nami
22: ang traumatic kamo nang delikado na.
21: Ay imagine nun, may mo valediktorian kay mo ya deprive ka pila kadlaw ka kay pamilya kinatakan ka batami eskwela why gigaan mo sila isang rason hindi mag-eskwela tarong
22: you know ang panawag ta sa graduation na Sir Eljan kay Pebelson you know how do we call the graduation rites ang seremonyal sa ka stage you know how do we call it we call it as a recognition ceremony
21: Recognition.
22: So nga, anga ka importante because on that ceremony you are being recognized.
21: Duha na ka part kag ipamerik mo. Baccalaureate.
22: Yes.
21: Kag ang recognition.
22: The recognition itself.
21: Ang recognition mo na pagatag sa mga achievement awards mo da. Tanan-tanan.
22: Bachelor of Science.
21: Ang baccalaureate, amo na na yung graduation mo gid. Nga mabaton ka sa diploma. Kag lisuon ang imong...
22: From right to left. Ang imong tassel.
21: Tassel. Ti amo na yung commencement exercise tada. Amo na. Anong panawag sila? Baccalaureate kun sa...
22: Baccalaureate degree ka. Ti mga BSBS ka.
21: Oo. Ti kun sa high school panawag ta sina is commencement.
22: Commencement exercises. Kaya recognition na siya. Nga makasaka.
21: Graduation ceremony, gidya.
22: Graduation. Nga nag-graduate ka na tayo, kaya na-recognize ka. Na,
21: inisubo nga ila, hindi na-graduate, buragwit. Buragwit siya natabo sa kabataan.
22: Kasubo siya, sir. You know, the parents are, the punctuation mark ni Shabla, sa pag-ubra sang ginikanan, halin sang kinder ang bata.
21: Amo ni Guro nga gabukal, dugo ka congressman ka Bacolod.
22: Because he knows what's happening.
21: May nakapanugid na ginias congressman sa Bacolod. Te, ipabati tabi. So, anong natabo? Anong patag sang ano ang sabat sa management? Why sila patag ng K5 Wilson?
0: Ay, K5 Wilson, naman ni gani ang narap sa katla. Kung gani na pala kung anong hambal sa mga kinikana, sa ginipin, sila pagkat doon na ako dito, sa pinamigyan niya, sa K5 Wilson, pinipo nila doon na kinikana, ang good wala sa may makaatubang sa ato na time dito. Kag wala man siyang official sa ANA, nga may nagkatubang sa aton ang gumbang pa-interview. Kagahambal sa gilisanan, naghambal pa ang staff ko niya sa ngayon eh. Gaano nag-anong nagpa-K5, baka mo ano ang maubra, ano ang maubra.
21: Tisubong at least, bangod yung nag-out kay K5, kalabot na kay Congressman. Okay man ah. Okay naman ah.
0: Amo na sa kitchen.
21: Hindi, wala kitay ako na, no? Kay kung wala man sila nag-imo, tinunto na, ano man yung atong papel na, biman?
0: Yes, gani. Ato niya ma-broadcast, manataya sa mga concern sa mga parents. Pero kay Pagalgan, huwag ako pa ni, nga importante, ining graduation sa mga bata. Kay isang grade 6 sila nga mag-grade 7 sila kay Pagalgan, wala amo ni nga mga bus, amo ni nga mga kabataan, ang wala makasaka sa space kay pandemic, titis ni.
21: Hindi ah, wala man graduation niya sa grade 6, kay panawag sina iyan, level up.
0: Opro, amo na gani, ang wala sila kasaka, pala pinagalgan, kay tumong pandemic, so that's why meaningful, hindi man sa ilang nga kahit, kaya amo na,
21: duhidlaw man sila, no?
0: Sinasababaw, oo, na makasaka, sinasababaw. Kaya isa sina sa bata, kay pinagalgan, kay pinagalgan, hindi sa ang ginikanan, kay isang bata, ang adlaw magapon, na mag-celebrate mo siya sa 18th birthday niya, dito niya, kay pinagalgan, kay pinagalgan, wala na gayon ang dito, kay para sa graduation, ang
22: kita mo lang
0: na.
22: Na.
0: So, nagpuli ang panay halin sa sagwa para sa graduation. Gaginatag ang time para sa dibu ka graduation na kwariho tanan wala pa dayon. So, why kita nakahat? Why pa kita nakakuha sa statement sa EMA? Pero may ara kita dira sa pahayag ng DepEd Bacolod through authority at Hubert Catalbas. Kasi pwede natin mapabati kay sila ang nakahinong anon sa EMA kay Pernodian.
3: Attorney, good afternoon. Wilson from K5, no? So, nakalabot no sa inyo ang talupangot ining concern sa mga ginikanan with regards sinibra sa ilang mga bata nga wala gin panugutan, attorney, sa pagsaka sa graduation rights?
18: Yes.
3: Kamusta ang aton sininga initial nga pag-usisa sa ininga case, attorney?
18: Okay. Amo na yung matabo. Earlier, mga 11 o'clock, may nagkanto din ang mga parents. Siguro more or less mga 15 to 20 sila. And they were complaining because today gali, June 24, may ara sila nga scheduled graduation sa AMA nga school. Okay? Now, according to them, sang Monday lang sila gin-inform nga ang ilang kabataan hindi makasaka for graduation. Okay? And yesterday afternoon, nag-meeting sila sa school. According sa ila, nagambal ang school nga instead nga sa nga today, ang ila kabataan may ara yung other ceremony on November, okay? So medyo gaano sila kay according sila naka-ready na sila, and then of course, come November, ang ila kabataan niya arang nais college. Diba? So, muna. Anyway, sa part ni DepEd, nag-inquire kami sa AMA, sa school. Okay? So, naka-storya ko sa representatives ng AMA. According sa AMA, may ara sila yung internal policies man. Okay, nga ilaabi. Which, of course, gina-respect na ni DepEd. Now, based sa ilang reason, abi, ang one of the reasons is non-payment of fees. Okay? Kaya according sa kay AMA, may ara sila kuno yung system wherein ang payment should be made online. Okay? And according to them, in-clarify na ng ila sa kabataan na amugin na dapat. Now, ang natabo ko no, ang payments ginahatag sa kabataan sa teacher or sa principal, I don't know, basta hindi iya directly sa gina-require ng system ni AMA. So, amo na yan, bali AMA, okay? Second, may ara sila nga system wherein i-upload ni student ang mga credentials na gina-require ni AMA. Like, Form 137, Form 138, ang certificate of immersion nila, which nga wala ko nung makomply. Okay? So, amuna ang mga reasons ni AMA nga wala nila gin allow ini nga mga students na magsaka.
4: Okay. Pero attorney, gin-allow nila ang, I mean, yung mga documents naman, gin-allow lang ni for enrollment sa college, only lang gidya ang pagpasaka sa ila sa babaos ng stage na for the graduation rights, attorney?
18: Yes, oo. So, amon ang ginapangayo ni AMA, which nga, amon na bilang mga immersion certificate na kay, usually, kung ara na kita sa grade 12, may ara kita nga ano, ang kung saan pa do OJT tama lang. So nag-immerse kita, may si school, meron na siya nga partners, and then si partner na maano na siya, mahatag na siya sa certification nga naka-complete na ni si student. So according kay MAA, wala na siya ma upload sang kabataan na amunin sila ang wala gin-allow nga mag-saka.
4: So far, attorney, what will happen to this incident? Ano ang mga possible nga futures nga actions? And pwede ma-obra kung ma-recommend sa DepEd on this case, attorney?
18: Okay, of course, hindi talang pagpangunahan ang mga parents. No? Pero may mga recourse man na sila. No? They can file a complaint. Dari sa DepEd, and of course, kung may ara sila yung ibang na demands outside dyan sa jurisdiction ni DepEd, pwede man sila yung maka-seek sa mga remedy para sa sinaang demands.
4: Sige, attorney. That's it, attorney. Thank you.
22: Nga naghahambal ko no ang AMA sa kay attorney kag sa upo niya nga si IDJ
21: nga
22: kulang sang immersion, kulang sang payment, kulang sang tanan, okay. Granting that it is correct, granting for the sake of argument ka correct nga kulang ang kabataan sang requirements kag sang bayan. Now with more than 200 students and close to 170 ang hindi makasaka sa stage, why gid yan namin sa rabing administration nga tawgon ang ginikanan?
21: Kag-meeting earlier?
22: Kag-meeting earlier nga.
21: Kung ano ang mga problema nila?
22: Problema sa kabataan, correct, no? Correct. Hindi sila. Nga away nyo gintipon? Nga away nyo
21: gintipon? Talagang patawag di mga parents?
22: Ginpatawag ang parents, saring kabataan.
21: Di magamun nila sugid? Kag-isa lang ka makaalarma, kag-ipabiyari ka. Kung may ara nga wala makomply, more than 50% of their population
22: fail to comply.
21: But si ganun sila failure ang ila sa ninyong eskwelahan.
22: Correct. Or maybe the instruction itself is not clear.
21: Ang problema is, but si ganun, hindi man namin implementation sila program nga more than 50% ang way ka-comply.
22: Do hindi maintindihan. It was admitted nga base kuno kulang papeles. Now, let us accept that argument for the sake of argument nga kulang. Okay. Di kay kulang nga ana kita nyo ni sang nagligad lang adlaw. You have seen this
21: ang
22: long
21: punto ta kalawig na nga panahon kag ipaberi yes. Kag tapos gagi yes. Pabayad yung pa mga kabataan sa graduation da.
22: Amo na ang sala nga dako.
21: Kay kun hindi siya malakasaka to nga pabayad no pa sa graduation pics pics pics da.
22: 582 di ka kita picture magpakuha ka picture may 582. May facto may five.
21: Di ba pa picture kamo?
22: Tinga may fraction ako nga 582 ni 500 yung tani or 580 or 575.
21: Anong labot ba kaya mo ni ang ilaya may dos abi ang sobra?
22: Sabagay no. Ha? Ang ato niya din makadto kung luway tadi.
21: Ha?
22: Di ang ato ni istorya bla din pakadto ni kung luway.
21: Ang pakadtoan sa istorya ta imbestigaran nga amo ni natabo sa kabataan. Amo nang direksyon ta.
22: Amo na gani na iya.
21: Well so ano naman ang natabo kagapon anong reaksyon sa kabataan ato yung balka depedo. What about ang reaksyon sa kabataan niya may kasaka si Tablado kapon?
0: Kagapon, kaysa na dyan yung kaysa Merrick, nakahat po ako sa siyon na ma-interview. Ini ang class valedictorian.
22: Uy! Arabi, oo.
0: So, ano, ini siya, speechless kisa toon, kaya siya panay makan speech.
21: Mm. Oh, speechless kasi siya literal. Kaki pa Wilson.
22: Correct!
21: Literal, kaya speechless kaya, huwag siya kambal.
22: Doon nagmayo, nagtalong si Wilson si mga agaw.
0: Araya nga pahayan, sira, nubo pa lang ina, grote, na-shock sa malaki pa kaluoy, kisa bata. Iti time na tani to shine. Huwag matayon, so harap pahayag niya da sa ato sining na class valedictorian sa AMA Computer College.
22: Daan pa ang bala si valedictorian, Tan.
5: Sikat.
6: Ma'am, bilag isa ka parent. Ma'am, ano ba siya?
22: Parents niya kina-interview tani ang valedictorian to, huwag tatumapalayan.
21: Ang atublang valedictorian, Tan.
22: May blatong bata to, ang babae.
21: Okay. Mm-hmm. Abi, Tan. Pero itong nanay.
22: Are, si valedictorian.
5: Nang natapos nang rapos na sketch na ready ko na
21: Imagine.
5: Tapos go, pilang nagamon na dahil wala na ko dahil sa list ang mag-graduate. Oo. Kagsa ko nung kagalingan, kung wala ko kin-check, gid mayo ang ako niya magiging pangbayaran na ang mga galing nga may pending. Pagali dapat galingin check ko gid nanay.
6: So, ano ma'am, bal mo ma'am sa eskulahan ni ma'am sa EMA, anong ma'am mensahe mo sa ila?
5: Nung tanibis ka, nang may mga pending, wala or may mga kulang, tanipapakao na lang nila. Tapos mabalik mo lang na kay makakuha pa makami sa mga documents na mo sa ila.
6: Kung ano tani mga plan niya course man na mag-pursue tani after sa
5: wala pa din po plano.
22: Gabi, no?
0: So, kung muna kayo pa dyan, ang pahayag ka nga po, nagsakap ako ng pilit-pilit ako na siya nga maka-interview kasi hindi kasi tani matubang kay shock it siya kaya kita
21: hindi kita mong bata no hindi kambal kaya nga traumatic na yung experience kag ipaib ano mo hindi ka mag-ibig nga ga-preparar ka na sa speech mo na sunod lumasan din kabaton kaya notisya hindi why ka madala sa listahan hindi na sakit
22: man nagubra siya sa speech niya.
21: Huwag ka pa nung dumi ang mga taga-ama sa epekto sa ginubra nila, no?
22: Di kay gusto ho nila yung at damo siya.
21: Kwarta lang niya yung malaka. Ang gwa sa it's not all about education at all. Mm. It's all about profit. It's all about money. Suno sa mga manugkapi si Gadalan. Nga nasugilan nung takong kami ni King Pabiri. Kaya kapatay kami yan mo. Ang ama is a very good institution sa edukasyon. Kaya mo niya mo pagpatay. Galing subog bago siya natabo. Magwa kami to. Istorya sa mga tao. Sino nung ama? Do kwarta-kwarta lang niyang ila. Hindi mang guro ah. Diba? Kipay Wilson?
22: Kadlo ka Wilson now?
21: Inaya feedback sa tao kami ni Kipay Merrick kapatiya gani. Gang ama is a very good institution for learning.
22: Are o, Wilson, Cyril Jan. Ang core vision sang ama, Computer College, ang core vision sa eskwilahan, ginatatak na nila permiso ilang mga opisina. Their core vision is to provide holistic, relevant and quality IT-based education.
21: IT?
22: Holistic. Relevant.
21: Huh?
22: Quality.
21: Huh?
22: IT-based education. Amo ng core vision nila?
21: Ang sumada, ano?
22: Balda.
21: Ang sumada, balda.
22: Balda.
21: Kaya ang sumada, yan mo ni. Ang sumada mo ni Kipay Merrick. No kwarta. No kwarta, balda.
22: No kwarta, no graduar. No kwarta, no graduada.
21: Balda.
22: Pwera lang. Sininga, Hunyo, Silo, Nobembre. Di may Balenciana.
21: Ha?
22: Amo na. Balenciana. November mo.
21: Sino? Mabak, kung naka-enroll ka na sa college, mabalik ka pa sa graduation mo sa November.
22: For example, abe bata.
21: Ang kwa, inaya, magtindihan na kung college. Kaysa college, ya, like for example, okay, gakwa kabi Marino. Ang imo sila ng program is 3-1. Tatlo ka tuig, 3-1-1. Mayroon na galing. Tatlo ka tuig, dua ka tuig eskwela, isa ka tuig OJT, isa ka tuig eskwela liwat. And then, ang muna na dayon. Ang latest, 3-1. Gwa niya, eskwela ka tatlo ka tuig, pag apat ka tuig, mag-graduate ka, completed mo ang imong academic requirements. Kar panawag na. Then, masakay ka sa barko, pagbalik mo, mamarcha ka for your BS na.
22: Kaya natapos mo nang imo daw
21: yes, OJT mo. So, ba sila, mag-graduate kayo po sa imo batch,

0: Almighty. Amo nang ilang sa eskwilahan nila ni. Napala sa alpak nga tanan.
1: Sus, grabe nga. Carrying the
0: kay ini si Amable Aguilos nga tatay git ang founder kita bisikla.
1: Inaya nga tao ya gasaludo tada siya because ang very purpose niya sina is very good.
0: To provide affordable IT education sang pag-boom git siyang IT sa Pilipinas mo.
1: Tisubong na tabo to provide sang IT.
0: Ay, ito no?
1: IT?
0: Nga di kay eskwila sa ama. Nga IT! Tuod ni Wells.
1: Kay kami, agapati nga ang purpose ni Sir Aguilos, the founder is very noble.
0: Yes, yes.
1: Bro. But along the way, we don't do di nakaproblema. Nga nagalam mo na ni Wilson dyan. Tingag pila kadlo, basi madula na naning ama sa mapa ka Pilipinas.
0: Tiod na pila nakaka-anom, naka-classroom, naka-eskwilahan. Iniya sigurado, kaya may order nga closure sa May 2026 ang Cebu, Davao, kag Tugigaraw. Under investigation subo ang Legazpi naba naga kag Cagayan de Oro ti nangakig si Mayor Albe dala naman ing bakulon sa under investigation
1: ha?
0: Madala naman ni
1: Winan no?
0: Ubos gini ama na ay naano man ang ama
1: ang delikado man. Di ang kabataan gid ya kabataan naluyan to ya bala lang tani sila di magkiramo ching sila di sulod sa finances nila
2: Yes. Kasi ba diyan kasi Eric sa kinikanan ganing na storya nato kasi ko klaro naman kasi ipalpuan na sa kwarta kani i-settle na lang kuno nila ya internally between the suspended captain ya hindi siya kali hindi pa siya kali expel ya kasi ba diyan suspended na siya na investigation ini kasi kaya kinadepensahan man ini sa mga parents ya mo man niya nagatidog kuno nga nagabulig sa ina but we don't know kung sino nga dapat ginigahapa sa ilan ng chakto ni sa team at sa management mismo sa ngayon may pero pay amo ni ang
1: suspended subong ang ila din
2: suspended
1: subong pabangkot ko sa ni Kagipa Wilson amo ni may mga pa-enroll pa na next year.
0: Grabe gali ni ang isa si Amable Aguilos Jr. Bla ng anak na sang founder kuan galit ni siya. Ara siya sa cabinet sa ni Presidente Marcos.
1: Okay.
0: Special envoy to Japan for trade and investment.
1: Wow.
0: So ara galit.
1: Diba si Wyman sila kabalo kung ano ginobra niya sa eskwilahan nila di?
0: Ara mali siya sa government. Sa government man.
1: Ha?
0: Government man.
1: Siling ni Romar Bla. Si Romar Bla, gintra di sa aton mo. Sa ama, wala kamarcha, ngayon na balda. Si Spira, si Mang Spira sa Insoli, ama sama na subong. Ayo, best in IT, subong ni IT paano? Mo nang ilaw. Damo sa nabalaan, best in chupi na subong mo nang ilaw. Ay, di kami ya. Kami ya ni Kipay Berik. Kami ya ni Kipay Berik, pati kami that ama is a very good learning institution.
0: Good school.
1: The school alone is good. But we don't know what happened to the people inside.
0: The administration, balo kasi ang Amable Aguilos, sila ni ang mga nagpioneer git sang pag-boom sang computer, sila git ang nagpioneer. Nga tani ma-provide sila sang husto kag makidyos nga klase edukasyon. Huh? Pero ni subong tiyari na, hindi na ni makidyos.
1: Makadyos, makadyos.
0: Adyos na ning imo. Kwarta, krain man.
1: Sige.
0: Why did you do this, Ama Bacolod?
1: Wala tagali ga text ta, pero I don't know, basi makabalik ni Congressman sa Bacolod. We're trying to connect with them. Pwede kita maka, but unfortunately do, ay kita first pass na bakwalin secretary niya. Basi sako, Blacky Pabrik. Pero importante, nakapagwa na statement.
0: Pero kag nami man ha, nami, ang nami ang kusang ambal, may raibe, Albi ha, hindi ni ustong inahimo nyo, kag andam ka mo. So, Ama should be very careful. And kay Five Wilson, basi may mga update.
1: Ang sabat sa staff ni ang secretary ni Kong Albi. Unavailable pa si Kong at this hour. Tilang-alang pag-aga pa.
0: For understandable reasons.
1: Hindi mo na ito sa obra.
0: Hindi, kung sa Manila, kung congressman ka, mag-amuni oras, medyo kuhan ka pa ni. Ang meeting ngayon sa Manila, katapos laon na, last dos mo.
1: Hasta sapo ni.
0: Hasta, hindi ko niya magwanta.
1: Wilson, thank you, Gid.
0: Understandable.
2: So, muna kisa na dyan, kisa na Eric, ang ato, sinigang balita, kagatugang pa na lang, nga bukas niya sa Quiapon, kaya suporta to, Quiapon niya sa Tete, na mga ginkanan, if ever na mag-file sila yan sa na personal naman niya na complaint, patok sa eskulahan, kita sa Eljan, and
0: kita well, Son, Son,

0: can you go back to DepEd and check the status ang lisensya sang ama and maybe check on Bacolod City sa ilang BPLO sa licensing office nila, nakabayad sang ilang mga business permit ang ama for 2026. Can di check lang, Wilson?
1: Ah, okay, no, thank you.
0: Padulodal man ta video tayong dulot-dulot niya. Padulodal man ta gamay.
1: Sige, pero John, Eric, follow up lang ina ng mga detalye.
0: Para karon na, para karon.
1: Okay. Kaya mo na ka, kung sino yung balita, para sa kumaga, para sa Foro de los Pueblos, ang ganito lang sa inyo sa Kalwan, sa MyTC, D3 Barrel Detection 1. Report na to sa patrol, si K5 Vincent Corral, dahil na naman si K5 Wilson Tuliera, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 U7.
2: Sa damoging salamat, K5 Wilson Villena. Wala nga mo lang di ka K5 Eric Amuni. Matapos ang pinakatuwig sa krepisyo sa kabataan. They're so very excited about their graduation. Halos tanan, pabinsaron mo, resources mo, dibo mo, ginpaiway mo, because you wanted to enjoy your graduation in senior high school. But unfortunately, imbis nga happy memories ang dalon sa imo, trauma iya mga ka-K5 ang nadaladi.
0: Yes, sir. Sakit na, sir. Sakit na, sir.
2: Di medyo malain ini para iyas kabataan kag sa ginikanan isa frustration.
0: Ano nga ito si unambal mo sa webso? Dos kanon tres pancet sa Baudayon mga K5, remember that dos kanon tres pancet sa Baudayon. Ginhawa mo ka takod yung mga ka-eskwila ka.
2: Makagraduate ka. Guanta ka lang ha.
0: Sa balon nga gagmay, nga ginatag sa ginikan mo, paiguon mo. Pag abot sa dia, di recognition nga para kilalahon nga graduado ka na, kagangin mo ka pagraduar, pagkilala sa pagtrabaho, kung pagpangabudlay sa ginikanan mo, hambalon ka lang nga, sa November ka lang. Ano ni man?
2: Now, ang ako nyo pa itindihan mo ni, maybe these things makalabot sa tag-iya mismo. Sa bata kay Junior. Kag kumakalabot ni ka, I know he will not be happy.
0: He will not
2: because
0: be happy.
2: Nabutang sa bad light na pangalan ni tatay niya.
0: Correct.
2: That the very purpose of his father of putting up this
0: school.
2: Institution,
0: yes.
2: Bunigan ang poorest of the poor, affordable education.
0: Computer education.
2: Okay, subong nagkakatabo di. Nagailinaway, karamutsing ang mga estudyante o kaluluoy?
0: Kaluluoy.
2: Kabay pa nga matagaan niya sa nagkakaigong atensyon. And pagsunod ni Congressman Albina, migid, very timely kong ang iya nga tinaga, nga ginbuyan, nakapahaganhagan sa kasakit na batsyagan sa ginikanan because feel nila may gaapin na sila.
0: Kaghusto nga paghambal, ha? Gusto nga paghambal,
2: hindi namin.
0: Hindi acceptable ang damanyo sa akon.
2: Amunang tugon sang congressman sa Bacolod.
0: Pero anong tugon sang ama sa mga maestra?
2: Sa November na lang.
0: Nagpaki-5K5 pa ka mo.
2: Ha?
0: Nagpaki-5K5 pa ka mo.
2: Abi ko rin sige sa November na lang.
0: Ginbaso niya pang maestra nga nagkanto sa K5. K5.
2: Ang ginikanan?
0: Oo. Siling sang ama, nagpaki-5K5 ka mo. Anong mahimo nila?
2: Wala, pero ipabalota. We just expose ko na nung nga klase isang katuntuhan na ginobran nyo na sa estudyante nyo.
0: You know, as a radio station ni Doc Ramil, founded 9 years ago, we are not supermen. We are simply human trying to bring the story of another human being in the limelight.
2: We're just bridging the gap between the school and the parents and the students to the government.
0: Why kami yung peruiro diya? Nga siling nga daw ma-solve lang. We cannot solve this one, but we can expose sa ginaobranyo.
2: Ang pinakimportante is mapabaluta sa publiko. What are you doing to your students?
0: Yes.
2: And to the parents.
0: No? Kalain na.
2: Why not a tiyempo sa program? Taklaming apunto ng K5. Kita na ita karon sa 11 Mbps with K5 Eric Gyapon. No? And balik ka na sa ano ko nang balik sa Kabangkalan?
0: Secret.
2: Element
0: sa ako.
2: Element of surprise na no?
0: Element of surprise.
2: By the way,
0: sa ako.
2: Sa mga dumayara ng gani, may mga threat na migo tanin.
0: May gahulat na sa ako. Sige lang, kamo na.
2: Giyon talang niya. Salamat kinsa na pag-upod karong adlaw nga ka K5 sa pangalan na bansang men and women of K5 News FM Philippines. With our technical partner Rainiel Alcantara and Nathan James Sarmiento, with our station managers Rods Palma, Jean Chatita and Colleen Manzanares Cubia. Sa pangalan sa among CEO in person and Dr. Ramil Uy, may turn over ka man, Gilisubong, dito sa Army, sa Isabela.
0: May turn ka.
2: Ako naman si K5 Eljan Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang lain na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
5: Hmm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
6: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan kanang nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
6: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
5: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusohon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang namakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka?
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: The doctor is in.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
20: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og ka Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: lawas.
20: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
21: Mm.
20: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
21: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
20: Mm-hmm.
21: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
20: Mm-hmm.
21: Gamit ang red lead or anti-rust paint.
20: Mm-hmm.
21: Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
20: Correct.
21: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP.
20: Mm-hmm.
21: Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula.
20: Mm-hmm.
21: Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
20: Mm-hmm. Lagi.
21: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
20: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
21: Correct.
20: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
21: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
20: DTX
21: 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP,
20: imagine
21: sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
20: So dako, kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
21: Tag-25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
20: Correct,
21: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
20: Husto, Doc.
15: DTX 500!
22: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
23: Upo nga akong mga TL o mga panakit.
22: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
23: akong gidouble dose o nakapsol sa buntag,
22: sa gabi,
23: wala pa'y bulan,
22: wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga
23: tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500!
24: Pumali sa mga butika.
20: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
21: Sa mga dili, tigkaug utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
20: Ah.
21: Number one, cancer.
20: Mm.
21: Siyempre, tayao na imong cellula.
20: Mm.
21: Alzheimer's disease.
20: Ayay.
21: Mataya ang imong utok.
20: Brain.
21: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Muna may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
20: Unya magka-fatty liver gani ka, Dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki o dilik makaanak.
21: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
20: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
21: Nya imo na nailabay imong tab.
20: wala
21: mga sigarilyo, di ba?
20: Oh, wala.
21: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500.
20: Uh-huh.
21: Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
15: DTX 500!
25: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsos sa buntag.
26: Tulog po ka-capsos sa gabi.
25: Simana lang nawala jud ang sakit.
26: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
25: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500!
24: Mapali sa mga butika.
15: DTX 500!
27: Ako si Jubilin. Sobrang taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500.
24: Mapali sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
15: Mighty C.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
29: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
25: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
24: Mapalit sa mga butika.
20: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
20: Sus kog na ara.
21: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
20: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
21: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
20: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
21: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
20: Correct.
21: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
20: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
21: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
20: Munay kuyaw.
21: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuha na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
20: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
21: Tagana.
20: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
21: Mo na Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
20: Wow!
21: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
20: Kalami.
21: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
0: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil ug mga kasakit dili sa pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
24: Mabalik sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
6: kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
20: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
21: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
20: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
21: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
20: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
21: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
20: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
21: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
20: Mao jud na.
21: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
20: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
21: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na na siya deposito.
20: Muna'y delikado.
21: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
20: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
21: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
20: Hosto, Doc.
21: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
20: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
21: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
20: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
21: Ang imuang good cholesterol.
6: D3 Bio!
9: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
20: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
21: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio, naadyo yung gallic acid aron dili maghubag og mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagkastro. Stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
20: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
21: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent,
20: Correct.
21: Sir Felipe. Mm-hmm. Sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni Ditribayo, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, mm-hmm. si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid, simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
7: Muragwardyahan niya, no?
21: Kinipa, Jod, ang Ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
7: Wow!
21: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kininga maabot og 20 to 30 years.
7: Dakong bali.
21: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
7: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
21: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang Ditribayo, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir JP.
10: Ditribayo. Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan akong inom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
11: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
13: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
11: May TC. Mabalik
12: sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
7: Muna yung giingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
21: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
21: Lahira, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
7: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
21: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
21: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Dok?
21: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
7: Oh,
21: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
21: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
21: Ang nakanindot pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
7: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
21: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
21: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
21: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
21: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
1: Bio.
12: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
20: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
21: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
20: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
21: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
20: Gusto.
21: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
20: Correct.
21: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
20: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
21: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
20: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
21: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
20: Grabe no? Kaya niyang i-control imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imong mga nerves.
21: Dugang pa unsa ang pagkontrol sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates hinay-hinay yun niya Sir JP para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
20: I-correct niya Doc ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
21: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuang insulin, gidilipod niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
20: Kalami.
21: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
17: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
14: nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
20: Kini pa jud Dok, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
21: Kablo ka Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
20: Unsa man Dok?
21: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
20: Paita.
21: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
20: Wa nay wiring Dok, sato pa.
21: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
20: Correct.
21: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
20: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
21: Ang unay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niha sa usa sa mga hinungdan nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
20: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
21: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
20: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
20: Ayawg abusuhon.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga
1: health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Janice. Subay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Bumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautontang anainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape.
3: Uh-huh.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa DTX 500.
6: Malikayan ang pagkabuta,
7: pagkaputol sa imong mga tiin,
8: pagkagtaot sa imong kidney,
9: o pagpanghupong sa imong atay.
10: Sa DTX 500.
11: Protektado ka.
12: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
13: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong
1: lugar. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala ra niya ko nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
6: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
6: Mao na yung myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na yung dagko nga fibers ug ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
5: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na'y bintaha kung ikaw nakainom o D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
8: Tajud kayong akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Baayaw gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Adlaw karon nga Webers, pit sa 25 na ning bulan sa Hunyo 2025. Sa ngalan sa tibuok puwersa nga naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM kanlaon. Ingon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Murden o gang 87.9 K5 News FM Gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garza Soba. O sa naandan, kinigapon yung alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores.
14: 11 Mbps!
13: Pero sa makausap pa, may ngudto mga ka-K5. Murag subo-subo nga mga balita karon nga. atong pagatutukan mga ka-K5. Kaya marag sunod-sunod na ning mga insidente diri sa Pilipinas. Nga nakalisod pa kay naapod ta diri mismos Negros. Wa pay labot mga ka-K5 nga bago pa lang gitay og kusog nga linog ang Mindanao, di ay duha na pod kakusog nga linog. Pero dito sa uban nga nasod mga ka-K5, ang usa ka lugar mga ka-K5, murag daghan casualty. No, kay according pa sa nadawat na tong report, nga kining linog mga ka-K5, gitawag nila nga, unsa tawag ni, kanibitawang twin quick. Duha mismo. Kanang sunod-sunod marag kaluha. Ya, pitir bang kusuga majunun mo, sobra city. Ato ka ng sawaan karong dugay-dugay mga ka-K5. And the same time, panamyaw sa saday sa itong mga suking at tikpaminaw. At labi na sa itong mga K5 sunod supporters. Mayingod to mga ka-K5 sa Tantaran. And three sa Kanlaon. Mayingod to sa itong mga KSS lead by our President Ma'am Roger Bilando. Vice Marivic de la Paz. And also ang ito naman nga Secretary Ma'am Giselle Pasinabaw. Og sa Tanantanan, may ngudtuman kang Quezas leader Alexis via Visagas Ferrater. Og lakip na usab mga ka-K5 ni Jom Speakers. May ngudto dan imo boss. And the same time panamyaw man sa Tanantanan ng mga Quezas leaders. Og mga soking atik paminaw diri sa Maylac Castellana, Moises Padilla ug Isabela. Pinangunaan naman ni Pres Mador Flores, Ma'am Ami Jindelos. Sa Tanantanan mga ka-K5, may ngudto ka rin tanan. At the same time sa may banwas ang Isabela, maingod to man kang Ma'am Los Biminda Espanyola. Oh, thank you very much. And the same time kang Kapitan Naldo Asuncion, Kagawa Jing. Oh, sa Tantran mga ka-K5, kang Ma'am Giselle. Og ato naman nga tamyaw ng mga taga-barangay Kabakungan. Oh, mayong udto kanyang tanan. The same time, maingod to man diri sa banwa or balungsod sa Balermoso. Labi na diri sa may barangay Tagbino, Maglahot. Sa may barangay Guba, maingod to ha. Og diri naman sa San Carlos, panamyaw sa ato nga mga suking at tagpalamati. Pamati ha. Since concern is San Carlos, kay bagong naitabo kining insidente, wherein isa ka estudyante mga ka-K5 involbado po sa kining pagpanunggap. They report mga ka-K5. And the same time, naapod tay ipadayag ninyo, this is coming from the Department of Education. Mining ato ang isgutan mga ka-K5, kay base onyag may mga technicalities ba? Kung niya kung isgutan kagahapon nga nahutnan tag-uras, so akong siguroon rin ako mapadayag ninyo kay nagnapod ay dadaan nga deep in order regarding na sa kaning seguridad sa mga tulunghaan. Moni, no, hindi rin ma-apply diri sa San Carlos because ang naitabo sa gawas. Pero katong sa Tacloban mga ka-K5 o katong uban nga kinibitawang sa Luzon o sa may Cavite, diri mo resulta basta ginatawag na to nga pag naimando gani o niya for compliance purposes lang, medyo paling-paling yun ang resulta mga ka-K5. Ha? Maglisod yun ang resulta, labi na kung ang imo ang himuon is for compliance lang. Ha? Sige, alas 11:21 na. Sa uban pa nga mga updates mga ka-K5. Sige, alas 11:22. Ari na mga ka-K5 ang ato ang mga headlines. Sa nag-unang balita, D.A., DSWD daling miabag sa estudyante nga nabiktima sa pagpanunggab sa San Carlos City. One. Samtang isa naman ka 49 anyos nga lalaki napalgang patay sa may Masulog dos. Sakop na sa La Castellana. PRO NIR nagkanayon nga ang pakigalayon sa pulis ug tunghaan. Dili ginatawag nga militarisasyon. Sagay ASF Task Force og CVO nagapagawas na sa paimangno kalabot sa pagbaligyag pagpanit sa mga produkto sa baboy nga gikan mismo sa ASF affected areas. Proyekto sa tubig nga mabalor og 15 milyones pesos Santa Catalina gisugdan na. Samtang head naman sa PDEA Secure nakigtagbo sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Lasi. Nagkalamatay nga baboy sa Negros Occidental ginabanta na nga mabalor sa 14.4 milyones pesos. Di apa magtiayon nga bagong nakagawa sa ospital nabungguan samtang naglabang sa dalan asawa patay. Venezuela gitayog sa duha ka kapid nga magnitude 7 nga linog. Japan nakatalaman sa magnitude 6.9. Ako ni explain karong dagay-dagay ha. Murag medyo malimbaot kung balhibo mga kakaitan. Bago to mga headlines.
14: 11 Mbps.
13: Ako nang imustra ninyo ron, ako nang ipakita ninyo ron, kining naitabo mga KK5, not the effect but the schematic mga KK5 or daganta map, no? Nganong nga nagsunod-sunod man eh. Pero anyway, unaon sa nato ni mga KK5 kay nay nakataho mangud namo gahapon kay Tatay Dras may Masulog Uno mat. Salamat kaayo. Kining isa ka persona nga nakaplagan mga KK5 nga wa nay kinabuhi. Dira mismo sa may Masulog Dos. Amo tong gikuan gabi e, unya kay kilom-kilom na manggod. Mo nang ganiyang buntag ipasayon ako ni KK5 si Frey. Kay medyo kanimang kong iyang nakaplagan, medyo may distansya gikan sa highway. So karon na interview mismo ni KK5 Sefri, may nainabi gud sa mga KK5 ba? Kaning picture ba? Pwede ni mo makuan? I-edit ko lihog be? Basig i-flag na pag kong mita? Ah, kanang ikuan man, sana black and white ba? Strictas mita ron? Alas 11:25 na mga KK5, baka itong tulumanon, gipalan sa may tingo sa itong epektibong DTX 500, ang superior antioxidant, pinika D3 bio, ang vitamin D3 nga dunay visio, the superfood supplement, o ang ato nga mighty seed, the alkaline-based vitamin C, DTX Coffee Mix, nagkakape na ka, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, ang mga produkto mga KK5, mapalit ninyo sa mga butika. Kining ang butika ha, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy og Sed Pharmacy. Kana ra dida nyo mapalit diri sa kanlaon. Unya the same time mapalit sab ninyo sa atong mga KSS leader. Unya kini mga KSS leader ako ning ibutsag diri sa kahanginan. Wala diri sa mo, ah. Oh, babi ka sure. Oo. Mapalit sab na mga KK5 diri sa mga butika sa San Carlos. Diri sa may butika Santo Niño, City Pharma, Isilo Manog, James Pharmacy, Nana Dira og diripod sa Klinika de Alternativo San Carlos Branch, Vigus de Loraneta. Napuna diri sa Klinika de Alternativo Canlaon Branch, tapad sa K5 News FM, National Highway, Barangay Panubiga. Maingod to kang Ma'am Josephine Mabos, dira sa may Atong Quezon leader dyan sa may Masulog. Nasa National Highway ka nang dool sa Taytayan nga nag-angot sa Masulog Unog 2. Atong natay baligya dira nga mga produkto. Unya, maragkuan ba? Coincidence. Kay dapat mangkod mukaon tag-utan. Una po'y utan dira mapalit ninyo. Barato pa. Sige, unya, unahon ta si KK5 Chef Riserio. I-check na to mga KK5. Nasa linya, KK5 Chef Riserio.
15: K5 News FM Live Report.
13: Chef?
16: KK5 Steve, wala na'y kabuhi kining napalga ng usa ka 49 anyos nga lalaki. Human nakita sa usa ka sapa, no? Nga nakabaat KK5 Steve or kining nakagapos ang kamot gamit sa saha sa kining saging KK5 Steve or kining panit. Ang insidente KK5 Steve, nahitabo mga takna alas 11:30 sa gabi ni adtong Hunyo 23 or kanang adlaw sa Martes KK5 Steve. Og napalgan ang biktima KK5 Steve mga takna alas 3 sa hapon diya sa may barangay Masulog 2, no, nasakop na kini sa La Castellana, Negros Occidental, no. KK5 Steve na hinabi nato ang igsoon mismo sa biktima nga matud pa niya KK5 Steve kauban kini sila sa suspect, sa mga suspect. Og ang biktima sa usa ka birthday party.
13: Oh.
16: Sa pareho lang pud nga lugar KK5 Steve, no. KK5 Steve natay video diha, no, atong na interview ang igsoon ini.
13: Oh, sige bi, ato ning kwaron, ato ning i-play kini ang video mga KK5. Are.
16: Dili maklaro. Ah, sige, kaya ito lang yung ano.
13: Pag-request
16: mga ko sila KK5 Steve.
13: Walay problema, pero tagay lang ko sila ang ipamahayag.
16: Ah, sige. So, parin KK5 Steve, no? Gibot siya mismo KK5 Steve sa igsoon nga orang taguon sa alias nga si Nunoy. Nga kauban ko rin sila sa mga suspect sa usa ka birthday KK5 Steve.
13: Oh.
16: O dayon KK5 Steve, na ako noy ni panaglalis kining mag-inom sa usa lang kagatos ka pesos KK5 Steve.
13: Ah, okay.
16: Mga KK5 Steve.
13: Pero isa-isa, mangutan ako, nadakpan mga suspect, wa?
16: Nadakpan.
13: Okay. Mayo.
16: Ano ni KK5 Steve, no? Ang likod sa pagkamatay ni KK5 Steve, mismo giila sa rapod sa pamilya nga tulo kuno ni kabuok nga mga suspect KK5 Steve. Nga mismo ilaharapod nga mga pamilya. Mismo gingan la ni alias Nunoy ang mga suspect apan naturang taguon sa pangalan ni kining si alias John Ray alias Sander o kining si alias Dudong. Kining si alias Dudong KK5 Steve, kanang naan anak tulo kabuok, gagmay pa. Dahil ang buha, nga mga batanon pa, ang nag-edad, 20 anyos o 18 anyos KK5 Steve. Dahil paghuman na KK5 Steve, no, paghuman sa ipanghitabo, nga napalgan kini, ang namatay nga 49 anyos, sa usa ka lalaki, nga kining muihaw ang taong na baki o kining paka paghapon KK5 Steve.
13: Oo. Oh.
16: Nga kanang nakita nga sako, nga gisulod sa sako. O dito na napalgan ni KK5 Steve kay nai-report dito dahil sa pamilya nga naay nawala sa ilang limbro. So mao to na kining si alias Nunoy dito na niya na hunaunaan nga ilang giadto. Giadto ni kini sa mga barangay kagawad ni KK5 Steve.
13: Oo.
16: So sa karon ni KK5 Steve,
13: pila ka adlaw usa siya na kwan?
16: Nakita usa ka adlaw, usa ka gabi eh KK5 Steve.
13: Okay, nag-inom, ano, inom-inom ni? Gikan
16: inom-inom.
13: Ah, okay.
16: Then, KK5 Steve, then yun yung KK5 Steve, naipag-iya sa kawayan ko na diyan na bahina, dool pa rin ang namatay, natingala ko nung nawala ang usa ka kawayan kay Basig, ang suspect sa pamilya KK5 Steve, ilang gidayungan sa mga suspect o dito gibalibag sa busay o kanyang sapa.
13: Sa ilahan ang statement.
16: O, sa ilang statement ko
13: siya, Betsy. Sa ilang statement.
16: O, na-interview na to sa Igsoon.
13: Dali lang, mangutan ako, tinood to nga gisulod ko nagsako?
16: Mukuman ang ingon sa, ano, kay Betsy, Igsoon.
13: Oo.
16: ngayon nakabaat si Kibad Steve, nakabaat og kining sahas saging.
17: Oh, kaning iyahang kwan, kaning maragiyahang
16: Oh. Oh, dahil kay Kibad Steve nakita man nato ang gipo sa igsoon nga kaning si ano ay ariya sa sine nga naay tamad ang isura ni kay Kibad Steve, murag naay murag lampos kuno siguro ni naay di lampusan ba. Sumara kay Kibad Steve no, pagka humanana ni kay Kibad Steve, nakasinat, nakaistorya sa biktima ang mga suspek. O giingon kini nga wala pa kini lagi angkon ang panghitabo no. Apan sa ilang mga itsura kay Kibad Steve, ilang nakita nga murag na yung tinago ang sekreto ana.
17: Sa bahay na sa kuan, sa pamilya.
16: Bahay sa pamilya. So mo na kay Kibad Steve nga dugay kon nila nga no pagkahapon nato ni angkon sila na sila ang mouth ilang.
17: Okay. So at least may kuan, may pag-angkon.
16: Giangkon lang kay Kibad Steve. No, sa karon kay Kibad Steve, ang mga suspect anana sa kustudiya sa kapulisan o ang mga pamilya ni Kibad Steve, mupasaka kini sila og kaso, no, sa mga suspect. Sumala pa sa atong interview nga kini si alias Nonoy. Mao na Kibad Steve.
17: Mao day nga wata na to sa nakit-an gahapon kay dito day asa na gihaya.
16: Para sa sulod na kagamay, baskitan, bola.
17: Okay. Pero dito gidala sa batalyon. Gani kinakuha man gud. Sige. This week wala na to niya ka Kibad Steve kung mabasa ka na bagkaso kining mga suspitsado.
16: Sige kay Kibad Steve. Sige kay Kibad Steve, mao na to nakuha nga balita no hatod kay nato sa DTX 500, DTX Bayo, MyTC ug DTX Coffee Mix. Alang sa programang 11 Mbps. Ako si K5 Chepre Serio para sa kapit ng mga balita at servisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: 11 Mbps!
17: Salamat ka K5 Chepre Serio, alas 11:34 na mga ka K5. Mora na itong apson nga at least may niangko na. Sa Pikas Bahi naman, ako sining hotdon para at least dali na kumukuan. Maka hatag na tadayon og kining saysay mga ka K5. Di DSWD daling miabag sa estudyante nga nabiktima sa pagpanunggab sa San Carlos City. Standby ka K5 Jezebel Barbicho. Kaya at least binot man ning mabaniog ka sa kuno kay ang DSWD maabot jud da. Maabot jud sa ba. Maingod to sa mga taga Malusay, mga taga Basak, Bulado. Okay, nasa linya ka K5 Jezebel Barbicho.
18: K5 News FM Live Report.
17: Bel?
19: Yes, K5 Steve, daling miabag ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa usa ka estudyante nga nasamdan human niya madunggaban sa susama estudyante din sa San Carlos City ka K5 Steve. Kiniuman niya mabalitaan ang insidente sa pagpanunggab nga naglambigit sa duwa ka menor de edad sa Julio de Dasma National High School diri sa Dakbayan na do Martes. Daling miadto ang DSWD NIR sa Tabalanan aron bisitahon o susihon ang kahimtang sa maong grade 9 student ka K5 Steve. Isip kabahin sa pagresponde sa gobyerno sa pagpangitabo, mihatag ang DSWD Field Office Negros Island Region kon NIR o 10,000 kasos nga financial assistance aron makatabang sa pagpatambal sa biktima ka K5 Steve. So gawas ni ini, ipagayon usab og psychological first aid aron matabangan ang bata sa pagproseso sa iyang nagibating kahadlo, kabalaka og trauma tungod sa naitabong pagpanunggab ka K5 Steve unya. Gisiguro usab sa DSWD ang padayon niya pakig-alayon sa tungaan og sa lokal gamhanan aron masiguro ang kaluwasan sa matag-usa og mahatag ang gikinahanglang intervention sa mga apektado o nalambigit sa maoga insidente ka K5 Steve.
17: Oo. Bali ang intervention ani not only sa biktima kundi included ani suspect guro.
19: Yes, included ang katong mga nalambigit ng mga estudyante.
17: Gani, oo, mas maayo kay pratis ma makuan pud taon ni kay kun dili man gud ni matap na ka K5 Jezebel kabalota magsige na lang gid ni.
19: Bitaw.
17: Oh, mo na may intervention mismo o niya the same time assistance pud sa pamilya And the same time, makikolaborate po ang kwan sa mga eskwelahan. Diba? Sige, Bel.
19: Sige, G5 Steve, muna ito matag report. Alam sa programa ang 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: 11 Mbps.
17: Salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Standby man ka K5 Jom Sunido. Ako ning kunan magka K5 kay ang task force ASF sa siyudad sa Sagay. Og City Veterinary Office nagpagwas nagpaymangno regarding na nining mga baboy, mga produkto or even mga binuhi og produktong baboy nga magpalit pagbaligya sa mga ASF affected areas. Maingod to kang KSS leader Albert Gudaka from Magallon Cadre onya Ma'am Merlin Antolo mayong buntag. Maingod to man kang Tristan Wyatt Gulay

0: Da pa. Gabiyahe, Guro. Standby sa mga KK5. Unahon ta si KK5 Cyril Repe. Regarding na kining kaso sa pagpangawat sa mga panimalay sa siyudad sa Dumaguete, ni Uso, kapulisan ni Paimangno sa katawhan nga alerto. Kapulisan nagkanayon, doon ay madakpan ng mga suspitsa daw pang problema. Dili mo pasaka. Normal man eh. Sa una pa na, dili ganahag hasol o niya kung matung na na mga KK5. Labi nagdili mabalik o dili masulbad, mamasul dayog mga naman sa ang kwan good ang tinudanay nga solusyon na sa kaso. Standby, i-check tang kampyon nga balita ni KK5 Cyril Repe.
1: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
2: Kapulisan sa Dakbayan sa Dumaguete, para kini ni Paimangno karon sa mga tagiyang panimalay dinhi sa atong siyudad nga alerto kanunay gimikan kaniuso ang kawat karong mga panahon.
3: Sa pagkatubang sa mga sakop sa kapulisan sa Dumaguete, ganto sa konseyo sa Dakbayan, na dito na kalabagay si Sean, na igibutang ni Police Captain Nelmar Mirabeles, nga ang kapulisan na katala kini 18 mga kaso sa kawat ay gikan sa Abril hangtod Mayo 22 sa karong gatwiga. Duga ni Mirabeles nga duga na sa natalaga kaso o walo ka kaso gikan sa Hunyo 1 hangtod 15. Para wag ano sa mga kapulisan, ganto sa mga tanging panibalay ka magbantay o mo report na yun ganto sa kapulisan na bigit nining mga suspitsado kung ila kining kadulahan. Sa pag-aroon ang kapulisan din sa itong siyudad sa Dumaguete ang paraido sa kini sa ilang gihimo nga monitoring o surveillance operation sa mga kawatan. Ang nakapait lang matod pa sa kapulisan kung ano'y madakpan ang mga nakawatan nilimo pa na yun pag-file o kaso.
4: As it karon, but it doesn't mean na compliance nito because there is na-mention. Actually, nagtuyok lang na sila. Nagtuyok lang na sila ng mga perpetrators. One of the things na ilahan ni Tanhao is pag-mubiya pa sa mga panimalay. So that's why ang atong pimpin kasi kita gari-kurida, hatag ng mga players on how to preempt this modus operandi. No, kayo matakyan kung sila o kwenta luya, kwenta kumpiyansa sa mga gamit. So, diya, good sila. And uban, aning mag-take rin opportunity. Misulay, una-una ang mga water kita, baka na yung opportunity, then, book, manguha. So, diya.
3: Sa K5 News FM, K5 Cyril DTX F5 Repe. Para sa kaming kapalita, servisyo publiko, Kalayon sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang sa pikas bahin naman mga ka-K5, nana sa linya si ka-K5 John Sunido regarding na kining pagpaligon sa kampanya kontra ASF African Swine Fever sa siyudad sa Sagay. Check ta na sa linya ka K5 John Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: John.
5: K5 Steve, mayong udto ninyo o mayong udto usab sa tong suki ng mga tigpamati. Bisan pa man tinuod nga ligunay pa ang panindugan sa City Veterinary Office diri sa Dakbayan sa Sagay, ningon sila nga naa pa sa yellow kategori ang nahisgotang Dakbayan. Pero sa gyapon kag K5 Steve, nagpagawas na ang atoang ESF task force, kalakip na ang City Veterinary Office og pahimangno nga gibawal na ang pagbaligya niining mga produkto sa baboy labi na gyud kadtong naggikan sa area kung sa diin apektado na sa African Swine Fever. So bisan pa man sa update kag K5 Steve, ang mga kasikbit nga syudad diri sa Sagay kag K5 Steve, ang syudad sa Cadiz ug ang syudad sa Escalante sa gihapon naa pa sa luwas nga kahimtang labi na gyud ang kining sa kaso sa ASF. Pero miingon nila kag K5 Steve nga an ounce of prevention is better than a pound of cure. Pero doon na po dyan po hingon kay K5 Steve, better cure is prevention. Tama na kay K5 Steve nga labaw sa tanan nga iyahang kuan, mintras wala pa na hingtabok diri sa Dakbayan sa Sagay, ang kining giingon African, ang pagbalik sa African Swine Fever na nagana na daan ang lokal nga ato ang lokal nga kagamhanan diri kay K5 Steve, niining pagpahimangno sa mga negosyante nabinigyod sa nagbaligya og mga karne sa baboy. So atong gipakigsusihan kay Kipay Steve ang palibot grease dakbayan sa sagay, doon natin nasugata nga usa ka kompanya, dili lang nato mention ang ilang ngalan, atong nakahinabi ang ilang ahente, mayormente ang maong company kay Kipay Steve, gabaligya silang mga frozen foods o nakabase gani sa dakbayan sa Bacolod, niingon sila nga ang ilang kompanya naghatag na og advisory nga dili na magdala og kaning produkto nga ang pinaka kung pinaka kuan gi Kipay Steve ang pinakalamas nining karne sa baboy ipasod diret dakbayan sa sagay. Muni atong gikonfirma sa usa ka ahente nga labi na gyud ang ilang baligya nakafocus sa frozen foods, niingon sila nga ang ila karong bitbit nga mga produkto pasulod diret dakbayan sa sagay wa nay baboy ka Kipay Steve.
0: Mayo mayo. Ang kuan, unsa to imong kuan gani? Unsa to imong gihatag nga sumbingay?
5: Oh, ingon nila an ounce of prevention is better than a pound of cure. Pero do na po koy friend ni ingon nga kuan kono kanang bitter cure is prevention. Sobra pa. Og kuan gyud ang punto niya nga gustong ipakuan. Kuan po siya kay Kipay Steve nang naani siya sa usa ka pribado nga kumpanya sa nga nagbaligya og mga tambal, mga kuan, mga immunized sa mga kasapatan, ningon siya ko mas labaw gyud sa tanan nga do na gyoy cure, mas sobra pa na sa prevention kung maayo gyud ang iya ang sakit kay Kipay Steve.
0: Kay kana imo ang napo koy kaatbang anang sumbingay.
5: Lagi.
0: Oh, akong kaatbang ana is sometimes when we touch just once.
5: Oh, lagi no. Dason ko adayon. Kanang unsa ta gani? Nalimot ko sa katong imuhag yung paborito gyud. Woman.
0: Abi na ko just another woman in love.
5: Woman, gyud kay loyal man ta.
0: Ah.
5: Pero may babae sa tong kinabuhi. Oh. Ang ato rin magyong pinalanggang asawa. Lusot niya po na. Sige. Sa mga pila ka mga kalambuan ng atong nahipos sa atong pag-ibot-libot, sibok na kabayan sa

0: kana diay magpataka mo glabay baboy mga kakay-five. Bawal ba na? Na may mga corresponding na ako nang isa-isa unya diri ha. Kay may balaod na kun paano mo mag-dispose. Dili pwede nga magpataka ra pug mugkuan kay makahalit man na. No? Ato anang kuanon mga ka ato ako sa ning unahon ning kuan na. Kay ato nang hisgutan unya. Kay usapod ba na mga ka K5 sa inungdan? Nga magkatag-katag ng mga kuan kun may mo pataka lang og ganang labay. Ang uban gani, di ba kabantay mo ginapalubong? No, asa to nga lugar ka K5 Carlo? Ha? O, diri sa kuan, no, sir? Bisan pag dili ma-determine kung unsa, baswan ka kuan, ilubong gina. Sige, alas 11:48 na mga ka K5. Unaon sa nato, ah, ato sa isunod mga ka K5 ang Sikihor. Kining panguna pang ang head sa Pideya Province of Sikihor, nagigtagbo sa LGU sa lungsod sa Lasi. Ari report mga ka K5 ni ka K5 Donar Dayot.
1: K5 News FM Live Report.
2: Si Pideya Sikihor Provincial Officer Agent Jose Tumabini Jr. mitambog sa usa ka koordinasyon na meeting nga gipahigayon sa Mayor's Office sa Barangay Tigbawan, Lasi, Sikihor. Ang meeting nagpunting sa pagligon o pagpatuman sa drug-free workplace policy sulod sa munisipyo sa Lasi o nagpasiugda o pagsalig sa lokal nga panggobyerno sa pagpasiugda o usa ka luwas himsog o walay droga nga palibot pagtrabaho alang sa mga empleyado o mga constituent nini. Gipanguluhan ni Mayor Fillmore Largo ang maong aktibidad o nitambong usab si Police Captain Roberto Anulacion na akop sa Lasi Municipal Police Station. Si Faustino Gabas, ang Municipal Local Government Operation Officer, MLGOO, og si Mr. Ken Jerome Largo ang ADAC focal person dito sa lungsod sa Lasi. Ang coordination meeting nagpalig-on sa mga mahinungdanon og pagtinamagay sa mga ahinsa sa lokal nga gobyerno og ang stakeholders sa pag-uswag sa mga inisyatibo batok sa druga og padayon ang usa ka komunidad nga walay druga. Para sa 11 Mbps kini ang inyong kakipab from Isla del Fuego, Sikihor. K5 Donar Dayot, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Thank you, SM. Tabo ka naman nato mga K5 ang Bayawan or Santa Catalina. Proyekto sa tubig nga mabalor og 15 milyones sa Santa Catalina gisugda na. E-check ta nga to ang K5 News FM Bayawan. Pinagi kang K5 Natalie. Kay Yapas.
1: K5 News FM Live Report.
3: Upos sa nangagipay gaya ng groundbreaking a ceremony alang sa usak kadako ng Water Supply Assistance Project ng kantidad o 15 milyones sa lungso sa Santa Catalina. Kini nga proyekto gipangunahan ni Congresswoman Janice Valiaga di Gabo isip kabahin siyang tinguang mapadoon ang mga importante nga serbisyo nga to sa komunidad. Sumala sa impormasyon na gikan siyang opisyal nga pahayag kung nga ba human na kini nga imprasaktura baka hatag kini og limpyo kasaligan og daling makuha nga supply sa tubig alang sa mga residente sa Barangay Buena Vista, Barangay San Miguel og poblasyon. Mato ni Congresswoman Digamo nga ang pagbaton og luwas nga tubig dili usa ka pribilehiyo kundi dili usa ka sukaranan kinahanglanon nga angay mapahimusa sa mataga pamilya. Pinaagi ni ini nga inisyatiba masiguro nga ang mga kabalian tunghaan establishmento sa negosyo ug ang umaabot nga henerasyon makatagamtam ini bililho nga natural nga kahit.

0: Imuhaan na lipa yung sa mga mulupyo sa ikatulong nga distrito sa Negros Oriental tungod sa pasalig sa mga kongresista nga pa niya nga iduso ang pagpangita og pondo alang sa mga proyekto nga direkta nga mutubag sa tinuod nga panginahanglanon sa katawhan aron makatukod mas himsog o galigon nga komunidad. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kinis ka K5 na tali kayapas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros K5 News of that.
1: 11 Mbps.
2: Alas 11:52 na, mga ka-K5 makalabanan, karahilan tanon ka, mawadaan kag panglasa sa COVID. Pero usually sa mga gipanghilanat, labi na kung taas ang hilanat mo, 39, 40, kalabanan kin mawadan kag panglasa. Usahay mawadan kag ganas pagkaon. Ang hilanat usa kini ka sintomas nga may infeksyon ka sa lawas. Simple lang nagapasabot siya nga may problema. Kinanglanon nga magkaon aron matabangan ang lawas sa pagkigbatok sa kagaw nga may hinungdan sa infeksyon. So unsa man ang dapat nga imnon kun ikaw nagahilanat, inom kag tsaa, mga herbal tea nga makatabag dako nga kumpara sa pag-inom sa kape samtang nagasakit. Gawas lang kung may DTX coffee mix ka. Labi na kung ang prebio coffee. Mga init nga likido nga nagasulod sa lawas nga mo'y makahatag og soothing effect sa digestive tract. Fruit juice, apple cider vinegar, tubig. Onya ang DTX 500 man mga kakifeb nga para makapaligon sa selula para makatabang man kini sa oxidation. Ang DTX 500 nga makatabang man mga kakifeb nga maglimpyo sa itong mga selula para mo-function ang itong lawas. Once nga mag-function ang itong lawas, dali ang digestion, dali ang absorption mga ka-K5 sa mga nutrients, vitamins nga makatabang for natural healing sa atong lawas. Likay pud ni mga ka-K5 kay kabalota nga ang dahon sa paliya nga mga kinimbasanar ba kay ka ng diabetes, dali kay ka magsakit. Dali kayo mga ka-K5. So dapat DTX 500 na. Alas 11:55, standby mga ka-K5. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
3: K5 News FM. News FM.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
6: O vegetarian.
7: O wala jug ko gakaog karni.
6: Uh-huh.
7: Ako orang masulti, Sir JP,
6: kini,
7: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
8: Correct.
7: So, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
8: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
8: Correct.
1: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
8: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Tigid ni mo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
8: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
8: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na gin mo kaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
8: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy saying maing panglawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita, mga sospek sa pamamarin sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. 5 tripulante ligtas na nasa gip ng Aklan Maritime Police matapos na tumaob ang sinasakyang paraw sa Boracay. First Antique Provincial Mobile Force Company tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist at terrorist groups. Samantala, kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPSI. Pamilya ng senior citizen na namataya matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pag pagresponde sa kanilang kaanakan. Senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Bukas kotse, suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle na BNP. Utility worker arestado sa Baco matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Ducoma. At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo na sa basabay ng Brooks Point, Palawan, suspect nakatakas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga sospek sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban, hinanap muna ang target bago magpaputoka. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hinahanap muna ng dalawang suspect ang kanilang target na individual sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City bago nila isinagawa ang pamamaril nitong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, batay sa nakalap nilang impormasyon, nagtungo muna sa loob ng campus ang mga suspect na kinilalang minor de edad. Nang matukoy nilang wala sa paaralan ang taong kanilang pinupuntir, naglakad ang mga ito sa koridor at pinagbabaril ang mga classrooms na kanilang nadadaanan. Patuloy na inaalam ng mga imbestigador ang pagkakilanlan ng target ng mga suspect at sinusuri rin kung may kinalaman sa kaso ng bullying ang motibo sa likod ng insidente. Bukod dito, tinitingnan din ng mga otoridad kung may impluwensya ang mga naganap na school shooting sa ibang bansa ang ginawang aksyon ng mga suspect. Samantala, patuloy ang isinasagaw ang imbestigasyon ng kapulisan upang mabigyang linaw ang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, 5 tripulante ligtas na nasa jeep na Aklan Maritime Police matapos na tumaobang sinasakyang paraw sa Boracay. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
13: Kasalukuyang nasa maayos na lagay ngayon ang 5 tripulante na sakay ng isang paraw matapos na tumaobe sa baybaying sakop ng Sitio Angol, Barangay Manok-Manok, Boracay Island. Kinilala ang boat captain na si Manny Ascanio kasama ang 4 pa nitong kasamahan na parehong residente ng Barangay Sambiray, Malaye. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente hinggil sa isang tumaob na sailboat o paraw na may pangalang Joshua. Dahil dito, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang tauhan ng Aklan Marpsta sakay sa kanilang high-speed tactical watercraft. Ayon sa isang crew, pinasok di umano ng tubig ang paraw dahilan para ito ay bagyang lumubog. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang 5 tripulante matapos natulungan ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
11: YTC Network News.
12: At First Antique Provincial Mobile Force Company, tiniyak na ligtas ang Antique sa presensya ng communist terrorist groups. Detalye ng balita, hatid ka K5 Jojen Morillo.
14: Tiniyak ni Police Lieutenant JV Lorenzo Valdez, Deputy Force Commander ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company o ang APMFC, na ligtas ang lalawigan sa presensya ng communist terrorist groups. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Police Lieutenant Valdez na dahil sa patuloy na operasyon at pagsisikap ng organisasyon kasamang lokal na pulisya, Armed Forces of the Philippines, Special Action Force at iba pang ahensya ng gobyerno, naging mapayapa ang Antique laban sa terorismo. Mayroon din silang mga pagpupulong sa komunidad at mga dialogo tungkol sa anti-terrorism awareness. Bukod dito, ilan sa mga nagawa ng 1st Antique Provincial Mobile Force Company ay ang pagsasagawa ng internal security operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng lalawigan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Network News.
11: YTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kahirapan sa Cagayan Valley bumaba sa 10.4% ayon sa NAPC. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni ka-K5, Don Chavez.
15: Bumaba sa 10.4% ang poverty incidence sa Lambak ng Cagayan ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 16.3% na naitala noong taong 2021. Ayon yan sa National Anti-Poverty Commission or NAPC. Ibinida ni NAPC-led Convenor Secretary Lopez Santos III ang datos sa Local Poverty Reduction Action Plan o LPREP Orientation Workshop na ginanap sa Isabela Provincial Capital nitong Martes, Hunyo 23. Ayon kay Santos, ang pagbaba ng poverty incidence ay bunsod ng pag-usad ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng iba't ibang local government unit representatives kung saan tinalakay ang mas pinalakas na mga hakbang sa kabuhayan, pabahay, kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang diin din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Don Chavez, nag-uulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
16: ITC Network News. ITC Network News.
12: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, inireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
17: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responders sa Barangay Malabago Haro, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punira Maria ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Gawin din senior citizen patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
18: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24 anyos. May mga aligasyon na nasa impluwensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32 anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabalik bangga sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
12: At Bukas kotse, suspect, timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pag nakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa Teknika K5K, Buscaino.
19: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pag nakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33 anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidun, umano'y salisi o sangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng Dulugon nang iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
21: YTC Network News. YTC Network News.
12: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronsa dukom. Kabang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
22: Inarest ng mga security guardians ang mga gawa matapos itong mahuli na nagnakaw ng dalawang pirasyong bronsa sa pasyalidad ng Magarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alice Jervie, 36 anyos, na isa ring utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwalaang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Bakong Municipal Police Station habang nihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YTC Network News.
23: YTC Network News.
12: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
24: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa Barangay Calasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayo nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: YTC Network News.
23: YTC Network News.
12: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ay sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area Korea na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanik. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas sa antabayana ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Pagpainom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir G?
3: Bitaw, ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
4: May na lang na ang absence seizure kaysa kanang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
3: Unsa man.
4: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
3: Kaya ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
4: Wala na ipili, Sir GP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3Bio.
3: Correct.
4: Unsa may ganani mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3Bio, ang kitons nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes doc, husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3Bio.
5: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3Bio. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
4: Imong kaon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3Bio.
4: D3Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
3: Oh.
4: Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
3: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir GP.
3: Oh.
4: Unsa may pwede na tong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
3: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
3: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
3: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
3: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. kung mahimo na kay ibalabag si Mbaba, bisag gamay ra, aron dili niya mapakan ihang dila.
4: Mm.
3: Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
3: Ug wala ra siya'y katumbahan.
4: Mm. Usa pa, Sir JP, mm, kaning magiatake sa ilang patol, mm, mubula ang ilang baba ug galaway.
3: Bitaw.
4: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
3: Dili matukan.
4: Dili matukan. Mm. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
3: Gatakilid.
4: Mm. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
3: naipatol,
4: dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo.
3: Oo.
4: Hinumdumi, tungod sa BCO, mm, nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
3: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
6: Ditribayo!
7: Ako si Jean, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bayo, bay, maokini ang ako ang sekreto.
6: Ditribayo, ang Ditri ng may Visio. Ang Visio ng may Ditri.
8: Mapalit sa mga butik.
6: Ditribayo, Ditribayo, health news. Ditribayo.
9: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: Ditribayo, ang Ditri ng may Visio.
8: Ang Visio
6: ng may Ditri.
8: Mapalit sa mga butik.
6: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaa. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
13: to shop for all! Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gigan ng ubukit, bay!
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
16: Sige.
18: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Kabaho-baho pa?
23: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Day Fresh
22: para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Day Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Day Fresh
22: para sa maputi at mabangong kilikili.
23: I Care Gold.
25: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi nila ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako mag tumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
23: Pasa-epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

alas 12:31 na mga ka-K5. Baliktad rin sa tong tulumanon. Ang atong programa gipalihuhan sa maayong tinguha sa Klinika D3 Bio. May trivia. Ang pagkatawa sa 100 or usa ka gatos ka beses equivalent to 15 minutes of exercise sa isa ka stationary bike. Kanang bitong nasa kwan kan? Kanang naasa kwan nga magbike-bike ka nga nasulod sa gym. Pero kung 500 daw nagadagan ka nang ginagukod sa iro. Pero kung nagkakatawa ka nga wa hinungdan, daw ginagukod ka sa mga anino. Lain na. Ang Klinika D3 Bio, mga kakayfile. Ang Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ay kalimot mga kaka-K5 nga kini makatabang para sa to mismo nga kalawasan kontra sa mga halit sa mga impeksyon, mapasulod or mapagawas. Ay kalimot ang ato nga Klinika D3 Bio, may medium chain fatty acids nga ma-convert into monolaurin nga mahimo nga pinakalig-on. Gawas nga ginapatay ang karon manggod gipatay lang niya pero wa kabalo mga kaka-K5 nga daghan pang buhi because kani manggong virus ug bacteria marasag nay kapsul ang monolaurin ginaguba niyang kapsula ginaguba niya mismo ang kanang nakapalibot sa membrane tapos ginapatay mo nang dili siya magbalik di siya magdaghan. Muna ang Klinika D3 Bio, kung ikaw nag-apislango, nag-tangkaso, may mga impeksyon sa mga sulod sa lawas, ginahilanat, lain ang tiyan, kaya nakakaunog hilaw. D3 Bio, mga kaka-K5. Happy birthday din ni Sir Joel Acido. Ah. Sir Joel! Ay kita da. Alas 12:34 na. Sa lain pang balita mga kaka-K5, patay ang isa ka 63 anyos nga babae. Samaro naman ang 73 anyos nga bana ni human nga nabungguan sa motorsiklo samtang nagalabang sa pedestrian lane atubangan mismo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Alas 3:41 kaganihang kadlawon. Ilang napatay nga sila si Rosita Patok samtang gila naman ang samaron nga si Naro Patok nga mga pumuluyo sa may barangay Pasil, lungsod sa Ibi Magaluna. Samaron naman ang driver sa motorsiklo nga isa ka Cyril Villanueva, 24 anyos nga taga barangay 9, Bacolod City. Ingon man ang back rider nini nga si John Nilbert, 32 anyos nga residente man sa mga syudad. Sa informasyon nga nakuha sa K5 News FM, bago lang nakagawa sa ospital ang magtiayon nga patok kapag nabungkuhan sila sa motorsiklo samtang naglabang sa pedestrian lane. Gumikan sa impact, nakaangkon sa samad sa ulo ang asawa nga may nungdan siya nga kamatayon samtang gidala naman sa tambalanan ng bana. Lakip na ang mga lulan sa mga motorsiklo. Kabalo mo mga K5, kaning lugar na ba? I was there for almost 1 month. May ginabantayan ko sa ospital before, siguro mga 7 years before. Kanang kadlawon mga kaka-K5, dira dapita, maglabang ka because ano na siya eh, Lacson Street na siya, main road. Tapos four lanes na siya. Kung magtabok ka dira mga kaka-K5,
kinahanglan kuan jud ka, but I am not blaming anybody ha. Depende na unsay investigasyon sa pulis. Kaya ang pagtabok manggod mga ka-K5, labi na kung may pedestrian lane, kaning mga motorsiklo, mga salakyan, dapat take note ha. Dili pasabot nga highway, okay na. Dira sa may barangay Bulwangan sa San Carlos, eskwilahan. Napagani nga mga salakyan, mga ka-K5, may pedestrian. Agawa sa pedestrian lane, may school zone. Pero ang uban wala nagaminor. Muna'y dapat mga video higod ninyo, i-submit ninyo sa LTO. Muna'y nindot mga ka-K5. Kay Baskog karon ang Land Transportation Office. Kung nakita nila nga may mga violation that could harm a threat sa kinabuhi sa pedestrian o whosoever, nag-a-action sila. May mga salakyan dira mga ka-K5. Kanipod nga lugar sa may Corazon Locsin. Gani, ngunarong rasa ka, grabe ron. Grabe ang kuan ron. Mutabo ka dira kinanglan. Pag kanimang kong Corazon Locsin, ang mga pasyente dira, parehan nyo, dili man na taga-Bacolod. Natulong man yung mag-ogig ka sa dalan. No? Even taga K5 gani ang uban taga K5 nga taga ubang lugar atong Bacolod, galisod gani labang. Oo. Na gani ako may mga ka K5 medyo nasanay-sanay ko na sa Bacolod. Paano maglabang? Labi na akong medyo kwan kay kanang mga salakyan. Imo lang nang tawon kag masinyas ka lang makuan ka. Pwede man na. No? Mailan man na nimo kay ma-minor na sila to give way. Pero hindi ka magdagan ritso. Kay usahay, ang kanang ka-eye to eye nimo, may paklong skillet. Amo to makabangga nimo. Alas 12:39 na mga ka-K5. Sa Pikas Bahi naman. Uy, aris ata. Nahitabo mga ka-K5 kining kusog na linog. Duhani, no? Karong buntaga lang mga ka-K5. Duha ka kusog na linog mga ka-K5. According pa sa unang report, ang Venezuela, gitawag nila nga doublet or kining twin quake mga ka-K5, kusog ra ba? Naitabo kini Miyerkules sa gabi, Hunyo 24, pero sa atoa, Huwebes sa buntag. Ganihan yung buntag. Sumala pa sa USGS or United States Geological Survey, naitabo ang unang linog nga adunay gibaskugon nga 7.2 magnitude. Alas 6.04, 7.2, 6.04. After 39 seconds, gisundan man dayon sa 7.5. Di ni matawag after siya kay kusog pa eh. 7.5 mga ka-K5. Gibanaba naman sa USGS na posibleng libuan ang nagkalamatay. Libuan man ang Samaron. Nasira nga holiday ang adlaw. Mao nga daghan nagatinir silang tagsa-tagsa kapanimalay. Ang maong doublet nga linog nalakip sa pinaka-baskog nga linog nagtayog sa Venezuela sulod sa sobra isa ka siglo century. Relo, oy no? Toppled yun yung mga kwan, no? Gakulapse ang mga kwan. Gakulapse mga ka-K5. Sa Pikas Bahi naman, ang Nasu, Japan, 6.9 nga linog mga ka-K5.

7.2. Ah, okay. Gi-upgrade siya from 6.9. According pa sa Japan Meteorological Agency, among pagtayog may gilagmon nga 50 kilometrahe. Ang grabe oh. May audio na, Carl. Courtesy of NHK World Japan. Bebeari pa padungog ta. Grabe no?

Pasko gid mga kakayfay. Pero anyway, wala pa yung na-report nga kaswaldino. Ang Japan mga kakayfay, may kalainan manggid eh. Because we know nga ang Japan kanya tong panahon, grabe ang devastation because of the tsunami. No, pila to kapatay, sus. Grabe to. To, Carlo. Oh. Ang patay may abot sa 19,000. Grabe mga KK5. Ang naitabo, ang Japan nakat-on na from the past. That's why they made a innovations mga KK5. Ang nakanindot karon sa Japan, layo pa ang linog, may warning na sila. Pilato kabok ang nagapost sa Facebook mga KK5 nga a matter of seconds, no? Kalno seconds. Ang uban tag 30 seconds. Kung dito ka mismo sa may epicenter, makuan jud automatic gyud sa dayon, pero kung ang epicenter medyo distansya siya, kilometrahe pa, may kuan siya, may early warning nga earthquake man sa pool, nakarong lugar na sulay ka ng GPS imong cellphone, tapos nya ta halos tanan nga mga Japanese may ususama na nga apps or marag naka embed na sila mismo nga cellphone. Pag once nga maglinog mo ni presenter nya, padulong na ang wave patubang sa imuha, may countdown siya, Carl, no? May countdown siya. Mingon dito nga ang linog babot sa imuhang possible may magpatay o may pagtayog sa mga lugar in 15, 14, 15, 12, 11. Pagabutoguan mo, tayog yun siya. So, mean to say, makapreparar ka. The invested mga KK5 sa mga teknolohiya nga makasalbar sa kinabuhi. Nindot ingon na mga KK5, di ba? Saan ko kadak ang Japan? Pilipinas, ano gi-invest? Alas 12:45 na. Ato lang ilakip na tos pangamuyo mga KK5 nga kinitaong mga naa sa mga lugar nga taon kana bitawng makalingkawas taon. Okay, di ba ilalim? Sige, ari sa ta mga KK5 sa itong hisgutan. Kining mga panghitabo karon kay kabalutang awaha. Naitabo before is sa kining Cavite, tapos katong sa Tacloban, dahil na sa San Carlos gawas na. Ato lang i-clarify ha, gawas sa eskwelahan. Pero still, this is a problem sa komunidad, not only sa school. And kinanglanig attention sa school to have a kanabitong kinanglan og mga security measures. Now, last March di, nagpagawas ang Department of Education sa isa ka department order wherein focuses mga KK5 sa nagkadaiya nga mga inisyatibo nga kanabitaw nga makahatag

submit silang bags for inspection sa school entrance for routine entry checks. Mao na siya mga ka-K5. That's why pwede ganin sa mga mall. 'Di ba? Gina-check inyong bag, paukban ang bag. Tapos mga authorized personnel sa eskwelahan. Example, mga licensed nga mga security personnel. May mga gitawag nga kun walay seguridad, may mga designated non-teaching staff or authorized nga mga SPTA members. Pero may mga bawal. May mga bawal mga ka-K5. No stop and freeze, meaning to say kanang pahunungon ka, kanang bitong i-kwan sa ka, ihunong sa ka, tapos kanang kapkapan, bawal na. Labi na kung laki ang sikyo, tapos babae ang estudyante, delikado. No physical pat downs. So may muna na is may mga detectors na dinot ni mga eskwelahan, labi na mga high school. Mahimo ka mo sa, ma-invest ka mo sa kining mga metal detectors. Ang uban kung may medyo bilyonaryo mga o milyonaryo mga ka-K5 ang mga eskwelahan, electronic scanners. Para ma-justify mga ka-K5. Anarmangod na. Tapos kung may mga suspicious nga mga individual, pwede sila eskortan sa office sa principal. Ang panguta, paano dra kung wala ang principal? May mga designated na. So mas maayo yung nani mga ka-K5, di ba? Ang akurong pong advice, no? Nalimot ko ni kagahapon, ang principal or maybe principal man gina, kasi siya may head of school. Nami na mapatawag mo, madam. Mga madam, sir, mapatawag ka mo meeting to all PTA. Tanan ng mga parents, no, not only PTA, but parents. Through sa inyo mismo ng mga advisors. Ipatawag tanan, tapos may nami pagod Carl, may mga pinirmahan sila. Pirmahan sila na they will allow the school in charge to check the bugs. Kay kaayuhan man na sa kuan. Kaayuhan man na sa ilang mga bata to check the bugs sa ilang mga bata. Kaya uban ra ba bansay maayo kay muliko-liko, oy bawal ba ng ukban? Ingon ra ba tong K5 nga bawal ukban? Because adi man gud ta ka K5 Carlo, may uban bansay kay sa Bill of Rights, no? Labi na ka ng tinudluan mga ka K5. Bill of Rights eh, kanang privacy. Kasi may makita dito nga di mao. Eskwelahan gani. Pero much better to make it safe. Tawgo ng mga ginikanan, papirmahon sa lagwiber nga we will allow for in order to have this safe. Because labi na kung mga bata is minor, under jurisdictions ginikanan eh. So may consent mga ka-K5. No, may consent nga ang akong kwan. Ayaw magtuuan ng kwan ha? Kinibi taong pirma-pirma nga padala-padala. Oh. Pwede na siya mga ka-K5. Pwede naman po. Basta importante na mapirmahan. No, mapirmahan mga ka-K5. No, mapirmahan, may consent nga ang tanan. Ang iyang anak na estudyante, gi-allow ang school administration nga magbuka sa bag to check para sa safety sa eskwelahan, safety sa mga kabataan. Well, kung maayo man ang purpose, why not? Diba? Kung di magpaukab, amo na igingon nga pwede man na i-hold. Kaya ginikanan ng okay man. Pasabutan na, may kwanya, nami pagyod mga sir madam na amoy metal detectors. Pakita kong sample, Carl, sa metal detectors. Carl, metal detectors. Para makita nila.

0: May mga metal ari-ari-ari. Send ko sa imo. Amo ni sample mga ka K5 sa metal detectors. Para at least safe. Ma-check dira kun kuan niya. Mingon sila, what if sir kung ang gigamit kahoy? Mabitaw kinanglan ang consent mga ka K5 sa ginikanan para buksan ang bag. Tapos nang taon lang umanay metal detector. Nan, yan naman as lawas mga ka K5. Then the school must designate at least during entrance and exit mga ka K5 dapat may bayi ng faculty. Okay, narabay babae, good. Laban sa eskwelahan, laban ang estudyante, bye, no, Carlo? Na-overwhelm yung laki ron. Para malika yan. O, tanawa, napod ay mga ka-K5, okay na na, Carlo? Napod ay dito sa Leyte, mga ka-K5, kining, napugnan sa isa katulunghaan mga ka K5 sa Tulosa National High School nga sad in po sa isa ka 14 anyos nga grade 10 students nga giyakusan nga magplano sa bug mass shooting. Grabe ba? So napugnan, mayo. Nindot yun na may mga collaborations. Napugnan! Sige, alas 12:54 na mga ka-K5. Buwan ako yung oras sa pagpangalagad sa tong tulumanon. Mayroon to dakang bro, Remy Credo. Mga Credo family dyan sa may lower Alibabay. Mama Marilo Batalona sa may upper Alibabay. No? Mayroon to, karantaran mga ka-K5. Nila ni Valentina, ni Jasmine, dahil sa may Allied Linutangan. Sige, sa ngalan sa Tibuk Pwersang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o ang 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa ngalan man sa kuang technical partner ka K5 Carlo Peña, manya sa San Carlos ka K5 Monjay, sa Gihulngan ka K5 Rico, o sa amuan naman nga Vice President for Operations Sir Elgin Castanyo, Vice President for Admin Sir Jean Polineroso, o sama naman nga CEO among Big Boss Doc Ramiloy. Kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa panginom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa dato Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug mao hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ayay!
4: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og may TC, layo yun ang anxiety og depression Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
4: Mao na akong giingon Sir GP nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500
3: yes.
4: Og may TC. Mm-hmm. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala manggud kag kaon og utan.
3: Uh-huh.
4: Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Mao lagi
4: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa, pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
1: DTX 500.
5: Oh, Sir Shen, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na Sir JP nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit ang akong ulo.
3: Oh, bitaw.
4: Migraine naman ko.
3: Ay.
4: Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa jud ana Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog ka.
3: Kana?
4: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Duna bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon.
4: Kulangan ra jud nagpag positive thinking Sir JP.
3: Bitaw.
4: Ayaw sige gunauna nga negatibo ug mga
3: gusto.
4: Butang. Pero bisag unsaon nimo, aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool Sir JP.
3: Maulagi.
4: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
3: Ha!
4: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og MyTC.
3: Wala na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Dr. Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
1: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga kasakit liho. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabang nagantos sa imong mga katul-katul sa panit, problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman. Superman.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nag namikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Superman from
9: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kana mag-gisa experience ba?
8: Extend Food Superman from Man.
10: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
11: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa day ATM dito?
11: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, ginyo bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Masayo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniudto, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon, og akong imumog. Before dahin ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Ma 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Correct jud. Napod ko indiskubrehan, Dok Ramil.
5: Saman.
4: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
5: Wow.
4: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa kung kape kay murag candy. Lami jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba. Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
5: Bulletproof coffee siya. No?
4: Kana.
5: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
4: Ako to, kay katong ni-adto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag-D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
5: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
2: D3 Bio.
6: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi ni nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa D3 Bio.
5: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
4: Wow.
5: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Ato pa, dili makareplicate.
4: Dili na.
5: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
4: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
5: Correct.
4: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
5: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
4: Kaya.
5: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
4: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. O sa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o kapag pang makabalatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: GTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. GTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mga butika. Wow!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
3: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Extend
11: Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Katotood lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imo mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imo mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir JP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong connection sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Maudyod kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana?
5: No? Pabataon pa jud ka.
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna.
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud ko.
4: Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wa na jud igong panahon, Doc Ramil, mo si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil, oy, siying mayong panglawas, ampingan,
4: dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako na si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Excel food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tutuod lang tungod ka edad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
8: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
7: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
8: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
7: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
8: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
7: Mao ba? Ala, mag-apply na gugukaron dayon para wala nay aberya.
9: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oil. Nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ug-unsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyu jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
5: Kana bang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana.
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme.
4: Mm.
5: Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6.
4: Mm.
5: Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang button jud ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na po og cytokine. Maunay bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom Sir GP.
4: Sa to pasabot Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kaya kung D3, medyo dihado ka na.
4: Oh.
5: May posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha yun, partner yun na ang D3 o ang BCO nga makita sa D3 Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod o anaara jod sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na naging nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika.
5: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa atong lawas.
4: Yes, of course!
5: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
4: Correct! Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
5: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo!
5: Butangan da yun, ugwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh.
5: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response, naapod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
5: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
4: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud ni mo makuha sa plain D3.
5: Dili na ni mo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Yes.
5: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines, nindot jud. Basta sige kag inom og D3 Bio.
4: Wa na tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili, abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom
3: po ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health news. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubang kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, libo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Peace International.

0: mga iban. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ko bukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: D3 Bio.
14: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Taspang imo blood sugar.
16: Ato na kami diabetes.
15: Mag DTX 500 ka.
16: Ang DTX 500.
15: Ato na kini anti-diabetic properties.
16: Sama sa
15: Charantine.
16: Gagapamubo sa glucose.
15: Visine.
16: Controls blood sugar.
15: O polypeptide.
16: Gagaparehong epekto sa insulin.
15: DTX 500.
16: Highly recommended sa mga eksperto.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Mayra Happer, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabasa butika.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Gagabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to niya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
28: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: This is K5 News FM, your official news and music station.
30: Moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
32: Masakit mangihi? Mag Spore Probiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
33: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
34: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
35: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
22: Muling buhayin mo.
20: Extend
22: Food Supplement for Men.
20: May maka
22: kag lavawaska,
20: mga natural herbs
22: nga nagahatag sang gana.
20: Extend
22: Supplement for Men.
36: Muling binuhay mo.
37: Extend, isang kapsula ka lang.
20: Extend
22: Food Supplement for Men.
38: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Gagabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:37 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Maing hapon mga ka-K5, kumusta adlang Webes karon? Ikapet sa 25 sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome na sa tuntulo manong El Castigador! Kauba ninyo karong hapon na ka-K5, Bobby Valencia! Maing hapon pag-usab! Primero distrito sa Negros Occidental o sa Negros Oriental. Nang hinaot ko nga nakamu karon sa maayong panglawas. Ah! Ay, naku. Anyways, alam yung hapon niya ni Ma'am Midelina Yamazaki. Good afternoon, Ma'am. All the way from Osaka, Japan. Alam yung hapon, Ma'am. Sorry kay gahapon. Kaya wala in town ko. Kaya ako importanteng gilaktan gahapon. Nya, si Angeline Pacifico. May hapon po di ha. O di ni inyo ha, Angeline Pacifico. Kaya aron mabinsyon na to ni inyo ang lugar. Mabalaan na to. Diin ta napita ni nabatian ng mga hapura. Ah, hapuna. O Lola Ibiang, may hapon Lola Ibiang, pasensya Lola Ibiang ha, absent ko gahapon. Kaya dapat mag-anad-anad na mo, magsige kay kong absent. At dapat mag-anad-anad na mo, basi urig mag-abot sa panahon nga, hindi ako katingog. Ha, maabot na yung panahon nga, kanabang nga. Ha, kining gitamara na dyan ko, hindi ako ganahan mo broadcast. Kaya usahay na bang pag-broadcast? Kung kayo, usah, abtun tas tamad, ani? Sumao na nga, anad-anad po mo, ay mo kakuan ah, ay mo ka tingala kung maka-absent ko ah. Panahunaan lang, magmawagali ko sa kahanginan for 2 days, ta, one day or 2 days. Panahunaan lang ang, nagpahulay ako kadiyot ah. Anad-anad ah ha, Rijan Sandingan, may hapon diya, Julito Luwagi, bye! Miko na ko diya sa may Dalakit o sa San Isidro Calatrava ning patimaw na Julito Luwagi ha. O nagkukunin mo gina-greet diya ha. Mingawon ko ana bang maandan ako nga mga listeners nato nga basta gani di na sila mo comment diha. Mura ako mo yung mangluod. Ha? Naminaw na sila diha pero dili na sila magpabatsyag. Ha? Pretz Bainosa, may hapon. All the way from Calatrava, Patunan. Rijan Sandingan. Oh, Rijan, may hapon all the way from Calatrava. Oo. Ay, man, si Rijan. Bata, apamaan ni Rijan Sandingan, ha? Thank you so much sa mga viewers na to. Thank you po kay Angeline Pacifico sa pag- share sa atong live. Ana ba, dapat i-share gud ang live? Uy! I-share na ang live na to. Kaya para daghantag maabdan sa ato ang pagpanibya. Ha? Sitso, gigalaman, Barangay Guadalupe, Amuasar, ha? Gika ni Angeline. Thank you so much, Angeline. O, share ang live. Ayaw pagduha-duhag share sa live na to. Kay, yawat na lang na ang kaning sa usaka minuto na kung tinamyaw ninyo. Na supposed to be ihataw na biya ko na sa akong diskusyon. Pag itagaan kita mong panahon nga, imit lang ang inyong mga pangalan, inyong mga lugar. Pero ako ang gustuhan na iskabayluhan, i-share lang ah, ha? Pahit sa nanako ng share-share ah. Oh, sensya Sir Bob, karon pag yung kukang lugar, pero sige ra kong paminaw sa radyo, nalagi ako. Oh. Daan pag ilagi ko si Julito Luwagi, oh. Julito Luwagi ang malakas. Ang may hawak ng beat, ha? Julito Luwagi. Oh. Oy, Nanay Tessie Impanto! Tatay Rogelio Impanto, kumusta muna? Kay last time na ikuno, wala siya kapambinaw na to. Kaya ang radyo in town ni Tatay Rogelio Impanto, ni Nanay Tessie, ay silang pusuan. To in town to, gihulaman, ha? Gihulaman, mawata ka tingog, diha napita, ha? Pinaanak ko noon, ha? Ha, naadiharo na minaw sila ni bossing Bambi Vito sa may Fabros. Liam po ang lechon manok, oh. At the same time, sa Mama Wings, Only Rice. Perting laming abay for only 159 pesos. Sa una, 199 na, ha? Pero karon na 159 pesos. May Only Rice na kabay. Perting laming sa ilang sausawan. Ha? Palit ka kining manok, quarter slice, no?
At the same time, liyempo, may anirice ka niya. Abini mo ba ang makapadaghan ni mo kaon, katong ginger nga sausawan. At the same time, katong chicken oil. Diligid mo kay last time, nagganing try ko sa 159 pesos nga only rice sa Mama Wings. Kung siya natabo ba'y 8 kakap sa rice ako nahurot. Ningingon ko nga, di na ko muusab. Kay porting nga grabe ang ako ang kaon ba'y. Ibis gabi, di na ko mukaon. Ay, wala, gabutod akong tiyan, hantod buntag ah. Sir, pa shout out sa may kalandingan. Or sa mga kalandingan family, oy. O kalandingan family, manghapon nyo diyan sa may Calatrava. O i-share ha. O i-share at Chariz Carpentero, manghapon ha Chariz. Shout out sa akong mother sa Mahayahay Don Salvador Benedicto. Oy, manghapon Chariz. Ha, sa nanay ni Chariz ha. O Chariz, manghapon diyan Chariz. Oh, may hapon yun. Usay pangalan sa imong nanay, Chariz. Oh, parang mahingan lang na to ang pangalan sa imong nanay. Shout out sa akong nanay sa Mahayahay. Usay pangalan, Chariz. Parang mamensyon yung pangalan ni nanay ni mo. Kagwapa ra ba ni Chariz? Basta makita galit kong mga commenters niya. Ako din ang ginastok, ginalantaw ko na dahil yun. Oh, Chariz, oh. Di ang kakasubong, Chariz, ha? Oh, one mutual friend. Kung namin, one mutual friend. Ah, okay. Oh, okay. Chariz, ha? May hapon diha sa imong mother sa may Don Salvador Benedicto. Ah, sorry, kasi mo ni? Evony Monteveros. Pahayahay. May hapon, sir. Watching from Mitsumi. Danao City, Cebu. Oy, may hapon. Mga taga Mitsumi, ha? Oo, kining Mitsumi, grabe, daghang kay kong mga amiga sa unang panahon, katong pag-abri ang Mitsumi. Ha, kining mga taga-tuboso, ni Anha, Mitsumi, parang nga mo trabaho. Dako kay nagtabang sa mga tubosenyos ng Mitsumi, ha? I do not know, Evony, kung napabaro yung mga kuan, mga taga-tuboso, diha, ikaw, mga taga-tuboso, mapog ka kuan, eh, no? Mga taga-tuboso, mapog dahil ni si kuan, si Evony Pahayahay, oh. May hapon ninyo diha sa may Mitsumi, sa mga tubosenyos, kaya naadya ka rin nagtrabaho, good luck ha. Ayaw paluya-luya, kay mahal kayo ang load drone. Ya, usahay po, kung dilit mo magpa-load sa inyong cellphone, amampun mo yung wifi sa inyong balay, mahal kayong bayranan. Not unless kung naka-signals network and data solutions ka. At signals network and data solutions ang imuhang unsa ni kining wifi sa balay, stable kaayo nga connection sa internet, barato pag yun. For only 799 pesos, na kay wifi sa inyong balay bay. Nya kini siya na amin ginatawag nga installation fee nga 1,500, pero 1 month free subscription ka bay. After 1 month pakagikan sa installation, usa ka mobayad sa imong monthly. Ito na, napagitay NTC permit. Di na mahadlok nga. Kining ginatawag nga mawala atong signal kay tungod ata NTC permit. Oh, di ba? Oh, Signals Network and Data Solutions. Kisa pa ni, naay daghan, sir. Naaningon si Evony, oh. Amparo Carpentero, og sa akong papa nga si Guillermo Carpentero. Thank you, by the way, I'm here in Baguio City. Wow! Si Chariz Carpentero, ha? Naadayron sa may Baguio City, sa Luzon, nagpabugnaw si Chariz. O sa may klema, di haron, Chariz? Ha, unsa may klima diharon kining unsa man ang temperature diharon na pila ka degree Celsius? Feel ako murag naana sa 21, no, 22 or maybe 19, 20 degrees Celsius. Oh, mao na ang klima sa Cebu eh. Sa Cebu, sa Baguio eh. Oh, nindot ta sa may Baguio gyud kay ngano man. Kining katong gusto mo tilaw o kining bugnaw nga klima. O sa Cebu, Cebu ra gyapon. Bagyo lagi Oo. Oo, tilaw mo diyas bagyo kay porting layo sa Bagyo, oy no. Pag-abot nimo sa Manila, pwede nimo kini bang mag-commute ka, mag-bus ka going to Baguio City. Pila ka oras mo, rag mga 5 oras dagway kung mag-bus ka bay. Pero kung na kay private vehicle, mga 3 to 4 hours siguro po, no.
And syempre, naghan ka more Dutch ka helicopter ah. Pa-shout out ko sa akong mama nga si Rosadel Sodicta sir, o gikan ni Prince Binosa Prince. So, sa Rosadel Sodicta asa ni kani sa may ko ano? Sa may Patun-an Calatrava. Uy, happy fiesta Calatrava. Alright! Oras, alas 4:48 naman sa kahaponon. Ginadalit ka na to sa may kabubuton sa D3 Bio, DTX 500 ugmay TC sa Clinica de Alternativo Medicina. Siyempre, Extend Food Supplement. At the same time, DTX Coffee Mix. Oy, may hapon, di ay sa akong kumari, di ay sa may sambagan, si Madam Michelle Uwe. Nga ka nabuntag, siyempre, wala ko stock nga DTX Coffee Mix sa balay. Ang ginahimo na ko bay, mupalit na lang ko o kining DTX Coffee Mix di sa balay ni sa tindahan ni Madam Michelle Uwe, kumaring Michelle Uwe. Nga naminaw na to, mataghapon, di ay ha. Mao din ako sa kining pag-abot na ko sa tindahan niya nga maglagubon na ang kining Fabulous Toboso Radio. Nya maingon ko Mads, murag di rabad jud ko katingog Mads kay kining absent ko ron Mads, kita mad ko ron Mads ha. Kumaring Michelle Oy ha ming hapon jud ta kumpare kumparing tata Oy ming hapon. 23 degrees Celsius sir hi tugnaw kaayo karon do. Oh. Okay raman na siya, Riz, basta tugnawon ka, importante na akay kaakap-akap, diha, na akay kining kalayog-layog, diha, kay Lisol, kaya tugnawon ka niya, wakay layog-layog, ay, nako siya, Riz. Oh, dapat siya, Riz, na-adjoy ko an, diba? Basta mo ato kag bagyo gani, bay, required gina, nga na akay Paris. Ha? Mo ato kag bagyo ikaw ra usa, sao man na nimo?

diri sa Purok, Punta Cruz. Dili na mo, ayan na mo atong Escalante, ayan na mo atong San Carlos. Ha, ato na mo sa may Badong's Computer Parts and Accessories na diri sa may Crossing Purok, Punta Cruz. Barangay Poblasyon, Toboso, Negros Occidental. Kompletos, Ricardo's Bay, ang ilahang mga parts sa computers. In kaso na ay maguba sa inyong computer, bay, inyong monitor, inyong CPU, pananglit nga ning black screen, ay si Badong na ibahala. Ana, Badong Computer Parts and Accessories. Eskwela, sir, working student. Wow, usay course ni mo, Chariz. Ah, na-intriga ba ako ni mo ron kay kining first time kaning comment sa akong line. So, kung ano, gisahon, yung takat, Chariz, ha? Sorry, ha, nga, gisahon, takarong tungura. Pa-shoutout po, idol ni Maribel Pabalate, Annabel Gonzaga. May hapon, thank you so much, ha? Pwede taghanan na mina doon, diha, Pritz? Ha, kay Porti, mag-indi mong taghanan, ipapa-shoutout, diha, Pritz, ha? Oh, salamat, Pritz. Nya, i-share po na, Pritz. Na-share na ni mo, Pritz. Naghana naman akong shoutout, ani, Pritz. Yung wala magkunin mo gi-share akong live, Pritz. Oo, asa ba ni si Pritz, oh? Nakaduaw mong punig tubuso, da iso, oh. Pritz, ha? Oh, murag, asa ka, guys, kuwila? Murag patunan man, eh. Oh, na si Pritz, oh. Ah, okay na, guys, patunan si Pritz, oh. Ayaw mo diha, Pritz, ha? Sa mga taga-patunan, may hapon ninyo diha. Alright! Uh-huh. Taga-patunan na sila, sir, sa may kakadong. O kakadong. Okay, kaya matik na sila. Ingon si Pritz, ha? Sige, ah! Alright, alas 4.52 na sa kahaponon. Grabing issue karon, no? Kay naga-trending doon ang kanibang mga estudyante nga ma-involve sa mga riot-riot sa unang panahon, bay, katong ga-eskwela pa kung wala pa'y social media, wala pa itong Friendster, ah. Kabalo ba mo? Nga, anad naman taan ng riot-riot, karong kinabutang na magun sa social media, mauna yung matawag na sensationalized, no? Sensationalized na siya, bay. Kaya ang social media, manggod, na nang ingunaan ng butanga mo, viral gina siya. Mauna nga mura ka-trending karon ang mga estudyante, nga mabidyuhan, nga nag-riot, nagsinumbagay sa plaza, sa center mall. Ha? Kabalo ba mo? Sa unang panahon kami magsumbagay diya sa plaza de Ristoboso. Ha? Pero maminti to ba? Sa usa ka semana may tulok around nga away. Pero wala man to, ah. Napamagay to yung mga nalubaan. Ha, na to'y nangamatay ng estudyante po itong mga panahon. Nagaling kay tungod sa social media. Yes, sa kaartihan sa mga pagpagwapo sa mga politiko, bay. Gusto silang mga Juvenile Justice Act, the Pangilinan Law. Arawa, rondi na. Wak na. Kanis kiko Pangilinan, bay. Senador mangini siya niya. Kakamping mangini siya. Magsipyat gin sila ng Juvenile Justice Act, ha? Kay lisod kay ning ang estudyante o bata minor de edad, below 18 years old, nga pananglit makasala, dili kuno pwede makasuhan. Actually, sa tinuod na sa ako nasabtan, dili sila makasuhan nga kanabang sa edad nila karon nga minor. Pero at that time nga abot na sila sa 18 anyos, that is the time nga ipataw na sa ilaha ang gitawag nga mga kaso. For the meantime nga minors pa sila, i-custody na sila po sa DSWD, sa Juvenile Detention Centers. Diha na sila ipang-detain. O, naragya po na siya, pero para nako bay. Para nako bay. Dapat yun patasan, ha? Patasan ginato, ibalik nato nga kining sa unang panahon nga 12 anyos, 13 anyos, pwede na lang kasuhan. Bay, kidagko na nagba tag-as na kinagbulbul. Pwede na naa. Oo. Bachelor's in Science in Information Technology, third year-ish. Di ba, Charin? Good luck, ha, Chariza. Banat, ah. Ayaw kaluya-luya, di ha.
May hapon na K5 Bob, karon na di ay ang Missing Philemon opening sa Charter Day. Yeah!

0: Yes! Okay, ganiha, nakita ito na ako sa post ni Lady Anne sa Muang GC. Naaron ang missing Filimon sa Awani Hotel. Diha sa syudad sa San Carlos. O di ba dool na lang? Charter day, grabe ang charter day sa San Carlos. No, murag lima magkaadlaw nga celebration. Ay, good luck ka, San Carlos City. Ang Toboso pod. The same na sa Toboso ang charter day sa San Carlos. July 1 pod sa Toboso. So, right now sa Toboso, makuan na eh, kining nata ginatawag nga pagbalik sa Sag-ahan Festival. Ang street dancing sa Sag-ahan nga nagarepresentar sa atong kultura bilang mga Tubosenios. Ang kanhing abundante nga isda sa Toboso, ani ada magbabalik ang Sag-ahan Festival ba? Ha? Watch out, ha? Oo, atang-atangi ba? Alright, alas 4:57 na sa kapunon. Mubreak ko mga ka-K5. Mubalik ko dugay-dugay. Humana ining mga importanteng pahibalogikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby!
1: Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
3: nga may D3!
4: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
6: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan
6: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
5: Oh.
6: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
5: Wala.
6: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
6: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
3: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
3: D3 Bio!
6: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow!
6: Sa imong mucus lining.
5: Oh.
6: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
3: D3 Bio!
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
5: Ikis na po. Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
5: Oh.
6: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay wala.
6: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oh, monolaurin pa na ha.
6: Napay
5: caprylic pa o capric acids.
3: D3 Bio.
6: So, sa mga mga eksonda, maayo dyan ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na dyan magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
3: D3 Bio!
5: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
5: ayaw abusohon.
3: D3 Bio!
1: Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DDX 500!
10: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan.
11: DTX 500
10: sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500
11: ini
10: ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan.
11: DTX 500
10: likawi
11: ang traidor
10: kag makamaratay nga stroke
11: kag heart attack.
10: Mark DTX 500 kadaaga.
11: DTX 500
10: protektado ka na, sigurado good health ka pa.
11: DTX 500.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhan.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubok.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
10: Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubok sang imo blood sugar.
11: Nagatilo sang imo dugo.
10: Kag nagapampakot sang imo mga ugat.
11: Sa DTX 500.
10: Malikawan ang pagkabulag.
11: Pagkabutod sa imutiin.
10: Pagkagubas ang kidneys.
11: Kag pagkubag sa imuatay.
10: Kaysa DTX 500.
11: Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
10: Gani sa mga diabetiko.
11: Mag DTX 500 na kamo.
10: DTX 500.
11: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan!
11: Epektibo!
10: DTX 500!
11: DTX 500!
10: Makabulig sa pagtinlo sa imo atay.
11: Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginainom kada adlaw.
10: DTX 500!
11: Ang may pinakamataas nga ORAC value.
10: Gani,
11: ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay.
10: Sa DTX 500!
11: Ikaw ang protektado
10: sa delikado nga fatty liver.
11: Nga kung mapabayan,
10: amo naman ang kabangdanan kasaganan sang cirrhosis of the liver, ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkupak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangul sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangul sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi up ang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. O Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
20: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. 4 Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulik sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas 4 Biotics.
19: Masakit mangihi? Mags 4 Biotics ka. Base UTI na ina. Mags 4 Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified na probiotics. Clinicas 4 Biotics.
20: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo, pangod sa imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
20: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas 4 Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas 4 Biotics. Sa 4 Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4 Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino.
23: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: Extend food supplement for men.
27: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
24: Extend Food Supplement for Men.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Tiga-plansa na.
24: Ganito ako.
29: Tigasi.
24: Tigalapa.
29: Tigasay.
24: Tiga-plansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi, ako ang bossing.
29: Dahil kasangga ko.
24: Ang Extend Supplement for Men.
29: Lourdes.
24: Tapos ka ng maligo.
30: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
29: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
24: para sa tinigasing performance.
29: Extend food supplement for men.
24: Extend food supplement for men.
31: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
24: Extend food supplement for men.
29: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend. Extend Food Supplement for Men.
32: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
24: Extend Food Supplement for Men.
33: Gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, gabasa na naman?
33: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
35: Always nagabasa?
33: Kag nagabaho ang kilikili?
35: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
35: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
37: Wow, my puso.
38: Wow.
0: Oras, alas 5.15 na sa kahapon at balik kita, mga ka-K-5. Okay, salamat sa mga taga-maaswa gabi iha sa Pamilya Delgado, Mahinay. At the same time, sa mga taga-maaswa nga nag-celebrate sa ilang kapistahan kagahapon. Okay, congratulations sa successful fiesta. Nakaambit yung kuda gabi iba. Alas tres kus kadlao, nakauli isbalay. Uli na ba yung takong alauna? Ha? Uli na akong mga alauna? Pahigda na akong muraga kulang pamangyapon ang tungap. Aning balik ko sa agi. Alas trisan ko sa kadlaw ng puli sa balay. Sumautong kaingon kong nakagasto na lang hinuunta. Anyways, imbis na sa unang round, gilibrihan na ko ni Edsel Mahinay. Karong kinakulangan man ko, uli magsayo ang dalaga, ang Reyna. Aning balik ko sa agi, at na, halimbang makuanta, mamitir ta sa ilim nun. Ha? Guwa laging mga... Awas. Anyways, ay nung nunong ilardes, may pagpaminaw niyo diyan sa may maaswa, Tita Helen. Mark, kumusta diha Mark? O si, kuwan si nung Danny Disoy. Elsie, Elma. O may hapon nyo diyan sa may maaswa, ha? Alright, sige, alas 5.16 na sa kahaponon. E check na to ang dagang sa panahon by kay Hibaw-o na to kung asa na si Bagyong Francisco. Ha? Hibaw-o na to kung di inadapita ang maong bagyo makigsuunan. Maka-apekto ba paghihapon kini sa atong nasod? Doon naghihapon ba tayo mga matagamtaman ng mga pag-inulan, pagdagom sa ato ang mga atong mga sitio, lungsod? Atong paminawon usa ha? Ang DOST Pag-asa mga ka-K5.
1: Magandang hapon po. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na dalawang bagyo. Yung una po ay si Bagyong Francisco at ikalawa po ay si Gardo. Yes po, pumasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Base po dito sa ating latest satellite image, patuloy pa na lumalayo itong si Bagyong Francisco at maaaring sa mga susunod na oras ay lumabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Huli po natin itong namataan sa layong 625 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito ng hangin na sustained winds na umaabot ng 95 kilometers per hour at pagbugso, bigla ang paglakas sa paligid nito na umaabot naman ng 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya nga po itong bumilis as compared dun sa kanyang pagkilos kahapon na kung saan ay from 10 kilometers per hour, ito ay 15 kilometers per hour na. So, ibig sabihin ay mas mapapaaga din yung kanyang paglabas ng Philippine Area of Responsibility. At binanggit na nga po natin na maaaring sa mga susunod na oras ay nasa labas na ito ng PAR. Wala na po itong direktang epekto sa in terms of sustained winds or yung intense sa lakas na hangin dito sa Batanes, lifted na o inalis na po natin yung signal number 1 dito. Pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posible pa rin na mag-contribute sa mga pag-ulan dito sa Babuyan Islands at ganun din sa probinsya ng Batanes. Although wala na pong nakataas ang signal number, may mga pagbugso pa rin ng hangin na hindi lalagpas sa 88 kilometers per hour. Dito po yan, ngayong gabi, natitirang oras sa araw na ito, ay mararanasan natin yung maaaring mga pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama din po yung Panay Island at ganoon din sa probinsya ng Negros Occidental. Bukas hanggang Saturday ay malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil naman sa Southwest Monsoon or sa Habagat. Meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin dito sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro ay posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ang ibig sabihin po nito ay posible yung mga localized floodings o yung mga panandaliang pagbaha lalo na dun sa mga bahaing lugar. Bahaing mga lugar. Ito po ay simula 5 PM ngayon hanggang 5 PM bukas. At bukas ng 5 PM hanggang sa Sabado ng 5 PM ay posible pa rin po na makaranas ng ganito karaming mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Zambales at ganun din dito sa probinsya ng Bataan. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero maaari pa rin po na umabot ng 3.5 meters yung taas ng alon na posible na makaapekto sa atin kapag tayo ay naglayag o pumalaot dito sa Northern Luzon. Kanina po ay hanggang 3.5 din dito sa Eastern Seaboards ng Luzon, pero ngayon po ay nabawasan at ngayon ay dito na lamang po yun sa Northern Luzon maaaring ma-experience. Tulad po ng binanggit natin kanina, itong si Tropical Storm Gardo ay pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. Ito ay nasa layong 1,400 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-northwest sa bilis na 45 kilometers per hour. May kabilisan po itong pagkilos ni Gardo. At dahil sa bilis din po nito, ay posibleng bukas ng umaga or tanghali ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong landfall na mangyayari at ito po ay ang pinaka-posible lang na maging epekto nito ay yung paghila ng moisture na dala ng habagat. Kung saan ay posible ito na mag-contribute sa mga pag-ulan lalo na sa western section ng ating bansa. Particular na yung binanggit natin kanina sa probinsya ng Zambales at sa Bataan. Ulan po ba mamaya habang tayo ay papuli, papauwi, lalo na dito sa Metro Manila? Yes po, actually, sa kasalukuyan ay may mga pag-ulan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Zambales. Ito po yung mga nakakulay violet. By the way, ito po yung ating thunderstorm advisory na nirelease ng ating NCRPRSD o yung regional office natin na kumakatawan sa National Capital Region at sa mga nearby provinces ito. Meron din mga pag-ulan sa southeastern portion ng Tarlac at ilang bahagi ng Nueva Ecija. Yung mga nakakulay violet po yun, Pampanga, Bulacan at ganun din sa probinsya ng Quezon. Yung mga nakakulay pink naman po, lalo na at pauwi na tayo sa ating mga opisina, ibig po sabihin nito, may ine-expect tayo ng mga thunderstorm o mga pag-ulan. Ibig sabihin, sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay may mga posibleng pag-ulan dito sa Metro Manila at tulad po ng binanggit natin, yung mga nakakulay pink. Paano naman po yung mga kababayan natin sa Northern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao? Pwede po natin na i-install yung application na Panahon. And dito po natin makikita, click lang natin yung bell icon sa upper right corner ng application at makikita po natin yung mga lugar na kung saan posible na makaranas tayo ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.

0: Alright, so mao to ang dagan sa panahon mga ka-K5. So expected yun nung at dunay mga pag-inulan gihapon tang ma-experiensyahan tungod sa duha ka mga bagyo bay nga nagdungan. Ha? Nagdungan sila ga bira sa habagat. Mao na nga ang habagat ron mga kaigsuunan. Gakusog nga gakusog, no? Mao nang diri sa atong lugar sa Negros. Mga pipila ka bahin sa Mindanao, Luzon, ha, maka-apekto gid sa tua ang ginatawag nga hanging habagat mga kaigsuunan. So mao na ha kining ating tanom pod, mao ni ang panahon pod nga mananom kita, ha, tanom tag okra, tanom tag alugbati, ha, tanom tag kining kamunggay. Onya tanom pod ta kining tanglan. Nya kanang pagtanom nato ihatag ra nato sa tumang mga silingan. Ha? Mananom ta para sa atong silingan. Diba? Mao na siya ang purpose nga nung mananom ta. Ah, kita ka ng mga backyard farming lang. Hindi na itong para sa itong mga dinagko nga farming. Backyard farming, ang purpose sa mga farmers sa ilahang pagsagod, pagpananom o mga utanon, ibaligya na nila si merkado. Katong mga dagkong farmers. Pero kaning backyard farming, kanang sa balay ragunatos itong tugkaran nga gamay, oh, magtanom ka niya kalugbati, kamunggay, tanglad. Para na sa silingan nato ang sa ato para na sa ato mga silingan. Tingnan mo na nga, oy noy. Pwede ko mga tanglad kay magkuan ni intawon ato. Nga taw may gipabukalan ditong manok. Ay hatag sa silingan. Di ba mao magina sa nin, di ba? Backyard farming is for your neighbor. Okay, mabuta po nga. No, gaitag kamunggay, no? Ah, way problema. Kagitanom ko na para ninyo, ah. Lama mo na. Yeah, dugay. No, batay, nag-utan, mahugod niya. Ulang wag alugbati. Ah, to. Kagitanom ko na para na ninyo, ah. Sa panahon sa pagtanom, ha, so sama ragot pala ng mga istorya ba? Sa panahon panahon nga nananom ta, walay mo tabang. Ha? Maingon pa nga, bulad uri na siya sa init na, sigtanong nga purting inita. O, oh, diba? Naman eh, mga ingunana ba yung mga panahon panghuna-huna sa mga tao, nga, oh, hala, nananom na po si Bobby. Bisa kabalo siya purting inita. La, nagpabulag-bulag yun sa init kay mananom gid siya. Hala, karong kining turok naman. Nanalinsing naman ang kining gitanom ni mo diha, bay. Ano na kay silingan? Sa panahon nga gaugsok pa ka sa mga gamot, ha, sa mga seedling sa imuhang alugbati okra, ha? Awalay mo tabang bay, lantahon na ka bay? Buyagon pa ka kay purting inita. Ha? Purting inita, buyagon pa ka. Malaya ra kuno na kay purting inita. Karon kay ning turok ug maayo na naghan ang udlot sa alugbati bay purting taghana bay. Ning katay sa kural nimo. Ah basta kay pagkakita silingan. Wala dinto ta man lagi ni. Hoy gait ta bay kay magluto og laswa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ingon ana na Mami Eden. Di ba, Mami? Di ba? Relate ko, Bob, ah, si Papa sa una, tagaan og sanga para magtanom pod sila. Nah. Katawa sa Julito, oh. Oh. Ah. Mga taga-kudkod, alam mo mga taga-kudkod, porting tumanom, ha? Mga taga-kudkod, diya sila ni Reggie Mendoza Haro Tata, ha? Mga silingan ni Reggie, diya sa kudkod, sila ni Mama Doding Haro, ha? Sila ni Derry, oh, diha? Oh, ay nako. Tanawa ang kudkod nga gapananom ang mga tao diha, ha? Perti kanindot sa ilahang lugar da Vegetable Bowl of San Carlos City. Aside man kun Scanlaon, di ba, kita mga taga-Toboso, madalaan magita dirig mga utanon gikan Scanlaon. Aside from Canlaon di ay, tuapoy mga utanon gikan skudkod maabot diris tubuso. Mao na ilang style ito mananom sila nya kita diri sa tong backyard mananom tata kay tungod usay abton tas kining ka luod jo og kaon og kining baboy ni kinibang langsahan na ka mukaon og kining isda mangita jud nagutan imong lawas mangita jud nagsangig ha sangig usa pa na siya katong usa kitong dahon nga kuan siya tugtugabang o oh. Ah, basta kay pagturok julito luwagi. Namin kayo na hinumduman, mataka nga, pagpananom na ako, purti pa nimo nga, ingon nga, purting inita. Ha, mga layo sa ako ang ipang tanom diri. Pero karon purti naman nimong bansaya mga ayo. Nga nung isulti ko ni Bay, nga nung isulti ko ni nga mao nga kinibang istorya, kitungod ba, kinibang kita mang good sir Eugene Kangke. Huh? Daghan ko diri kamunggay sa Sangkaville Bob. Wow, ha? Pwede ka kapangayo diri kung taga-Tubosok. Sir Eugene Kangke, naminaw sila karon diha sa may kuana sa may Sangkaville. Oh, sa San Carlos City, ha? Sir Eugene, maing pagpahuway diha, ha? Okay, ihara barong kuan, ihara barong kining unsa ni kining day off ha. Ato ang chief investigator diri sa Tubosok PNP ha. Ano gisulti ko ni Bay? Kay kita mag mga Pinoy. May rata sa kinibang libak, no? May rata sa kining istorya. Pero sa diha sa panahon nga kita nay pahimuon sa butang nga bisag unsang klase nga butang nga ato ang ipangyawyaw diha. Kung kita na mismo ha? Ang muhimo. Ha? Wa tay agi. Maayo ta sa storya, pero wa tay agi. Daghan, not all the Filipinos, but naagi ka pareos na to, nga, bansay ka ayaw mo kitib-kitib ang baba, Sir Eugene. Pero pag abot sa buhat, ay wow! Sa una gatanom kog mangga pagturok sa mangga gikuan na gisamukan ang silingan kay daghan kuno kaayo kining unsa ni dahon nga mga tagak ha kapoy kuno kay sig panilig tug karan ay ang natabo bay pagpamunga nangayo ang silingan di ba mao mang guni ang batasan sa mga Pinoy. Dili magitanan pero kalabanan na aman. Dapat manglihok ta. Susama gud sa Lanihuan Glass and Aluminum Works. Gikan sa Mindanao, nangamo dito sila ni Manong Dodong ug si Manang Janjan Lanihuan. Ha, nangamo sa ito tuay ko an dito kining glass works po dito sana bansay sa paghimo og mga kining bintana nga made of glass. Ha, pag abot diri sa Tubuso, nang empleyo gyapon diri sa glass works. Nadugay ni ang paningkamot si Manong Dudong Lanihuan og si Manang Janjan Lanihuan nga wala bay kining tawag ni ini. Ha, wala bay tawag ni ini nga kining pagpanglimbong. Ha? Patas ang ilahang pagpanginabuhi? Awas lang manong dudong si Manang Janjan Lanihuan. Nindot ka ayon ang ilahang pangabuhi? Ha? Sus, kadaagi na ko silang balay. Labi nag magluto o inununan nga ito si Manang Janjan nga may iba. Ah, makasayo kong panihapon, oy! Hindi lang utam man din noon, hindi si Janine. Siya ni dapat maningkamot at awa si Manang Janjan Lanihuan. Example, si Manang Janjan Lanihuan, aside from being the administrator, the cashier, the manager sa ilang glass works diha sa Lanihuan Glass and Aluminum Works, naapo na siya itindahan diha sa tubangan sa elementary school sa gate niya dako, diha sa Tubosok Central School, ha, tindahan diha, oh, naapo na siya gamay karin diha. Ha? Ayang kinaiyang mga kalabanan nga mga customer, mga teachers, mga estudyante. O sige, himo niya. bansay kayo, nagnama siya gamay ng tugkaran diha sa ilang balay, o sa likod silang balay, para mapusla niya, nagtanom siya dito kining tilangkong, nagtanom siya dito tanglad, alugbati, siling pidada, ha? Kamunggay, nandi og maglaswa siya, di na siya mupalit og mga, ha? Mga utanon dito sa merkado, dako kayo siya kining masave. Susbaw lang, dapat nginana ang tatag mga mindset, bay. Galing nga, pasensya, dili ko ingon ana. Pasensya, dili ko ingon ana, baya ay. Okay, mangayo, mangay ko sa una, katong wala pa ko gitanong nga kining tanglad. Wala pa ko itinanong nga kining kamunggay. Mangayo, ang mapukuslingan. Galing lang kay, nakakuan ako, naka-amgon ako, nga kaanukon man sa akong tugkaran, nga dako-dako man yung akong tugkaran, tamnan tana diha. Okay, para, in kaso, tiempo sa tigkiriwi, ha? Tiempo sa kinibang, wala na dyan kayo mapalit, bisag dilata, ha? Kaya dili pa dyan kayo pautangon sa imuhang soking tindahan, soke, galit ka, pero di pa ka pautangon, ha? Ang mahitabuan naman, usama yung kanon. May tagma, maluto ning sagbot sa imong tugkaran, dapat, for the sake, nga kanabang may pang backup, nga healthy pa kaayo ba, ha? Healthy pa kaayo, kay utan, goodbye. Mananumta! Ha? Mananumta! Sakto na ay! Basin daghan ng mga ayo. May lang na amoy, may lang na ako'y tanom sa baol sa among silingan. Diba, Shanin? Diba? Ano ramang una ah? Sige, taghisgot ang mga bata nga nagtiniruhay dito sa Tacloban. Naragi na din yung mga practical kayo nga mga diskusyon nga makaamgota. Mga igo, taghurot. Ato kita anang magtiniruhay, anang sa Tacloban, maglinubaay sa San Carlos. O, kamay ng inaning klase nga diskusyon kay mahurot tag kaigo. Sige, chismis-chismis. Niya kita mismo sa ato ang panimalay, wata ka kalimpyo. Sige, ay, alas 5:35 na sa kapunon. Mabreak sa kakariot mga K5. Ato i-check karon ang report ni K5 Jezebel Barbecho humanining mga importanteng pahibalo gikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero suka, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na.
7: DDX 500.
3: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
7: DDX 500.
3: Garantisado.
7: Epektibo.
3: Aramis mo.
7: DDX 500.
3: DDX 500.
7: Ang nagapanubos ang level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan.
3: DDX 500.
7: Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DDX 500.
3: Hindi ang nagabulig sa pagtunaw
7: sa LDL
3: ukon bad cholesterol
7: nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan.
3: DDX 500
7: Likawi
3: ang traidor
7: kag makamaratay nga stroke
3: kag heart attack.
7: Mag DDX 500 kada aga.
3: DDX 500
7: protektado ka na, siguradong
3: good health ka pa.
7: DDX 500
3: nagapalandunon bala ang imo panulukan,
7: magalingin bala ang imo nga ulo,
3: masami nagapangihi,
7: masami ginauhan,
3: si may diabetes ka na,
7: mag DDX 500 na.
3: Ang DDX
8: GTX 500
9: ang may powerful compact
8: nga nagapanubok
9: sang imo blood sugar.
8: GTX 500
9: garantisado.
8: GTX 500
9: GTX 500
8: ang sapat sa diabetes.
9: Pangmood ini ang nagapanubok sang imo blood sugar,
8: nagatilo sang imo dugo,
9: kag nagapampakot sang imo mga ugat.
8: Sa GTX 500
9: malikawan ang pagkabulag,
8: pagkaputod sa imo tiin,
9: pagkagubas sang kidneys,
8: kag pagkubag sa imo atay.
9: Kaysa GTX 500
8: sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
9: Gani sa mga diabetiko,
8: mag GTX 500 na kamo.
9: GTX 500
8: para sa matilo nga dugo.
9: GTX 500
8: para sa healthy nga tay.
9: GTX 500
8: ang GTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: GTX 500
9: masalikat,
8: epektibo.
9: GTX 500
8: GTX 500
9: makabulig sa pagtilo sa imo atay,
8: paagi sa pagkuha sa mga toxins
9: halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
8: GTX 500
9: ang may pinakamataas nga ORAC value.
8: Gani
9: ini ang power antioxidant oxidant
8: nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo,
9: nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay.
8: Sa GTX 500
9: ikaw ang protektado
8: sa delikado nga fatty liver,
9: nga kung mapabayan
8: amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver
9: o kung cancer sa atay.
8: Likawan ang pagkubang sa imo atay.
9: Mag GTX 500 kada adlaw.
8: GTX 500
9: mahigko bala ang imo dugo.
8: GTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: GTX 500
9: ang GTX 500
8: ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo.
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: GTX 500
9: masalikan.
8: GTX 500
9: GTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngapon panulukan.
9: GTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: GTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sa una, hindi ko gidmasawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
9: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
9: GTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: GTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. GTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
9: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang GTX Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
9: GTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
9: GTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Napatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: GTX Coffee Mix.
8: GTX Coffee Mix.
9: GTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Napatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Kagin tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get GTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
9: GTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
7: Baiti C ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule. Baiti C ang alkaline nga vitamin C mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Baiti C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang mga balatian na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Baiti C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Baiti C makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Baiti C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Baiti C og Santon Plus Herbal Capsule.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang
17: samad nga dugay maayo. Magmighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
18: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kog trabaho, wala koy sakit. Ingon nako, nag Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang anti microbial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa dawan sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
19: DTX Beauty Soap
5: sa mga butika.
22: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapananik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
23: Masakit mangihi? Mag Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics, Clinica Spore Biotics.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino.
26: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend food supplement for men.
27: May maka,
28: kag-flavawaska,
27: mga natural herbs,
28: nga nagahatag sang gana.
27: Extend supplement for men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: Extend food supplement for men.
31: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kinesis. Nang natilawan, pa-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
28: Extend food supplement for men.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
34: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
32: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bye, Pusok!

0: sa alas 5:46 na sa kahapon ng balik kita mga K5. May hapon diha ni nung Jimmy Canillo sa may Canillo Lumber sa may Purok Mabuhay. Nanay Rosa Delgado may hapon diha sa may Toboso Public Market. Nanay Helen Rita nung Tonyo Garcia may hapon nyo diha. At the same time may hapon pod sa may Signals Network and Data Solutions staff. Diha sa may Purok 3M sa Minaw sila karoon. The same time, Cody Meat Shop. Mauna nga ang sabor sa Fabros nga liyempo o lechon manok by porting lami ah. Kaya ang karni di ay gikan sa Cody Meat Shop. Priska permaminte ang manok. Ang baboy bagong ihaw ah. Ha? Yung una anak nakalami ang mga karnis baboy manok na sa may Cody Meat Shop ah. Oy, ATM, automatic tubig machine, bossing Rextan. Ate Jessica, diha sa may automatic tubig machine, kumusta mo diha? Murag tataod-taod na kung wala katamiyaw sa automatic tubig machine. Bossing Rex, ha? May pagpaminaw ninyo diha, ha? Sa mga staff ni Bossing Rextan, diha sa automatic tubig machine, ATM. May hapon. Sige, ato na rin paminawon ang report ni K5 Jezebel Barbetso. Kaya ako na'y unsan ni. Trese ka mga San Carlosanon nga migraduar sa CPSU San Carlos. Nakabot na ang ilang pangandoy nga mahimong pulis, bumbero o sundalo. Nasa linya ka K5 Jezebel maing hapon Bella.
1: Yes, K5 Bob, na kabuot na gyud sa 13 ka San Carlosanon ag ilang pangandoy nga mahimong pulis, bombero o sundalo. Kinihuman nga makompleto nila ka K5 Bob sa mga bagong pulis ilang public safety basic recruit course unom kabulan nga comprehensive training gika Disyembre 2025 ngadto Hunyo 2026. Ang mga nahimong pulis mao sila si Patrolman Prasos Ann Jimena, Patrolman John Mario Paran, Patrolman Charles King Jurado, Patrolman Mark Gerson Ponce, Patrolman Carlito Tanghal, Patrolman Romel Pantonial, Patrolman Rofo Diso, Patrolman Carl Christian Caballero, Patrolman Keith Joseph Fernandez, Patrolman Rico Lahoy-Lahoy, og Patrolman Kim Flores. Samtang sila si FO1 Darlene Aronales o FO1 Conchito Everest na lakip sa 63 kabagong fire officers na nakagraduar usab sa fire officer basic recruit course. Aga baong 13 ka San Carlosanon ka K5 Bob nagpaabot pa sa order kung asa sila i-assign nga unit. Maka na ito mahatag report alam sa programang El Castigador ka K5 Jezebel Barbetso para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Jezebel sa imong report. Hoy si Anastasio Diguma ha, may hapon, kumusta nong? Kumusta inyohang kuan inyohang area karon na madag-umon ba pud ba? Kay murag handlock na kuan ning dag-um bay. Hapit ba ko malate actually gani ha. Kay timing gid pagkahuman ako prepare, ha, nakailis na ko, binog jump off na ko para padong diri sa station. Ha,

0: dag-om kuno diri. Asa kita pita sa may San Isidro nung no? Anastasio sa San Isidro ni ila ha. Oh. Tapat din sila ni Sir Ruheng Tiham. Oh. Sige ah. Sos ganiha oh. Ganiha buntag manggod na igipost si Sir Lloyd sa Toboso National High School diri sa high school sa Toboso, no? While panghimos ang mga bata, kining naay nakita sa basurahan nga usa ka kutsilyo. Oh, pero sa gipagwa nga statement ni Mama o ni Sir Patricio Baynosa, sa iyang official clarification, official clarification have coming from pero ano to, is this kwan? Is this clarification coming from Sir Dini Aino? Pero wasa kay si Sir Patricio Baynosa is one of the teachers diha sa kwan sa Toboso National High School. Matod pa niya, based on the interview conducted with the student who reported and found the knife, it was established that the knife was discovered at the back of the comfort room of the two-story building within the school premises. It is important to clarify that no knife was found in the possession or bag of any student during the inspection. We respectfully ask parents and guardians not to panic or make assumptions regarding the incident. The school administration immediately addressed the matter and continues to monitor the situation to ensure the safety and well-being of everyone on the campus. The Toboso National High School remains committed to providing a safe, secure, and conducive learning environment for all students, teachers, and staff. Appropriate safety measures are continuously being implemented and school authorities are closely coordinating with concerned parties to maintain peace and order within the school community. We encourage everyone to remain calm, avoid spreading unverified information, and rely only on official statements from the school. Thank you for your continued trust, cooperation, and support in keeping our school a safe place for learning. Oh, bitaw, actually, nakita man to sa video, no? Klaro man to sa video nga wala makuha sa estudyante, wala makuha sa posisyon sa usa ka estudyante. Nakita to sa video, kaya ako guru ipakikuan, wala na ura siya nin. Nanghimos man kung ganyan buntag, kaya bang the usual cleaning time, kaya bang pagbaabot ni mo sa eskwilan sa buntag, limpyo-limpyo, silig-silig. Mauto nga kining nainakitaan nga kutsilyo, mura siya ga, homemade nga kutsilyo, nga pwede siya sigurong gamiton sa pagpangluba, self-defense. Nakitaan mas basuran, sumining ang katuntag iya atong kutsilyo ha, kaginaan mas basurahan, na hardlock na to siya, yan atong gilabay. Oo. At least okay ah, kumbating ah, oo. Oh. Anyways, alas 5:55 na sa kapunon, Choi Piala. May hapon, sir. Ari, monitor kami diri sa may sitio Kabungahan, Barangay Rizal, San Carlos City. Pag-greet lang ko sa Pamilya Villarino, Albercal, Sabalia. Salamat o may hapon sa talan. Alright? Wala tayo kong oras, mga kakay-five. Salamat kasi yung pag-uban. O manapot pohon. Stay safe and bye-bye. May gabi. K-5 News FM.
1: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
4: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
5: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Butang nato nga kining carcinogens makako sa cancer, pero kung puno kas

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: mag-aid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500. At adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag kape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dream. Sagat-sagat pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pay COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og nitribayo kay wala joy chance nga maka first base ang mga kaga.
1: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio.
0: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
1: Yes.
0: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta, mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani, Bisura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3Bio, Sir GP.
1: Og diha pa jud dok. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3Bio.
0: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
1: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
0: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Apalit sa mga butika! D3Bio!

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga karanasan at problemang puso.
11: Ay na to!
9: Pamilya, relasyon, at iba pa.
10: You and I will never say goodbye.
9: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, good evening. Sampo pa lang yan. That was Inday by Missing Philemon. So guys, may gabi kayo ng tanan kumusta. And hi and hello sa tanan diha nga excited nga mulan taron dito sa ato ang Center Mall. Actually, ano eh, naataroy banda dito nga Ingabot Gaina, which is mo niyang Missing Philemon. Kabalo ba mo guys nga timing yung gagayin na nga pag-agin na muna sila. So naka-chamba, ginaka-picture, give me ba? Okay, so basig maka-appeal mo sa mga kanta like principal, principal, gusto ko nga mag-artist. Inglesera, sini-sini, hindi, katong, o nga no ba? And soroy-soroy. So, I'm sure daghan yung kayo rin makijama nilang mga songs. Alright guys, so kabalo ba mga this is the opening salvo sa Tuanga City. Kay karong pizza uno, mag-celebrate na uga. Ika 66 na itong charter day sa itong syudad. And I think ugma na ay horse kuan diyan sa may kanabi tong murag open na open field or open ba na siya diyan dapit sa may atbang sa quick field going to urban kanang gas station diha na adya ugma kuno may mga kabayo diha basi ganahan mo mo lantaw mga kalalab siguro. And the same time opening salvo sa kung giingon ron basi ano ron sa daghan ron kuan sa trade fair. And pwede kayo mo makasuroy guys, pero amping itaon mo ha. Pag amping itaon mo, samtang gasuroy mo, okay? And kaya nga naman mga kalalab, so kung mag-amping ta kay narabay mo sulod nga bagyo, kani si Bagyong Gardo. Alam mo eh, nalagpadayon. Uy, tagay pumikalipay. Okay, so maayong gabi sa tanan sa mga bago lang diyan naka-tune in. Sa mga bago lang diyan nga naminaw. And hello ninyo guys, naka-live daron sa K5 San Carlos Digital 95.7. So, karon nga gabi mga kalalabs. After ani, manuroy ta. Ako tayong dalawang si Miss Janine. Oo. Natuntay na ko siya ba? Kaso lang, dili pwede kay amo ni biyaan din yung kuhati. Kasabaan niya big one port. Alright, so, una siya guys nga, i-enjoy lang din nato ang gabi eh. And ang pinta, magdala mo ka ng payong just in case lang, okay? Magdala mo ka ng payong, magdala mo ka ng something ma-protection ng inyong lawas para di mo diya mabasa, okay? Diba, si Makuro yung magtaliksik diya o, no, diba? Oh, yun noon, dagko nung kahit tugkuan ang Center Mall Run. Kanang atubangan facing bitaw sa tubangan sa tuang City Hall. Dagko kayo sila kanang gibutang run ba nga pwede yun lang makapasilong ba? Sure gid itawa ni sa tuang mayor nga ma-safe ta, ma-secure ta sa maong mga event. So, gibutangan din niya kanang murag kanupi. Hindi mo to kanupi, kaya dagko mo to kayo. Ang singalan na na. di ko ka sulti. Kasi nang dagko kayo nga kuan ka para just in case lang nga maulan, mataliksik. So at least ang mga tao dili mabasa. So mao na nga ingon ana ka preparado ang ato ang mayor sa San Carlos, di ba? Ni agidino. Wala ka diag bahalang ulan diag basta kay secured na nga na ay ano pasilungan. Maayong gabi sa mga taga Don Salvador Benedicto and sa Maya Calatrava. Uy, speaking of Calatrava, hapit na po ng ilang fiesta diha no karong 29-30 I think. So oo mga sa mga tupon ang pingpon mo guys ha. And the same time may gabi mga taga Tuboso. May gabi mga taga Don Salvador Benedicto and labi na diri sa may Oriental nga dapit. Hello and good evening Valle Hermoso. And sa 18 barangays na to din sa siyudad sa San Carlos. Sa naman eh, pinipit naman niya itong dila. Okay, and anyways, sa tuao niya pohon nga, umaabot niya yung charter din no? Na yung mga, na yung parade guys. Oo, annual man gina na itong ginabuhat ang magparade mga LGUs.
tanan nga mga DepEd, tanan nga ano appeal sa parade, di ba? So naatay ano, naatay mga naiyam, I think contest, may contest no, may contest sa Kalo. Kami sa Rizal, lagi simplihan na lang tunamo ay magpumik daw. Ita pero nag-effort mi ha. Ginindot man pud namo og among Kalo. So kita-kits ta ninyo unya pun sa ato ang parade. So parade man gid na. Gana po kayo ni tao niyang Center Mall. Murag na po'y ano. Ay, by the way, na drum beating competition. Oh, katong mga banda din sa San Carlos nga. Dili katong banda nga kanta ha. Drum ba? Drum beating. So, napot na'y drum beating competition na niya po mo. Yapon sa Center Mall, guys. Ang activity area na to. And, of course, dili dapit po sa may ano, mga kalalabs. Napoy, I think di guro mag-perform ron ang kuan, ang Sing Felimon dito kay murag duang stage na to ron eh. Duang stage sa San Carlos. Okay, so wapag yung kusure ba o gasa ha, pero importante mag-enjoy to rong gabi eh. At sana isit aside ng mga kagool, mga problema. Diba? Ang problema na aran na, bisag dili ni mo na or di ron, maabot ragid na. Manang, let's enjoy the night. Para man at least man lang po mga kalalabs kita nga naata sa lugar nga kaniing pasan niya to ang lugar sa San Carlos City na to din nga nindot ka ayo every fiesta charter day, so nagitay mga gina, invited nga mga guest, so wak pakabalukin sa panguban pero hiring-hiring lang na ha, di pa ko sure ha. Ilang na ko i-drop, uy, basi pa lang na, muhasap pa lang na, diba? Pero I don't know ha, bin-unbend daw. Di ko na i-drop, yung i-drop na. Basi pa lang di, ay tinudun ng bin-unbend, oh, di ba? Sa mga nag-idolize diyan sa bin-unbend, basi pa lang di ay maunay niya unya po sa tuang charter day na gyo. Uy, magsad-sad na sa Hulyo, uy. Kusa mo tamo sad-sad ka nang di natakabalo mo tindog. Di natakabalo mo kiay-kiay. Okay guys, so hello din sa to ang KSS, K5 Solid Supporters na to. Nga mga naka-tune in sa to programang Love Notes. And anyways, again, naka-live ko sa K5 San Carlos. Digital 95.7. You can do like and share. And you can comment diha mga kalalabs. Pwede kayo mo diha mo comment. Like, laba mo yung message diha sa inyong loved ones. Pwede kayo guys. Pwede po mo diha mo request og song. Kaya i-play na to. Basta na alang gano'n. And dili po ta mahutdan og oras. Ma-play gina na to. Mabito na mga kalalabs nga kita nga naaron sa inana nga program na dito sa venue sa Center Mall. Okay, I think napuno lang Center Mall, daga nagtamo. Okay, the time now is 7:23 na. And sa kong giingon, ang atong love notes na ginay pakapin nga balita. Taganta mo balita ron, ang balita na to kaya magtiayong sundalo, nagpinatyanay, usap patay. Ano man dyan, maabot man yun sa kanaganing, sakit kayo, anon ba no, sakit kayo pamalandungon nga. Duha mo nga ga-servisyo sa ato ang anaso. Mag-asawa pagyud mo. Magtiayon pagyud mong duha. Sundalo. Yung anong unsay reason nganong nagpinatyanay. So ato na ro, let's find out mga kalalabs, nganong nagpinatyanay ang mag-asawa nga sundalo. Nagpinusilay sila mga kalalabs. Unta ba no kung siguro kanabitang mura ga ako no sa tinuod lang gid mga kalalabs, di ko ganan anang pusil ay sa tinuod lang kay murag kung naay pusil ang balay ba init guys kung paminaw bitang murag minaw ni mo murag saboy safe pa ba mi anya mong balay kay nana ba kay wata kabalo ang uban nagitoy before gani nga
na-bash ang amo ang post din sa Facebook katong parte sa Negros. So Occidental gyapon siya nga part ha, pero katubang mga bata nga napusilan niya iyahang kuan. So mao to nga mahadlok kun say kay mga ingon ana. Dili gyud ko ganahan mga kalalaks. Una nga okay lang yung kaayo kung naingon na pero may lisensya, balisensyado. So, init mong good kaayo, basta naipusil. And muna nga, tumbalita ron, magtiayong sundalo, nagpinusilay, usap, patay. And, sa tuwa di iron nga, love notes, yes, sa tuwa ron nga sender, mga kalalas. Basihan ba ang imuhang isuko, ang imuhang virginity para lang ipaprove ni mo sa imong boyfriend kung unsa ni mo siya kalab. Muta ka kung ano kung unsa pagid iyahang muna yung gipangutana na last sa iyahang kuhaan nga. Siyempre, mag-uyab. Kasi po siguro, oga, gisulayan ng guru sa uyab. Hindi matinood, aw, diretso. Okay, so 7:26 na. And ang bilis na. Dali aras sa oras, mga kalalabs. Eh. Ganabit ang magyaw-yaw ka din yun. Paglantong ni mo sa relo. Wala. Gaina, alas 7. Ano po to? Karun, pwede nang, ano, pwede nang dalian na mag 30 minutes ani mo gap na putag para sa tuwa nga second gap, di ba? So ingon ana ra gyud ka. Dali. Okay, so ay mo kalimot mga kalalas, please kung ato mo ron dito sa Central Mall, pagdala mo og bayong, pagdala mo ka ng mga something nga mga kuanan mo sa ulan, pero nahin on dito ikatong murag dagko kay nga murag hindi kita mabasa. Sige, so karon I think we'll play sa kuga song from Cortific. Ako na i-play niyo song from Cortific. Here's ha ha ha ha ha ha katawa. Ikatawa na lang na to ang tanan. Ito mga kalalas na magkatawa man tanan. Kanyang ang usahay guys nga na ay time nga kanang nakasaw sa kalugar galingkod. And then nakasmal na lang kang awa ni Mubaw, eh, nga nung kahalit. Siguro na kay Mariko. Pero, play na to ni song from Kurt V. Okay, so here is, ha, ha, ha, ha, ha, ha, katawa. Ahasula, only here sa 95.7 K5 News FM.

0: Buzz FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 7:44 na sa kagabion, mga kalalabs, and you're still listening K5 News FM sa itong frequency nga 95.7. Balik. Bitaoy. Hi to Sir Anastasio Poras Digamo. May gabi ni mo dia, Sir. And to Ma'am Merilina Yamazaki. Hi, Ma'am. Kumusta? Kumusta dia sa Japan? Maulan nun bang Japan, Ma'am? Bitaoy kay kami din himang ba medyo ano mo ang panahon medyo bugnaw eh dili kayo init oo kay tungod nga namagoy bagyo sa laing nga lugar so murag dili sa mua murag hungaw-hungaw na lang bang naabo pero nabigay bagyo nga muabot ay si Bagyong Gardo so hi Gardo. Sana maging ano kago. Matunaw unta ba pa kadi madayon. Hindi sa kay may bagyo, di ta kalihok-lihok. Mojo na kung kakuanan ka ng naibagyo bitaw guys. Kaya nga no, di ta kakuan man tag natin daghang pundo nga mga, daghang kwarta nga pundo. Si ma'am, mga ano din ta rush dayon tag pamalit. Okay, so sa kuang giingon gayina, nga aduna kitay balita mga kalalabs nga ato nga idalit ninyo ako sa nibasahon na ang ingong bagyo nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga may international nga pangalan nga Higos o pinangalanan kini sa pag-asa o Gardo na maghigos kita ani barani. Samtang maba naman ang tsansa nga muigo kini sa nasod. Wow. Thank you Lord. O posibleng mo gawas usab kini isa bar ugma sa bunta ko hapon Biyernes, Hunyo 26. I thank you. Mo gawas na diay siya ugma.

Okay, so sa akong gipromise gay na guys nga mubasa tag usa ka balita nga magtiayong sundalo nagpinusilay usa patay. Patay ang magtiayong sundalo human may resulta sa pinusilay ang ilang panaglali sulod sa usa ka kampo sa Zamboanga City takna alas 2 sa hapon ni atong Hunyo 23. Base sa report, may nahitabong panaglalis ang magtiayon kabahin sa financial nga problema. Sus kwarta ramanoy nga nung lalisan pa man. Dugang pa, nakurat na lamang ang mga kauban ni ini, human makadungog ang mga buto sa armas, o sa dihang gisusi, nahagba na ang duha o parihong samaran. Samtang ligawas usab sa unang investigasyon, nga unang gipusil sa lalaki ang iyang asawa. Pagkahuman, gipusil usab niya ang iyang kaugalingon. Nagpadayo naman ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente. Okay. So kabalo ba mo guys nga ingon ani nga balita ba nga kanabitaong samtang galalis mo sa imuhang partner. Murag salig mo ba nga naa may mga armas nga duha ba? Pero ang matod sa balita, giuna daw pagpusil sa lalaki ang asawa dayon nagpusil po siya siyang kaugalingon, which is abi na ko gani nagano sila nagbaluanay sila kanang pagpinusilay ba ana. So ano di ay gipusil niya una iyang asawa dayon siya dayon nagpusil siyang kaugalingon, which is ang pinaka bottom line diri nga problema kay kwarta ra gyud financial problem. Magani mi ga pinusilay nga wag gimi mga jamuhan eh. Ang kani magunsay makaingon ta ba nga basta gani nata sa kanang ingon ani lang nga kanitang murag happy na ka, happy na inyong pamilya, makakaunang sa tulos o sa kaadlaw, malipayon na mo ay ana ba no. Pero kanang maabot na sa punto nga magpinatyanay na lang imong hunahunaon duha sila ha, may mga maayo nga trabaho, mga police good, di ba mga kuan ay sundalo, ay mindi ay mga sundalo sila, so sundalo pila sila duron sa sundalo iting dagko kay kuan kay sa so, una gamay ram ng sweldo kaso lang mo gipataasan man to ni PRRD no, di ba. So pero nang nahitabo, pinusilay sila tungod lang sa financial nga problema. Imo hunahunaon mga kalalabs, kwarta ra na. Ang kwarta makita ra na. Imo ra na trabahuan, mabalik ra na siya napod sa imuhang kaban or imuhang ATM diha or unsa. Siguro basig ninay na basig wala sila nakasinabot, di basig ang ilahang kwarta nga gigasto siguro or basig wala sila nakasinabot o kung sa mga gipanggastuhan or na-shock na bagunsa, kabalo unsa problema nilang duha kay basta mga ingon ani nga kwarta ang awayan. Lisod na kaayo basta kwarta, labi na nga isig-usan ninyo, isig-usan ninyo katrabaho mo. Unya, abi ang usaray ga sigig intrigar. Yang usa wala kakuan kay gatigom. Na ba no niya pag niya nabawaan lang abi lang nay ha, dili ni siya tinuod ha. Ayan, bawaan lang abi nga wa di tinigom kay isampo lang ni ba, wa tinigom kay takabalo giun sa pod ang kwarta giwaldas ba ana. Pero speaking of ano, financial problem, dili sila dapat mag problema kay may mga trabaho sila. Nagkukeksildo ang sundalo. Gani gaingon nga parehan ako dira kami sweldo sa daycare, diba? Pero na pero kami malipay ra gid mga usami nga maka impart mi sa knowledge learning sa mga bata. Kumbaga wala na lang ng sweldo ginahuna, ang passion na lang gyud, ang passion ang imong kaluoy sa mga bata kapag adto sa kinder nila, nagikan sa daycare nga maadto sa kinder
man na lang na nakaila og circle, nakaila og square, kabalo mo kanta og square and circle, kaila og unsay linyang patindog, vertical lines, kaila og unsay numbers 1 up to 10. And nakapa-implement ka og mga values sa mga bata. O gini, pinakalami kayo. Naka na ganing pagsugod pa lang, nakaihatag nila, nothing, wala sila nasulti ni mo. Dawat lang sila, dawat. Pero, sa everyday nila nga ga-eskwila, pirmi ni mo sa tuduan nga, say thank you. Somebody or someone na ihatag sa imuha o sa isulti, say thank you. So, karon mga, mga listeners na to, nalipay kog dako nga, tawagon ako ilang name niya, nasa notebook ipas ako andi na himuan ako activity or bad paper ba. Tawagon ako ilang name, Joanna, modol din na si Joanna. Thank you teacher Anson. Oh, nakaingon jud ka nga wow, at least na anak kay natudlo nila nga values, nakanabito mga magic words, simple nga magic words nga share nimo sa mga bata kung na kayo nag-impact para sa ilaha mga kalaners. Kaya naman, imumangkot silang gitudluan kung sa ang mga maayong batasan. Kani sila, kani nga itong ang balita ron, magtiayong sundalo nga nagpinusilay usapatay, wala na, tigbabo na guro nilang mga kainit silang ulo. Sabi itong, mo nag-iingon nga, sa mag-asawa gani, ang usa init og ulo, ang usa, mulakaw, gidna. Kaya na di ang mga magsugod ng trigger na ba? Away nagmayo. Kitungod, ang usa gasulti, po. Dili po magpapere ang usa. Ang usa magsigigyaw, magsigipagyaw-yaw. So, ang tendency na, nga gabangaanay mong duha sa inyong ginasulti, aw, di ang ginanghantungan. Diba? Wala na niyo mo ginahuna-huna nga maunang babae, imo gipakas lang, giatubang nimo sa altar, imo hanggi gihigugma pag-ayo. Ikaw po babae mo, aning lalaki nga, imo gihigugma pag-ayo. Wala na silang huna-huna or nabamun sila mga anak. O nakabalo, may mga anak ba ni sila? Wala nila ginahuna ilang pamilya. Na kung magkinaunsa, kung sa may tabo silang mga anak, sa pamilya. Kaso lang, sila, mga ano guro nila, masalagig na ipo sila, mga init yung ulo. Ilugan yung po sila. Bito, kay ako po, lain po niya ko, ha? Yeah, sa barangay na mo ba? Naman ko, diyan ka na ginatawag nga liga sa basketball. Narealize na ko ba, Ilugan, maginibula o sa kabuok, no? Shoot sa ring. Nagay ko nuna, sila ta nagbula, diyan po, away Ilugan. Tagsa-tagsag bula. Lisod gaayo guys, lisod gaayo nga. Naanan ninyo, of course, naanan nila tanan. Pero lisod gaayo kung anong swilduan nila. Yeah. Naabot sa punto nga naglalis about financial, ano. Pero mga kalalabs, okay, ragin na kayo ng kita nga mga pigado. Kaya tayo lalisan nga kwarta.

Okay, so ato sa ning ipang greeting mga nasa tong live. Isa mong mga nadi ni ha. Okay, video ni ubay-ubay na ning comment. Hello and good evening to Sir Anastasio Poras Digamo from Plariding, Salamanca, and to Ma'am Midalina Yamazaki. Okay lang, ma'am. Sige, ulan diri, ma'am. Oy, until ugma, ma'am, tugnaw po. Ito, ma'am, no? O sa tugnaw, ito, ma'am, sige, nilang piniinom o init ba, no? Init nga noodles, init nga noodles, init nga mga sabaw-sabaw. And hi to Ma'am Julia Chu. Good evening, Lady Anne. Gahulat na nimo ang missing film. Diha na. Ako ilang Raina, ma'am. Don't forget nga mag-klinika diyo fresh. Uy, panawas mo diha nga, guys. Sa mga muato dito unya sa Center Mall. Sa muato unya sa concert. Oo. Ay, ito mo kalimot, guys, ha? Bisag tawas na lang.

Oo. Engo di si Rolin. Si Kwan pa to, dilito, ano, dilito, missing film. Ano, missing film, karoon ka man. Sa dito ni Kanhi din hinga ka to siya rausa. Karoon mga kalalabs, gigimando dito sa mga staff, sa tourism ba to, or sa to siya nga department nga. Tangtangon ang stage nga gipa. Kay ano to eh. I think, ano to siya, murag grumbiting man, dagway to niya. Naamay mga guest nga banda. Last year, ego di si Rolin, madam, diri tadapit sa tunga. Kay hiposon ko no nila ang stage nga gitindugan or gikuanan di agintugan. Dindugan. Gikuan bitaw sa mga judges. Okay? Kay may mas nindot manggod nga taas bitaw ang judges dito, nakakuan sila sa stage, ilang panantaw ba? Tigihipos na. Naipon na mis mga tao. Jesus, Ginoo, abot na lang yun mga kalalabs. Di ko kasabot sa ko na lang, hap yun ako tanan. Di ko kasabot, masuka ba ko? Or, di ba, abot na lang yun. Hangtod na lang yun nga, siguro, ning gawas ko, ning nananghid ko ni Rolin, ni anak ko, Rolin, kanang de Rolin. Antos ako dito sa unahan, mainom sa ko, kuan ba? Kanang tubig dayon mukaon ko candies nga kanang grabe kahalang ba ina ba jud kayo sumoto gayina nagpost jud ko please ha kung ato gani jamming ron ay kalimot og panawas ha? Hello to makalinga mo ni inani way and request na lang kung song Warrior is a Child. Sige, ma'am, play na to ni Ron, ma'am. Ito, Hiron Inderes. Good evening, ma'am. Watching from Lalong. Hello, mga taga-Lalong, Calatrava. Lalong is part sa Calatrava na, diba? May gabi ninyo dyan. Advance, happy fiesta po ninyo, guys. Sir Junimar Rodriguez. Good evening, Ma'am Lady Ann. Hello, Sir Amping mo dyan, Sir Ann. And to Liberty Agravanti Nervous. Evening po, watching from Dubai. Uy, hi, Ma'am. Hello, mga taga-Dubai. Wow. International lang ito ang love notes. Na Dubai, na Japan. Always Amping dira ni mo, Ma'am. Ma'am Liberty Agravanti Nervous. Amping ka, Ma'am, ha? Lagi init o spicy na mga foods. Mahudi ay na, ma'am. Basta iting init, ma'am, manggawas mo din ang mga spicy, ma'am. Pating tugnaw di ay. Samuta katabaan ni, ha? Okay lang na, ma'am. May nang tambok, ma'am. Asap pislit sidlit. Mura di ay Pakistani o pana, ma'am. Nadyo ko before ba, istorya sa kong husband, siya. Eh, tsaka nang, I don't know, unsa to sila nga national, ha? Nga, unsa sila nga class, unsa sila nga kuan nga, grupo nga mga, ano, tsaka sila bus, eh, syempre, mga Pinoy, laibay ang mga Pinoy ay, mga, lain po nga mga lahi ko, no? One time ko, no, ni, saka ang mga lahi ko, no, ba? I don't know, unsa nga lahi, ingon siya na ako. So, kung siya kagwanta, nanaog, nalanggit ko, no, siya, kaya hindi ko, no, maagwanta. Pero, kabalo ba mo, guys? Okay. Story na po niya sa kong husband, ha? Na siya'y na-friend dito nga kauban niya sa work. Usaka lain nga lahi. And then, gitudluan niya og hygiene. Kaya gitudluan niya, kaya ito nga to ang mga ginahimo kay makitaan man kunyo niya akong bana nga magbutag deodorant sa ilog, kanya mang limpyo sa lawas, anana ba, nakitaan kuno niya. Niya mong tanak kuno siya. Hantod nga, pagkabalo na niya dito na sa Pinoy nga tindahan, magpalit na siya deodorant. E ginam sa kumbahan nga, naade kay uyab nga Pinay. Di na ba ginamusugot ang Pinay o manimahong ilok. Niya ko nang giingnan. Niya, magpatudlo ko niya. Kana imong sanina nga gisulob, ay na nag-ibalik. Mo change na po kaglain nga sanina. Kaya katoko nung sila, ay doon nung sangalahi, adi po na ko. Limot ko. Kaya kanak ko nung sila, ilara ko nung nang, kita ka nang murag katol ko no na siya niya, ilang isabit, ilang sanina niya. Paasuhan na ko no atong murag katol para mupilit ang humot sa sanina, mo ko no na siya. Which is, ila mo po ng culture, ila, tinu, ila po na ditong, sa gito gano, ay kanang, inanapod sila ba? Okay? Di po na ito sa mga question, kaila mo po na, okay? Ila mo po na nga, kumbaga, kung sa ilahang nga nadakaan, silang na, na kuan,

silang lugar. Nadala nila sa dito nga lugar. So, niya nakaabutan ng laing-laing lugar. Nag-iiyan na lang po pamatsyag. No? Uy, nani din sila sa ilaha. So, ito gitudluan siya sa kuang husband nga. Every time mamaligo ka, ligo ka every day. No? Kung gikan po ka sa trabaho, pwede rin po ka maligo para limpyo ka, fresh ka. Dayon ka na imuhang sanina nga gisulob ka ron, dili na na nimo balikon, mag-ilis na kaglain nga sanina. Na dili na ka magsigig mama. Ingnan siya. Kaya ang mga Pinay, na di gina sila gusto. Itudluan dito siya. And then, kuan ka nang gituluan siya ka nang mag-roll on, manabon. Kuan jud ba ka nang inamigo gid nga pagtudlo ba para kay ginamang gunya nga naa daw siya girlfriend nga Pinay. Niya kay niya kay syempre ang akong husband sa una maglinya kuno anang padala na kwarta. Unya mo linya mo kuyog man na siya kay magpadala man pud siya kwarta sa iyang girlfriend nga Pinay. Mao na siya. Kay ato nga time, ana siya. Insya buang nga gini akong kuyog sa kuan ma, bali sa usa ka kwarto ma, kuan mi kabok ana akong husband. Pag kuno sa kabok sa usa ka kwarto, murag lima bato sila. Ya, nauli ko no ni kaning iyang friend one time nga kada bitong piting hugawa. Unya kay di ko no gipang kasabaan ko no to sila, gipang kada bitang murag gipang magdalang latigo ba niya. Kaya di ako no sila mag, ay di lang ako isutik, masig na yung nga honor. So, mauna nga, ulit siya, kaya dinaganay daw. Moto, dito na nagsugod. Sugat ko no ato, tuduan niya, musunod po niya, kaya ganyan man siya nga, sige ka, ang mga Pinay raba, limpiada ba ya? Daghan kayong mga foods diri ma. Lami agulo sa mga pag... Unsa kay nga pagkaon sa Japan. May yung mga noodles diya, ma'am, no? Mga tagas kayo. Uy, speaking of Japan, na po ko i-share ninyo, guys. Story lang ta, ha? Namanggod ni Tia akong... Ako ang husband before nga nasa Japan. Niya, every time nga nandiyo siya ipadala nga package, dili man mabasahan no, kung say naasap sa mga igipadala kay puro man tanan Japanese ang ano masulat ba wata kabalo unsa din no. So one time ni ana ni ang tiyo sa akong bana nga jeer ka nang nabiya ko'y toothpaste imo pa akong bana sige kanang tagsa tatiyo ingo po ya okay tuan man ni kabuok tulo gihatag na ko ni kuan ang usa gihatag na ko buta kisa po niya guru gihatag nagdagsa sila sa kumbana sa toothpaste pero ang sa akong bana wala pa nagamit gina pa man po di toothpaste ba dito na pagka the following day guru ni ato sa balay Jajir gigamit na niya mo imong toothpaste yung si Jiri wala pa yuk kay na pa man may toothpaste dito na ingo ni si so gigamit na ko itong ningaging adlaw ba? Itong pag-uli na ko, gigamit din na ko. Okay. Wala may toothpaste. So ako gigamit, di man mo bula. Ano siya? Di man mo bula akong gamit na toothbrush. Ako na sige, katulong nag ako nagbalik-balik. Hindi akong ba na nga. Ano ba sig expired? So dili kay... Ang date niya maur man. Ahead pa gani, ana, advance pa. Sus kabalo mabu makalalabs kiki amo magitawagan manila si Tia Lani dito sa Japan. Iya unsa mo dining toothpaste is Tia Lani. Huy dili man na toothpaste. Kuan man na siya kanang ibutang bitaw sa kanang magdressing kag kanang cake ba. Ilang imong ipislit ba niya di? Imong i-decor sa cake. Huy Ginoo. Abot na mga medelina niya, iya masake o makarelate ba ni sa mga medelina niya. Imura man ko check toothpaste. Ay, ito Ma'am Gina Padilla Sortigosa. Hi Ma'am, good evening. Pa-shout out from Dubai. Ma'am Jenna, nakaro San Carlos. Ano ba, mag-missing pilimunta, Ma'am? Hi to Sir Tatsky Gantalao. Salamat sa flowers, sir. And to Liberty Agravanti Nervis. Yes, ma'am. Tinungod yun ba yan akong story, ma'am. That is why nga, ma-recall na ko na, ma'am, ba, magsigi ko katawa. Nga kato di ay yung toothpaste. Ano dito siya? Dili dito siya.
Kaya ang iyang bitong, ano, yung butilya bang baka ng pariyagit sa toothpaste. Kung dito siya, pang decor sa cake, malay. Kita ba dito sa Pilipinas din, mag-decor-decor dito ng cake, ngang maghimo, ana, naraman sa baker, raman sa bikirihan. Sama po, uy. O, si Mami Delina yung masakin yung katawa. I'm sure nakarelate na siya. Di ba, okay, na, eh, tingnan lang mag-usya niya, ana, ang tiyo sa kumbana, Jir. Bula, nabula ba to imong toothpaste? Ingon din akong ba na nga. Wala man yun. Kaya pa na ako nagamit. Kaya pa man may toothpaste. So, kung kay katulong na gina ko, sige, bubo sa toothbrush. Wala yun yung bula. Sige, kukuhan. Di yun mo bula. Yeah, lami, rabag lami. Nami po kaunon ba? So, pagtawaganay na kay... Ang tawag mas iyalani kung naabot na bang package. Ito nagisulti nga. Kaya kung saan ba itong katumulag toothpaste? Sa asa di ito? Dili ito sa toothpaste? Asa di ito? Uy, dili man na toothpaste. Pang decor man na sa cake. Ay, nako. Bitaw, no, kaning mga... Kaning bitaw, maignorante ta sa kaning mga gamit sa laing lugar. Takabalo nga kung sa di ay na. Basta kay kita, ma-enjoy ra kita. Lagi init og spicy na mga food sa hasamot na katabaan. Saan ko din mong

langhap sarap, dala na lang white flower. Itaw mo. Sige, akita sa to ang sender, guys. Kapit ako nalimot, kay mo babay na unta ko.

To my mom, Lady Anne, just call me Amy. Mom, Lady Anne, diretso ko na lang na ako ang kong problema. Straight ko na lang niya ako ang i-share about my story. Nako'y boyfriend, Ma'am Lady Anne. Mag 2 months na mi. O gingon niya, langga. Babe, hapit na ang atong anniversary. Basi ko no gusto na mo na mahimong special ang maong anniversary. Ako siyang gi-ask nga, unsa man nga special imong gusto. Kay kabalo ko, mag-date gyuta ani. Mag-out of town ta. Ato ta sa mga lugar nga wala pa nato na atuhan. Kasi sige ra tagtuyok-tuyok aning San Carlos. May laing lugar, Sinter Mall. Pero, ingon niya, okay man gud na kaayong mag-out of town ta, babe. I mean ba, himuon na tog memorable ang ato ang anniversary total. Ika-duha naman nga kabulan na to nga mag-celebrate sa to ang anniversary. Biba si Og pwede na makascore. Ako siya giingnan, unsa man nga score ng imong gusto, unsa di ay na siya. Basig, pwede ta nga mag-hotel. Na-shock ko din si Lady Anne. Nanong nakasulti siya ingon ato. Ikabalo mang yud ko. Nakaw kami mag-date, mag-joyride roman mi. Nanong mag-hotel. Ako siya giingnan nga nung mag-hotel man ta, babe. Matod niya nga, mas may mangin ng mag-hotel kay basing magabian ta. Kung dito, Ma'am Lady Anne, samtang kapadulong ang adlaw, sa mo ang samtang kapadulong Ma'am Lady Anne ang adlaw sa mo ang anniversary. Isigin ako niyag kulit Ma'am Lady Anne. Kung gusto lagi niya na mag-hotel gud mi. Siguro mga 2 days before sa mo ang anniversary, naglalis mi Ma'am Lady Anne. Kaya dito na ko nabawan na ako daw i-surrender ang ako ang pagkababayi niya. Kaya kung dili ko nun ako i-surrender, Ma'am Lady Anne, magbulag daw mi. Kinilagi Ma'am Lady Anne nga in love kay ta sa to ang boyfriend. Karoon ka duha-duha ko kung sa'yo kong buhaton. Pwede ba ko niyo mo ma-advisean, Ma'am Lady Anne? Kabalumang yug ko. Nabasi unyag ako nang mahatag niya. Ang tanan-tanan, basig iha kong bayaan. Murag diha din na day. Tambagi ko kung sa'yo kong dapat buhaton. Kay ugma manglakaw na mi. Diha na. Okay, so hello to you, Amy. Para si Amy Kaluoy. Ito, Ma'am Jane Padillas Ortigos. Wala, ma'am, kay galain akong pamatyag na tamaan o laagahapon sa Sipaway. Ah, dito di kag-Sipaway, ma'am. Okay, fiesta sa San Juan, ma'am, no? Sa Sipaway. Mami Delina Yamasaki, ha. Si Mami Delina o si Ma'am Liberty Agravante Nieves ba? Maka, sila nakarelate sa kong istorya. Natawa silang duha.

Ma'am Lady Anne, pwede na di siya gisend ako nga sa ubo siya. Pwede ba daw ako ma-play ang Crazy For You by Madonna? So, i-play na to na, guys. Alright, so I will be right back for my final gap. So, stay tuned for more. Only here sa 95.7 K5 News FM.

Alright guys, so welcome back sa itong programang Love Notes. And this is your lady aunt. Sige, while playing the King and Queen of Hearts. So, sinya na mo guys kay ni ato pa kong merkado. Alright, the time now is 8:22 na sa kagabi yun. And I'm super excited to go to Central Mall. Okay. I'm sure mga ano pa mga local bands pa ron nga. Ma'am, sige ni ay. Ma'am ano? Ma'am Juliet, unsa na may ga-perform di haron ma'am? Okay, so taga na tong advice ang atong sender no. Kung giingnan ka sa imong boyfriend nga bulagan kaniya or biyaan kaniya kung dili nimo ihatag ang imuhang pagkabirhen sa iyaha. Kay mao ra magid na iyang gusto nga inyong anniversary niya ninyong duha, dapat imuha na nga iintriga niyang imuhang pagkababayi, which is di ginapwede. Kay mao na ipinakadako nimo nga ubaga ipaguna nimo siya bana. Ano mamugos man siya? Nanamoy manamong naminyo na magikasal na ba mo? Or unsa? Mo ni pinaka the greatest nga gift nimo sa imong husband puhon, girl. Nga kung pwede lang ayaw gyud padala. Kay ano man once nga makuha na na niya. Na kung baka kun blagan ka na. Kay ano man ang lalaki gani kung higugma na sa imuha makahulat na siya. O di kung gusto niya nga kuhan nga mahatag ni mo adi pakaslan sa kaniya. Ayaw jud og kuhan nga makig ano ka sa iya ha nga imong i-surrender ni mo ang bataan. Kaya good. Imaginipuna na itong mga babae. Diba? Dili na love. Kung dili, pamugos na yung gihimo sa imuha. Nga, kanabitang gibutang kaniya nga ma-pressure ka? Walay pressuranay. Uyab-uyab lang tagod. Walay pressuranay. Walay surindiray. Good. O diba? Kaya nga naman, total, maabot lang mag-yapon mo sa ingunan nga butang. Kamu gyud kung makahulat siya, di ba? Kay presyuron kaniya anak nga mga butang. Bakiat lang na imong uyab. Diba? Kapagani mo kabulan, inana na siya mang ano sa imuha. Ay tinunto ini. Diba? Dapat iya kang respetuhon. So, nakay right nga magdesisyon. Labi na sa imuhang kaugalingon o sa imuhang sa imuhang kaugalingon nga pagdesisyon. Kay bisag mag-boyfriend na mo, wala siya right nga iyaha kang i-force or hadukon kaniya nga iyaha kang biyaan para lang dyan nga makuha niya ang iyahang gusto diha sa imuha, okay? Inunin mo siya, okay lang, imo kong bulagan, so what, I don't care. Diba? And, pwede po ni mo na ignon siya nga kung love ko ni mo, respetuha ang akong desisyon. Dili na ko kinahanglan nga ipaprove ni mo nga love ko ni mo nga dayon ako ipaprove ni mo nga imuha ko nga aw imo kuno nang ko pagkabirhen. Dili na, okay? Pagunta na sa imong kaugalingon. Kung sa mga ngayon mga decision, ready na ba ka? Or hadlok lang ba ka nga bulagan niya? Pero para nako, dili ni siya deserve nga lalaki. Para nako. Basta mga ingon ni mga lalaki nga mga hot kayo. Ayan po na dahil na. Unya, gwapo ma'am Lady Anne. Mutikang-kang. O, depende na po na niya. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Kaya nga naman, once love ka sa usa ka tawo, walay kondisyon nga mahitabo. Walay kondisyon ang iyahang nga pag-love diha sa imuha. Eh, ma, kung mahadyo ka niya. Unsaw na lang kung mahatag ni mo ang tanan-tanan, kay tungod love ni mo siya, niya ang ending, iyara ka dayong biyaan. Kay tungod, wala na, nahuman naman tanan, ang iyahang agenda diya sa imuha, wala. Ang insakto nga partner, kabalo nga maghula, mo respeto. Huwag maghulat gin na siya o kanus-a. Okay? Huwag dayon. Yakan ko anon nga magpakasal mong doa kung mamang ginayang gusto. Diba? Pero sa oras sa kasal, ay yug-yug ka nang humanag yung kasal ba? Okay, good evening to Ma'am Juliet Chu, naara ko sa Marina. So good na. So good nagtaligsik. Hala, kaulan na di ay. Amping mo di guys ha. Okay, from Ma'am Madelina Yamasaki, don't let anyone pressure you into giving up your virginity to prove your love. Diba? Sakto ko. Every Ma'am Madelina. Kay mata ni Ma'am Madelina, if a man truly loves you, he will honor you, respect your boundaries, and be willing to wait for the right time. Love does not pressure, manipulate, or force someone into sin. Genuine love is patient. Yes, sakto gina, ma'am. Kung tinudanay ang gugma, makahulat gina siya. If man truly loves you, he will honor your respect. Sakto gina, ma'am. Your priority is precious. Ay, your priority, sorry. Your purity, I mean. Nalibat na. Your purity is precious before God. Don't trade it for someone who is only thinking about his own desires. If he says, if you love me, prove it. Remember that real love never demands what dishonors God. If he chooses to live because you refuse to have sex before marriage, let him go. The right man, the one who truly loves God and loves you, will value your heart more than your body. He will wait until the wedding day because he desires to honor both you and the Lord. Love is patient, love is kind. 1 Corinthians 13:4 and flee from sexual immorality. Sakto chika, Ma'am Medelina Ma'am Medelina Yamazaki. Ma'am Juliet Chu, na anak ko sa Marina, so good na. Kay 5 Shanin ang tinuod nga gugma ang damagulahan kung kanus agusto ni girl, iyatag yung pagkababae. Sakto gid na, away, pugsanay nga nung ding mamugos, way. Pag-ingon ana, palami ra. Mura na ginaya, Mishanin. Palami ra ko. Mami Delina Yamazaki, don't let anyone pressure you into giving up your virginity. Yes, sakto siya ka, ma'am. So, ma'am, thank you kay Mami Delina. Ma'am Juliet Chu, hello. So, kaling ato nga ginahatag nga advice, sakto ginitanan, naara na ni mo, Amy, kung imuming sundon, basta para na mo, samtang malikayan pa ni mo nga, surrender imong pagkababayi sa lalaki, bisag dili man na imong uya, brother, ginsa pa namang ma-boyfriend mo po, ayaw yung sugod, unless, boom, naminyo na ka, ha? Okay? Yeah, bahala na. Manabitaw na, nabitaw tayo kasulatan, na natay marriage contract. Oh. Dere, handos. Aaw na to, diba? So sa karon, ayaw lang sa, kung dili manggid mo ka ng lalaki, bulagan, ay, suspasagdai. Ano man di ay, siya ka di lalaki sa kalibutan, nadagan man. Alright guys, so nagyo ko igong oras, and thank you so much, and Monday na po. Ay, Sunday di ay. Magdungog-dungog na sa Sunday, guys. Kinana ko'y Sunday. Same time, same station. Same DJ Lady Ann. And thank you so much, Mishanin Hilapon, akong te. Bago na bigikan sa gawas, kipaningot, may kadali nga duha. Bugat kita mong gibit-bit. And especially sa ngalan na lang po no, sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. And of course, mo ang CEO, mo ang big boss,
other than Doc Romil Itang Oy. Guys, sa inyong tanan, ang pig mo kanunay. And God bless everyone. Bye-bye. Mua-mua. Chup-chup. K5 News FM. The lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa malimpiyong dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ng antioxidant. Nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
7: Mag Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaka butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Bugs for Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Bugs for Biotics!
15: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica for Biotics!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: The doctor is in.
20: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
23: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant, og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
22: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
23: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
22: Oo.
23: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, og uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
22: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
23: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagkaog karni. Ako orang masulti, Sir JP.
22: Kini,
23: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
22: Correct.
23: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
22: Mauna.
23: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
22: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
23: Kung naaman gyud ni mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize ug mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
22: Correct.
0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
22: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
23: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
22: Pwede ra.
23: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
22: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
23: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
22: Pwede rin di ay utan, ano?
23: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, ug mag-mighty si Sir JP.
0: DTX 500!
3: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar gud aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C,
2: pamali sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
23: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir JP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
22: Ay!
23: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
22: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
23: At pasabotan na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubos atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
22: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
23: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir JP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
4: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
22: Sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
23: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay.
22: Atong atay.
23: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
22: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
23: Mo na Sir JP nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
8: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
24: Mapali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
4: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
22: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
23: Naid pamagi Sir JP, inom ka og Extend Food Supplement.
22: Ay, perfect.
23: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
22: Correct. Wa jud na side effects dok. Naipakapinoon, frontal effect.
23: Hala? Tay, pwede ka na.
22: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jod ug armas ni Mister. Makaingod jod kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
23: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
22: Ganahan jod ko, ana, Dok. Mag-extend na jod ko. Bahala na si Mrs.
23: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pugagkuhan ng Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi, isip o sa kapinoy, lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
22: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
23: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
22: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
23: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
22: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
23: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Good Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
23: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Utan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
22: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
23: Naapay monolaurin.
22: Mga medium chain triglycerides.
23: Check. Plain D3 ikis.
22: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
23: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
22: Kung kainong kag D3 Bio.
23: Check. Ordinary D3, walay MCT.
22: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
23: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
22: Wala.
23: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
22: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
23: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
22: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
23: Magkataas ang imong metabolism.
22: Correct.
23: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
22: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jod. Ikis na po.
20: D3 Bio.
25: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
23: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
22: Gusto.
23: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria. bakterya.
22: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bakterya.
23: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
22: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
23: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3 bio. D3 bio ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
22: wala
23: na pod.
22: Tungod ka na sa MCT, gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
23: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
22: Correct.
23: Compare sa plain D3 alone. Ayaw og sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
22: So,
23: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
22: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
23: Yes.
22: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
23: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
22: Correct.
23: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardiya og pulis.
22: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
9: D3 Bio!
10: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rulda. Lili na kayo kung magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. Time sa daily na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilana. Best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mapalit sa mga butika.
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
22: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
23: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka Dio Fresh.
22: Kayang-kaya,
23: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
22: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
23: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
22: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
22: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
22: Exercise sa kama ba, Dok?
23: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
22: Austo.
23: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
22: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
23: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
22: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
23: Ang nakanindot pa jud na ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
22: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
23: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
22: pa. Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta,

0: Ninyo, gakapi ka na agad.
1: Ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
3: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
0: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
0: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
3: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
3: Gusto.
2: D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
3: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
3: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
0: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
3: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
3: Yes, of course.
0: Kay man, hangtod karon naapadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya. Kinsa man ang gapalyoan ning TB. Ugun saon man sa D3 Bio pagsukulan ni nga kaway.
3: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
3: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
3: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
3: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit manghihi?
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na, hamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa mga laluklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa supervision manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ang isang dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung mo naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino kundi mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala na nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo may baluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw, nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo, nga gingamit niya, agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangup. Karon, diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amuna ang sa aton subong, amuna ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal dari nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Bao, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbisyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuntuod ng mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao, agon nga waragwag ang pulong, kag sang nabatian. Sigurado makuturan, makabiyanan nga ang makabati. Magdulot sa ilatigi pasoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilatigi pasoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma kapitulo 7 bersikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawo ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag-uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59 bersikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot na malon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikang, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang na nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kung hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manonodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manonodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na naton rin ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagong sa idalum sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 versikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang kinisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mong magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigipusuan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasuguan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kauton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pusoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sa kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin na nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sang sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6:2, 1 Juan 5:3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kun ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaykuan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marilisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuydog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sayang nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga duble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kun ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Diyos mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bukos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwain naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming masalita. Pagpalain mo ang manikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tadyod kayong akong blood sugar.
1: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka
3: sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman from Man.
11: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, wow, akong bana sang nag-edad ko rin taan nyo sa bala. Nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha. Dami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: tao ug ang kolor sa imong hugaw makahatag ni ug mga timailhan kung naa kay problema sa imong digestive tract.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako ay diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong hugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Adunay pito ka type sa imong hugaw sir GP. Ang type 1 ug type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties o makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinae. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pod sa tinae ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw sir GP, ang normal nga pupo color brown.
1: Brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Munay kuyaw.
0: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo, apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyong intestinal health.
2: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pag tumar good aning MyTC ma. Semana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC, epektibo jud kaayo.
2: MyTC. Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
0: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
8: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
0: Moingon tag pula nga karne sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
1: Oo.
0: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
8: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
0: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
1: Correct.
0: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og MyTC.
1: Mauna.
0: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
0: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX DTX 500 o may TC kung sige mang yung kagkaon o karni. Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500.

0: og maitisi. Mm-hmm. Nga maoy mo neutralize og mo balance sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
1: Correct.
2: TTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
0: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo, kining mapagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct jud dok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
0: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
5: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
5: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
5: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin Sir GP.
5: Oo.
0: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan mo nga mga selula Sir GP.
5: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio. Mm.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
5: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
5: Mm.
0: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio.
5: Mm.
0: Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
5: Dagan kayo, uy.
0: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
5: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
5: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
5: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Mm, dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio.
5: Mm.
0: Gun ga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
5: Husto. Mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3.
0: Mm.
5: Parehan nimo.
2: D3 Bio.
5: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo.
0: Mm.
5: Mao nang D3 Bio.
0: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
5: Mm.
0: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
5: Mm.
0: Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
5: Oh, mo di ay na.
0: Mm.
2: D3 Bio.
5: Ang brain.
0: Mm.
5: Oh.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
5: Mm.
0: Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
5: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
5: Wala.
0: Wala. Naarajud na sa D3 Bio.
5: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
2: D3 Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naa ra gyud na sa D3 Bio.
5: Correct.
9: D3 Bio.
10: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
5: Austo.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naajay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
0: pa.
5: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainom kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon.
5: Mm-hmm.
0: Katulo, kalima, unya imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba.
5: Mm.
0: Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
5: Ah, wala.
0: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones.
0: Mm.
5: Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
5: Mm.
0: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio.
5: Mm.
0: Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang Sir JP.
5: O dugangan pa jud.
0: Mm.
5: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
0: Mm.
5: O sa to ba?
0: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. Mm. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
9: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
5: Mm-hmm.
0: Ikis na pod ang plain vitamin D3 Sir GP.
5: Gusto.
0: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
5: Si Visio ang ato ang tiya na amantaan ng good bacteria.
0: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
5: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio.
5: Mm.
0: Ang ordinary nga D3,
5: wala.
0: Wala na pod.
5: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
5: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone.
5: Mm.
0: Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
5: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
5: Supporting actor ah.
0: Mm.
5: Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
5: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
0: Mm.
5: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: Mm. So, ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP.
5: Kung
0: gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
5: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
5: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, this mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Visio.
1: Ang Visio,
0: gamay D3.
1: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio,
1: gamay D3.
0: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ibutikin sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabasa sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Petri Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500.
2: Ang GTX 500.
1: Ang kini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagkahatak og proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-GTX 500.
1: Atlaw-atlaw.
3: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, o mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Sa nawonga pimple-free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
11: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad mo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Maymay Entrata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN Star Music
3: YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
9: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
14: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay rang imong gikaon.
13: Pusto.
14: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
13: Kana.
14: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
13: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
14: bad
13: sa
14: cholesterol.
13: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
14: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
13: Gusto.
14: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
9: DTX 500.
15: Ako si Mario, ako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
13: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
14: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
13: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
14: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
13: Kampiyon.
14: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
13: Wala kay reserve.
14: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
13: Oh.
14: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
13: Oh, kapatsadaha.
14: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
13: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
14: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
13: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
14: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
13: Dili abusuhan!
9: TTX 500!
12: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: TTX 500! Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
17: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
18: Ah, akong bugas-bugas.
19: Akong katul-katul.
20: Na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas ug katul-katul.
21: DTX 500 na.
9: DTX 500.
21: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
9: DTX 500. Mabalik sa pinanabol ng butikin sa iyong lugar.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga

0: sir.
1: Dako, gin nga bulig sa amo mag-asawa ang extinct food supplement formen. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa extinct food supplement formen. Epektibo gid.
2: Extinct food supplement formen.
3: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
5: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maujud na superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
6: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to, sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, o naa pay capric acid.
6: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
5: Wala.
6: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
5: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, San Carlos, Lasay, 5.
2: Wagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News FM.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Ang karo sa

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa. Sa naggusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Asa magagikan ba?
11: Gigan ko bukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
10: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Carwash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Carwash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
13: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 gold medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
15: Kaghimay-himayon! Stabay!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
14: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
15: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
14: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
15: Sobra!
0: Objective and analytical.
14: Aprobado ba na hindi nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo?
15: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
14: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
15: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
14: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
15: De! Ano nang resulta sang kaso?
16: Hulat-hulat lang!
15: Ay kanami! Karon lumpatan!
14: Oh, come on! People of the Philippines!
17: with KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
19: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta ang ato mga palangga ka mga KK5 sa igan sa baybayon to ka sa kauman? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Minuga Provincia sa Negros Occidental ka nagbalwa sa basta. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
20: Good morning, Foro de los Pueblos.
19: Well, ini naman ang NIR K5 News FM team. Kami ang inyong riding in tandem. Ako si K5 Aljan Castan.
21: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
19: Kag-welcome sa inyo naman ya para tuturan.
20: Foro de los Pueblos.
19: Asa Webes na, Biyernes na, K5 Eric. Petsa 26 sa bulan sang Hunyo, tuwing 2026.
21: GIFs, weekend.
19: So Sunday, may ara kita nga K5 Kalingawan sa Barangay Dra sa Prok Pag-asa.
21: Okay.
19: Sa Barangay Estefania. And of course, pagkagabi, may jutay nga tipon-tipo ng mga empleyado sa K5 News FM. Okay. And in line sa ikasyam katuig nga pagsukat sa patag sang pagwaragwag. Kaya pasalamat kita sa inyo tanan for your love, care, support sa K5 all the way. Why sang nag-umpisa pa lang kita, no? Diba, ginun mo, sa nag-umpisa kita from Lamawan to something ginatanaw nga simple pero rock.
21: Simple pero rock.
19: May istasyon. Ang K5 News FM sa inalam sa pagpamuno sa ngabon naman CEO kag President Dr. Ramil Uy. And this coming Sunday, may ready na kami sa mga costume. Ready ka na sa costume. Ang akong costume doon, may pakaabot kay K5 Eric. Gino-order ko, nakabot na sa Manila. Ara na sa custom, pero pamangkot ba kayo nga gawa yan sa Domingo?
21: Grabe, may punti. Amuloy pa.
19: Ginatanaw ko ako ng online ng order, no? Abi mo ko na doon itong costume ko. Ang basta doon yakakabuangan, doon rebel gito mo, kayo man ang among costume ka nami, gid mo. Waste lang ang among sinang costume.
21: Hindi kami ni SM Roll, sige buwas mangita ta sa isa kada mall. Hindi ko tayo mangita ta. Titay, may gigay ang binyo. Sige ko tayo, ano pa sudlong tas King Kong? Parang nga doon ngayon. Kaya ang helikopter ka guba.
19: Isang dyan eh, amon yung mga valentayan ta. And you know, kabahin ini sa isang siyam katuig ang pagpangalagad sa K5 News FM. And we would like to congratulate all the men and women of K5 News FM Bacolod, headed by the station manager Rod Spalma, for a job well done for the 9th anniversary celebration. Imagine mo, K5 Eric, for 9 years, may siyaman ka pamilya sila ng gintagaan. May siyaman ka pamilya kitang gintagaan sang kalipay. Ang mga poorest of the poor, initanan halin sa mga maalwanta nga mga sponsors ka K5 Eric. We would like to thank our sponsors for sharing their blessing to us. No? Sa tarang-tarang sponsors, isa-isa ko lang nato in due time. Ha? Nga pasalamatan kay siguro basic kung may mga plug kita ngay pagwasa na in the next few days. Ha? Tapos na celebration ta sa Pecha 28. So after guro, among pag isa-isa ko gina, no? Ang mga sponsors ka nagatag sa bulig.
21: Namin, naguro magpasalamat. Kibla, ingot-ingot, bla. Isang pala-isalpa.
19: K5 News FM 9th anniversary celebration would like to thank the following sponsors.
21: Tira nga lang.
19: Eric Tenerife.
21: Tira
19: na. Salamat sa
21: inyong pagpamati sa 7 palabras.
19: At hindi dapat like niya. Now, sa ato naman, yung magkautura, ganagopon ka nung aga sa ato ng presentation. Yung magkamagabahin sa kalibutan, you are all updated. Nano balaga ka na mo sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Pagi naman sa ato ng official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa area K5 Eric. At nagasagada ka signal das kabangkalan sa 102.9. Dari sa Southern or Northern Negros 89.7. And sa Bacolod 101.5 FM. So, ano bang ginihimo ninyo abroad? Kami ni K5 Eric, gatamyo sa inyo sang more night. Good morning, kagunan.
20: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los
19: Pueblos. Well, kami gihapon ninyo sa ni Power Do na ka BNW. Ha?
21: No.
19: Black and white.
21: Ay, wag hindi ko jacket yung mga gano'n.
19: Hindi, BW mo, black and white. Isa aton sinin ka makoto ng gopon. Karong adlaw sa anong presentation. Ha? Ining adlaw may mga klase pa kita, no? Friday may klase di pa sing ibang gabarikutot nami paturog da, no? Sa mga nagabarikutot patarajan da pagbarangon do kamo jan da himos do kamo kag magpararigos Adlawon Dujo! Kami gabon ninyo, power to every morning, K5 Eric and K5 Belgian. Kagining Adlaw is a wonderful day, a blessing to all of us.
21: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for a gift of another Friday and for your endless love and mercy. Guide us today in every decision that we make and protect us wherever we go. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapainubuson, kagpuno sang paglaom. Bless our children, O Lord, that they may grow with respect, kindness, and obedience to their parents, elders, and sisters. Keep us all safe from disasters, accidents, and all forms of harm. And Lord, protect our homes and communities. Ginoo, bless our OFWs, our farmers, and our teachers. And most of all, Lord, ang bilog nga puwersa sang K5 News FM as we celebrate sang amon 9th anniversary. Grant us all with good health, wisdom, strength, and success as we faithfully serve others. Amen.
1: Marico! Mi mamá, weón!
19: Sa Venezuela, alas 7 sa aga. Isa lang kabinutos ang gin... Ang... Diferensya. The difference.
2: Alam mo ba na sa...
19: 1 minute after. No, balik lang kay 5 itab, no? Grabe. Nag-atake ang unang alinog at around 7 o'clock. And why gani may saan kabinutos? Another earthquake ang nag-atake. Caracas, tanan.
21: Caracas. One is the 7.2, the first earthquake.
19: The first earthquake. And the second one is 7.5.
21: 7.5. Ang aftershock, amunin ang bala, pero may aftershock is always deadly than the first, no? Caracas.
19: Grabe, kakipamiri. Caracas, which is the center gidni sang Venezuela.
21: Venezuela. No?
19: Makita mo, ining sitwasyon, eyes on the board mga kakipamitan. Audio kakipamitan, grabe ang siyagit sa mga tao. And
21: dito sa ilang alas 7, medyo alas 6, alas 7, lubo pa rin.
19: Grabe, kaki pa rin.
21: Because you belong to the middle part of the globe. Eh.
19: So, amun yung pila ka mga...
21: At least 164 killed and 100,000 feared to be dead.
19: Grabe, kaki pa rin. So, amun yung tanawan nyo mga kaki pa rin. Amuni ang natabo. Ari ang mapa sa niya nagluntad ang linog. Ipakita na mo na karundugdugay sa ato naman niya pagparagad. In nga part ang una nagsalakay ang linog. And then a minute after, less than a minute kay Kipay Merik, wala pa maka-recover ang una. Why pagani bagulang sila gulo kadalagan pagwa sa ilang building.
21: Yes.
19: Sumalakay naman ang mas babaskog pang linog.
21: Ang ginigo gid ang siyudad sa Caracas which is the capital, pero ang pinaka lugar nga didto gid nagbatay og tudo is the area of Altamira and Los Palos Grandes.
19: Yes.
21: Dito ginag-igo.
19: And grabe, the makita mo, Kipa Merik. May video na karoon nga may nakita ta on top of the building. No. Gahibi ang video. Ang mga tupad yung building na tama, katag-as, nagtapad.
21: Pati ido nga katrap, pinabutangan lang tubi mo.
19: Grabe.
21: Hindi na magwantan eh. And this is the worst earthquake in the history of Venezuela.
19: The worst. Kagkaroon, iplastar ko sa inyo anong mga mabaskog earthquake. Actually, yung baskog earthquake, 2 kabeses na luntad sa China. Amo nag isa-isa hon, takaroon sa ato nga program mga ka-K5, dali sa ato naman nga pagpakalagad. So sa ato diban pa nga nagabaga kagmainit ka mga balita, nakakugmatan nga masobra sa ginatos kanimo. Ang posible magkalamatay kagipamerik, yes. Bangon sa ning linog, as actually ang estimate nila is not less than 10,000,
21: yes,
19: not more than 100,000. Amo nang ginakakulbaan nga posible halit kag mga nagkalamatay dala sa ning linog nga nagluntad dito sa Venezuela. Is this now the reminder to all of us sang ginatawag signs of the times kakipamerik?
21: I think it is.
19: Is nga, this a reminder of the signs of the time?
21: Nga, correct nang gin-open mo si Reljan, no? Reminder of signs of the times. Kundi gin-igo, unagin, Venezuela. Ang dason nga gin-igo si Reljan is California.
19: Mm-hmm.
21: At naglikad lang adlaw. in less than 24 hours, igo ang Venezuela, ginrock ang California by 5.6, inigo ang Japan. Tatlo ka lugar, ha? Now, nga ang ginamensyon namon ini kagambal ni Sir Jan is signs of the times. Mga K5 ning tatlo ka lugar are sitting in one basin. Pero lain-lain sila nga trench. Hindi sila palariho. Why gaangot ang trench sa Venezuela sa Japan trench? Why man gaangot sa California trench?
19: Ala 7 man to mo, almost 7 o'clock in the morning,
21: no, halos ka
19: ang tira man dito sa Japan. Kag the same intensity kay Pamerica, 7 yes point something in the magnitude ang atake sa ni isa northern or southern Japan. Grabe mga kakipay. Bisa ding naton, hindi laluglahog, the reminder na ganyan sa ato na. No? Ngati ang kalibutan subong niya, though, hindi naman nami. So, masubo-subo. And this is the reality of life. Yaga remind lang sa aton, nga hindi kita guro magkampante na. And kinanglan ta mag-olo aligmat. Nagpagwa na ganyan feebox sa pandam, nga tanan ko nung pamulihong Pilipinon, dapat maging ready na. Ha? Sa posible, nga pag
21: igo.
19: Igo sang linog diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
21: Pero
19: wablaw na ka-survive pa kipay ba rin ko? Gatakas pa.
21: Gwa siya, oo.
19: Ahay.
21: Gatulog pa ni. Gatulog pa, oo.
19: Sa rubble na ka-survive pa.
21: Gapang damit pantulog pang babae.
19: O, ang lalaki, o, ginawa to do.
21: Ginawa, tiyama ka nga. Hindi ka maghaklo siyang ginawa sini. Ginawaon mo kanyang hangin and you will. May isa na di gagahambal siya. Nga di, mag-ula ko kabalo sang ka-importante sang fresh air.
19: Mm-hmm.
21: Paghaklo eh gini na butwa siya bla. Yeah, now I know what fresh air means.
19: So ari mga kakipag pila lamang ina sa sitwasyon
21: ibang survivor to. Ido.
19: Ginapainom lang tubig.
21: Ginapainom lang tubig ido. Ice to the board, ice to the board.
19: Kay ilang ido na ipit ang iya sa ring kurungan.
21: Oh, hindi na siya kagiho. Ginapainom lang tubig ido.
19: So sitwasyon kaluluoy no. Hayang ido ga paningwa man yung makasurvive. This is just one of the stories sa damo nga.
21: Grabe ni nga mga
19: pilapayan ka mga tao ang artotos dalom. Kami building kagipay berik na rustaks dalom mo. Tig iba niya nakapalaog. Ang iba nakapalaog na labot pag ani guro sa paghugnak sa building. Marang pilag ka mga tutukan ta sa nga pagparagan sa karong adlaw. So tutok lang mga kaki 5 eyes on the board sa ato naman yung pagparagan karong adlaw. On the other hand, may nabaton kag nasagap ang staff ni Senator Bam. Nga may ara naman plano
21: nga
19: magpangatake sa isa namang kabrutuan dito sa Leyte. It was preempted kagin raid ang balay sa Sariga Bata. Yes. It was discovered nga ini nga bata is also playing Igor Box. Ining Igor Box is part of the Robo Blocks sa kalilaing ampang nga ginba na gani sang ICC sa aton di.
21: Yes.
19: Now, ang natabo diri mga ka-K5 ginsulod ang balay, it was discovered nga doon may connection ini siya sa una nga mga shooter kag Ipaberic.
21: Team niya? Kay online nga ni?
19: Online games, so may mga grupo siya sila. Base mala during the time, kag luwas ni kag Ipaberic, halungan tagin. Mga ginikanan, pamati ka mo. Kay karon may pabati ta nga Pinay.
21: Ano ni siya ta? Namo ni Gorbax?
19: Amo lang Gorbax sa Ipaberic?
21: Oh, yes, Gorbax. Oh,
19: amo lang Gorbax. Do Roboblox ni siya, gin-improve nila, pero may tiniruhay na may linampusanay, may pinatsanay kag Ipaberic. So this is Gorbax. So that's why
21: jogging ba?
19: Ang tanaw blay chura, ndo mga box black ang ipaberi. Ari kay man it started with the Robo Blox.
21: Magamba ka gor meaning gori kaladlukan. Gor. Ang box ni syempre box no. Gor.
19: Ang magsiligan kang box is something like the kahon. Designs. Ang designs sa tanang building na kakaon-kaon pati chura ka tao na sang ang iab lang graphics.
21: Kagang gor ya kaladlukan.
19: Kay mantali na sa Robo Blox. Magsiling ka Robo Blox, different games na dala na ang Gorbox na. Pag download mo. So that's why sa mga ginikanan, kalabanan kabataan sa mga rasunod sa kwarto nila. Pagkatapos, gapaurok-urok sa cellphone nila. Guro kinanglan from time to time, tok-tokon, buksan. Kahit tanawon ko na nung ginampangan nila.
21: Iban niya bata na. Gihigda sa kama. Sige sa ka-cellphone. Kapalambid pa na. Gihigda sa katri. Kapalambid pa kapurok-urok. Kakasab lang internet na talaga. Kung magwas kwarto yan.
19: Taon mo ng pila ka mga bagay nga ginatanaw ta. Kati ka delikado kayo sitwasyon subong. So, karon may pakita kami sa inyo. May grupo nga ginatawag Nihilistic Violence Extremism. Ining nihilistic violence extremism. Lain-lain ng grupo. They are recruiting their members online in different parts of the country.
21: Wow.
19: Sa kabataan nga mahilig mag-online, Base drinis lagasugod sa grupo sa ngampang-hampang. And then after that, they will inject you their doctrine of violence, Kaki 5 Eric.
21: Tikay magam, baka nihilistic, but siya nun, ang ubos ng pagpamatay mo ng buti siya.
19: Delikado ni Kaki 5 Eric.
21: Total death.
19: May isa ka Pinay, no? Ginagpadala sa iya video. Gintanaw na ito, yung video, kapaandam siya sa mga ginikanan. Naka-uniforme pa niya siya.
21: I don't know. Police sa LA?
19: She is a policeman in
21: LA. Filipina in LA, and she... Ang takloban nga shooting siya nang
19: nagimo analysis.
21: Nagimo analysis kung paano ang pagtiro.
19: So pabati ka mo karon.
21: She's good.
19: Because
21: Pinay na siya, Pinay.
19: This police woman from LA will tell us kung ano ka grabe ining nga grupo.
21: Follower ako sa.
19: So pabati ang tali sa aton yung program karon ha. Kag walang iwanan sa mga nanay, it's time for us kumamati mga tatay. Kag sa mga kabataan, bo, Diyos mo yung akon, yung mga ba, mayo lang. Actually, kung medyo magsaka na sa edad, dilaara na sila sa college, no, hindi na nagawa sila yung mapektuhan. Hindi na kurbaan tayo kag ipamirik. Hindi mga minor di edad pa bla.
21: Yes, yes.
19: Nga ang ilang may kadali i-manipulate. Mm. Kay man, very manipulative ini nga grupo.
21: Correct.
19: Ang panawag ni Highlistic ni Kay Pamirik, ang balbo.
21: Ni Highlistic mo siya nga ubos total distraction.
19: It is NVE. May lain-lain isla nga grupo, mga kakipay. May grupo, isla lain-lain ang grupo nila. Ipakilala na mo na karoon ng mga grupo nila. Nga, abidi sa kabataan nila, grupo-grupo, enjoy-enjoy lang sila. Sina, tempta niya sa balbalanay, sa kwan. And, you know, na-notice ko man ni Kimanti, isa ganib siya may edad-edad niya kabataan. Grabe, mag...
21: Kita mo na magampang
19: siya. Magampang, sabi siya may edad na.
21: Tigampang.
19: Ang pagkasinuplada nila, ang pagka... Anong ganit panawag siya na? Ang pagkabertuldo nila.
21: Gagwa,
19: because influensya na ni sa kampang nila.
21: Kagnanad sila sa no, algo minus ang buyayaw nga gamay bla. Kuha sa piyak agi.
19: Gamon yung delikado
21: gagoy
19: sila.
21: Gagoy ni kada,
19: gagoy ni mahilig sila mag... kag, kalabanan
21: pusi,
19: sa
21: mga... Pusi lang, pusi lang,
19: pusi. Kagkululbaan, mga kabataan. Sabong daway sila magdaway sa mga tinaga nila.
21: Di kaya ang ila sa...
19: Ang mga words nila, ang ako description sa mga words nila are prostituted words.
21: Oo. Muna na siya. Tapos mambal pa hambal pa tatay ko di upon sa teams ng tatay niya. Pa, muna sa likod lang po siya, Amuna gigipay with you. That is the scenario in a home.
19: Tingwa niya, diga, amuna nga dapat guru, pili ta sa ngampang nga pwede lang.
21: Yes.
19: Actually, ang ginaupdan ko yung ngampang sa sawa ko, pasol.
21: Isa pa na.
19: Tapos sinablang doon may mga, do mga memory games siya blang kagipay, Eric, blang may isolve mo mga, may problema kagin niya nga solbon. Like,
21: ano nga problema ina, naman? Hindi na pagdugangin.
19: Wala ka naman niya. Mga problema. Mga problem solving. Kung paano mo solve baron.
21: Nakinaulbaan. Hindi na niya. Andasol lang.
19: Pero ina, yeah, is a mind game. Ang purpose na ma-exercise imo brain, etc. etc. Wala yung violence kang ipay, Eric. Kaya kung violente ka dami, ni magampang sa mga aksyon. So, una namian lang ko yung magampang the game ka command in conquer.
21: Na.
19: So, kila na yakin. Ang command in conquer is a military strategy.
21: Mabutan ka na detachment mo, maparasyot ka.
19: Ginatudluan ka na kung paano mo iko ang kontra mo lay-lay na mo pili ka. May Russian, may ara nga rogue. Russian. May ara nga China. Ang pinakabaskog na kontrahon mo, China mo.
21: Tike, may kwan sila yan. May ara sila yan daw tangkib lang. Hindi mamakagod.
19: Iluwa sa tangkib, may ara sila aeroplano nga nag-bomb. Kag may ara sila hinali, i-bomb niya. Mahak ang bilog mo nga system, di ka radar mo, di ka guwa tanan-tanan, di magkataki sila ang imo nga patriot. Ang patriot missile mo blan, hindi nakadetect kaya ang imo radar, guba mo.
21: Ang namin na dapagin ang iya nga mag-away ang China kag ang Russia, kaya ang Russia may conscript mo.
19: Ang lain, kundi ang kag may aras sila yung hacker ang Russia kag China. Hinablang nagasunod sila sa imo nga i-hack nila, gawin na building mo.
21: Okay,
19: dugay na to. But siguro may dalagit kay nga, do 5 years ago pa na nag-champion na kasi
21: si Mamba. Kaya Super Mario lang.
19: By the way, sa ato ka ba kontrol, on the serious part, nagkanto din kapon sa K5 News FM, ang anay din, yagin sipa, sang ama, no? Nagpatag siya kag may ara interview si K5 Marv Aranwes. Kay Aragita kapon, nagilibiyon man ito gani.
21: Galoy.
19: Actually, nagkanto sa opisina ni Mayor Greg. Nalipat siya gani ng pagawa presili si Congressman Albizu dito sa ginrefer. Ay, dudok ko na nung purpose niya, pero ginambalan siya sang staff, sang congressman sa Bacolod, nga mapadala lang siya sulat para this official ang iyasaling gustong imoon nga representation.
21: Kaga, ini mga ka-K5, ginasulit na lang, exclusive nga news nga ginbuyan sang K5, And kahapon na diskubrihan wala business permit.
19: So matabo sa ni kung mo nga wala business permit, pwede pasiraduhan ng ilang building.
21: Dapat gini. Pero daw padalaan ako na ng show cause order. Pero dapat tani
19: isira. Mapadala sang show cause order.
21: Pero dapat siraduhan iban ganit na ginapasirahan da yun.
19: Oo. Tiba sigaan pa sila chance ni Mayor Greg parang mag-comply. Pero punto na ton.
21: Dapat sira na.
19: Sa mga girikan, nanggapamati sa bumbla. Pero ayan, leksyon na ni Saton. Diri Saton niya, wag ipasakang 98. Dito sa klan niya, nag-graduate kabataan ng kurso nga gininrolan nila, hindi accredited katisda. Kachin?
21: Ano na yan?
19: Gay libi o na mga bugos? Graduate kay nga, bugos gali yung kurso
21: daw
19: nila.
21: Daw iskilahan sa elementary, di sa dito man silingan.
19: Bugos kagi pamerik, gawawaw yung kabataan mo.
21: Guli nag-inroll sila.
19: Oo. Oh.
21: Daso nag-
19: ang gininrolan nilang kurso,
21: kurso?
19: Why gali yung mga credit sa Commission on Higher Education.
21: Ano nga kurso ito nila? Yes, skydiving with
19: patrol. I don't know. It's something like, it's all about that entrepreneur man. No? No vocational course, gani lang gani kang ipaberi.
21: Inano na yan, man.
19: Ito, di ba loon ka rin? Kaya gawawa ko, kabataan mo. Hamakon mo, singila, tingala kami siya nag-ultimo, gasol nila, kami pa yung amot. Silang singa, gasol yan, te.
21: Ay, doon mo amo sa ama, pati
19: ban paper. Pati ban paper, no?
21: Oo, doon mo amo. Basi kapindis lang?
19: I don't know. You know, if you're indeed an institution, or educational institution that you really care about the future of the of this young people. Hindi ka nakbatas mag-ubras na ekipa, Beric.
21: Kagabi mo, Cyril, dyan may mga kilala kita ng mga abogado na muna mo ng likaso in file kontra sa ama.
19: Bangod ga reklamong ginikanan?
21: Oo, kagpierdi ang ama all the time. Hindi lang kay Mosta, all the time.
19: Bangod nga hindi mayong ilang pagpalakas?
21: Yes, kilala mo gining abogado?
19: Galing ka?
21: Dugo-dugo yung program sa din sa tol.
19: Galing ka?
21: Sila ang gandol sa mga kaso.
19: I-interviewin ta lang nato.
21: Grabe, galing sa dyan.
19: Dabon ang pila ka mga bagay, leksyon na ni. Nga kung nagkapatindog to iskulahan, dapat hindi lamang income ang atong ginapanumdum ni.
21: Yes, yes.
19: Actually, the founder of this school, ang iya intention na minami.
21: Mayo gitani.
19: But mismanaged ng pananaw ta kakipagal.
21: Mismanaged.
19: Whatever it is, dapat may ara gid padala sa ako ng amigo tani sa DepEd.
21: Uh-huh.
19: Sir Dennis De Velos, gid padala anta nila sang DepEd memorandum basahon tani karon kag ipamiri because nagagwa hindi mo gali pwedeng hindi pa marchaw ng bata.
21: Ha?
19: Sa graduation niya.
21: May ara?
19: I-discuss na karon violation gid niya sa DepEd.
21: Oras
19: sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, dala sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6:54.
21: Standby.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. K5 News FM. The lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
23: Mapalit sa mga buti.
3: D3 Bio.
24: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir JP.
24: Uh-huh.
25: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Uga ako ning i-oil pulling.
24: Wow.
25: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
24: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
25: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
24: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
25: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
4: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
24: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
25: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
24: Mujo dahi na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
25: Yes, sir,
24: unya,
25: DP.
24: Wala na sa plain D3, do?
25: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
24: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
25: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
24: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. In a way doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
24: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
5: Ang visio
4: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, hugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap apps sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos at Tuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Uy, Besh, kanusa mang kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM didto?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo didto good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mopali sa mga butika.
15: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
15: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
16: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
15: Hili
16: kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX

0: usay man rin og may tisi kay makatabang kini sa metabolism matatabang, sa Jod. Atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may tisi katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir JP.
1: Ang pagdako si mong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: Kung meaning pa sir JP kung dako ang imong buyon sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana
0: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: Gusto.
0: Og ang may TC sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
4: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
3: After 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar.
3: Aktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce mao na pagsugod pag hinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas maabot jud ang panahon sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Nya
0: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas.
1: Oh.
0: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-
5: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Man bata nga kinastigo ni Smakolod, tutukan tani karon na, no? Sakto naman niya program sa Saligadlaw. Sa Piyak Kabahin, ginabantayan man on the national scene, doon naglinong subong, no?
7: Duway sila balita parte sa impeachment.
8: Mayara kagapon, naginamon naman kagapon. Ang galigate, linog ang focus sa
6: ang focus
8: sa kapon.
6: Sa kalibutan. And may mga lagaw-lagaw man ang vice president subong naglagaw sa somewhere. Nga silingya. Ano, di, nag-speech sa isang eskwilaan. Kasi nga, kwan-kwan lang ni nga to na. Kay grabe, kinsubong ang persa sa administrasyon, ginagamit nila, may pailag ka kaso. Siling niya, silingan, daman lang nila, kung ako mabalos mo ta. Kay kasadya ni si Eli man.
8: Ang natabo si Real dyan sa Senado, kagapa, para may sa Senado, para may overview lang tagpalamatita, nag-pre-trial conference na.
6: Nagsugod na sila.
8: Nag-pre-trial conference. Anong posisyon sa pre-trial conference? Posisyon ang tanan nga mga ebidensya, ginapasulod. Ang tanan nga witnesses, ginalista kung sino. Kay during the actual trial, hindi pwede ang surprise witness.
6: But si tanan, nakalista na.
8: Lista na,
6: nakailira na.
8: Ilira. Ang masadya lang kagapon sa pre-trial conference, kay kadamo sa ginpasulod nga mga ebidensya sa Congress ni Luistro, ni Gerbel Druestro, Congresswoman, gin-question karon sang mga abogado ni Sara sa pre-trial conference no abansi ang abogado ni Sara damo sang mga disqualify nga mga ebidensya.
6: Grabe. Ang isa sa mga ang isa sa mga ginahimo nilang mangintistigo kontra sa vice presidente ang sheriff nga tinapungol ni Sara ni VP Sara sang inisya ang vice mayor. Mayor sang Davao. Di pamangkot naton ano ayan ang iyang tindugan kag
8: gagisumbag siya ni Sara.
6: Ha?
8: Nitsumbag siya ni Sara.
6: Di pila nakatuhig to nakaligad?
8: Ti, kurmahambal man Sara. Nga ti, kinimpeach niyo ko tungkol siyang amuning anong labot si sinumbagan. Ay, kag-prescribe na ako sa kwan pa?
6: Kag ang impeachment niya, mayaman ako galingon ng grounds.
8: Oo.
6: No? Kita na una to ni ano magkalinabo because it seems ang Malacanang nagpagawa man statement nga ang impeachment ni Sara, hindi ko nun ni mag-unpauntat. Sa imuon man nga flood control investigation. Why pa din na ito? Matapos-tapos ang flood control mo. No?
8: San o ba yan?
6: Kisiling sa Malacanang, ang nagambal si Ate Mocler.
8: Ah, galing.
6: Sige, hindi na mo ni pag-sideline ang mga aligasyon kag investigasyon sa flood control project. Sige, biskan pa nga may impeachment trial.
8: Ate Claire, kasi ako nung ikakawal, malingaw ko man siya. Malingaw ko man siya.
6: Damo ka kalingaw siya. Kapin manong damo na memes mo. Daw starring gin si press, ano pa nang talaga ni?
8: Press, hindi siya. Presidential spokesman.
6: Spokesman sa presidente. Anti-Claire, no?
8: Assistant secretary for corporate communication. COO.
6: Communications office. Si secretary Claire Castro. Do masadya man mamati siya. No?
8: Makalilingaw man.
6: Kita na hunta na kung ano matabo. Ang iagid nga official title is Palace Press Officer.
8: Press Officer. Siya ginagin doon spokesman namin.
6: Digwa, yan doon spokesman ka presidente.
8: Spokesman siya yan. She is the spokes.
6: Tagpamaba. Siyang tagpamaba sa presidente.
8: Alam nga lang siya, ano siya?
6: Tagpamaba.
8: Ang ayan man ang baba. Tuntuan mo ng baba.
6: At least kinapanindugan niya ginya may old men. What is good, ha? Boss, kaya niya trabaho na mo.
8: She can sustain the bashing mo.
6: Away siya lang. Bato siya.
8: Pinakulag-resign siya.
6: Amaga mo na ang sugilan. Away niya, bato. Sige po, no? Bilib man ta si isog kabahin.
8: Bilib ko.
6: Bilib man ta. Sa piyak kabahin this time around, si Kipab Welso naka-standby because it was discovered nga ang permit sang ama, business permit ta. You know, ang tanang negosyo ma-operate sa Bacolod, dapat may business permit.
8: May business permit ganin kariton.
6: Oo. Ti ang natabo diri mga ka-K5 na diskubrihan ni Mayor Greg Sataya kag sang City Licensing and Permits Division nga wala gali permit. For 2026 ang AMA Computer, ano na ngalan sang school nila?
8: AMA Computer College.
6: AMA Computer College. ACL, no? Araw Computer College, so?
8: AMA Computer College.
6: Now, ano matabo? Di, kayong report ka na ba tonta doon papanaugan ni Mayor Greg sang Siokos Order, sang City Legal Office? I-check ng report ka na ba kay Welson Villena, kaya naka-standby siya sa line number one, kay ready na nga daan tan, no? Standby Welson, ready naman nga daan natan ang tingog sang Dean kag anay principal sang AMA Computer College or
8: dean nila din
6: gipalin na lang
8: the former dean
6: kay ginsipa na na siya sa iya pwesto.
8: Grabe, you know, little did we know nga ang AMA Computer College gali damo gid sang
6: kaso
8: skeletons in their closet nga ginhipsan lang. Now the question is, why is it that they are allowed to operate despite sang kadamo ng mga problema sang sining iskulahan?
6: Kadamo naman ganis sa iskulahan, gipasara because why sila, ang quality of education nila is under question.
8: Nagkwan gidya, nag-deteriorate gidya ang AMA yan.
6: So for me, Roy, di ba pinakasikat ba nga computer school sa Bilog Pilipinas?
8: Pinakasikat, the best computer school when it was founded in 1980 and the pioneer in computer education sa Pilipinas. They are the pioneer. Why siyang may nag-una, Dre? Sila gid. And yet, subong in question ang ilang existence, kag ang ilang patakaran. Ang guwaya daw hindi na iskwilahan, kundi daw tutukay na bla. Mabayad hindi. Kundi ka bayad, hindi ka pag-graduate on. Hindi na nausto. It's not the school.
6: Di karon i-plastar ta di. No? Ang DepEd actually, may gimpagwa silang DepEd Memorandum Number 23 Series of 2026.
8: Okay,
6: dumay address sa tanan ng undersecretaries, assistant secretaries,
8: DepEd Memorandum Number
6: Bureau of Service Directors, Regional Directors, School Division tanan abi,
8: okay.
6: Public and private elementary dalaga lidi, in secondary school heads. So gintan March 2 antes pa rin natabo ang bruhahadi. No? Amo ni ang bruhahadi. Kay gin-issue ini March 27, 2026. Why pa nagtuhaw ang bruha sa AMA sang nagliga gapit sa 24? 24 to? O
8: 23?
6: Nagtuhaw na niyang DepEd order para proteksyonan ang mga learners. Gali? No? So, RNS Wilson, no? Naka-ready na para ma-plus startup. No? So, sa ato yung magkauturan, na-discoverihan natin pamangkot naman ni. Anong kausa nga hindi na nila pag pasakaon si Babaw Itabladong kabataan. Mm. Arason nila, number one, may mga obligasyon sila nga way mabaydan. Second, may ara kunong mga OJT, no?
8: Mm.
6: So pabatian ta ni hambal sang principal kay daw siya ni subong ang actually ko tanawon mo gid black kay Paberic ang system of payment nga nagbaton dream principal nga dapat online hindi na sala sa mga estudyante kay Paberic.
8: Correct.
6: It's between them and their management.
8: Mm.
6: Diri sa Bacolod kag sa head office nila. Ang nag-suffer iya mga ka-K5 kabataan. Di pabatian to biya na ikon anong rason kag ganong kausa nga ari di kapon. Ining si Sir Jason, no?
8: Okay.
6: Amuni siya ang former dean kag principal sang AMA Computer College. So para may chindihan, tagin mga ka-K5, aring interview sang K5 News FM exclusive, ba?
8: Okay.
6: Kay right after ka nagbisita siya sa office ni Mayor Greg, itudloan siya nga, sige, hindi ang, nga di ito na pagwa-press release to nga, doon manabat ginang AMA. Ising isang office ni Mayor Greg, sige, hindi kami dito na sa office ni
8: Kong.
6: May Congressman Albiti, nagkanto siya to, itagaan siya advice, kati kumpani, sulat siya, kung anong gusto yung representation. Now, pabatian na ito mga ka-K5. Kaya nga ito, hindi ka-K5.
8: Pero nagkanto siya sa office ni Mayor Greg.
6: Nagkanto din.
8: Nagkanto sa office ni Mayor Albe.
6: Oo.
8: Sulat ka.
6: Sulat.
8: Ang katapusan yung kantoan,
6: nagkanto
8: ka sa Supreme Court sa radyo.
6: Ay, ang gili ka. Sa K5 siya nagkanto. Nag-explicar siya di ka-K5.
8: Pero iya, gininterview siya.
6: Oo. Hindi actually, nami siya pagkanto. Di ka nga ito, Nabi.
8: Hindi rin gidna mo.
6: Hindi abi maghatag ang management gidya sang ama sang side nila. Gay po sila. Siling ko gani, in times like this, uhaw ang inyo estudyante, ang mga ginikanan, stakeholders, sang inyo patag nga amo ni natabo sa inyo kamataan.
8: Correct, correct.
6: 90 ang ginpasaka nyo, may 98 nga way kasaka. Pamangkot pati valediktorya nyo, way kasaka. Ikakakita iya sa graduation nga ang valediktory address, hindi ba deliver ka valediktoryan? Kaya huwag niya hindi pasaka. Ano na yung tabo?
8: Pag valediktoryan mo, nag-speech ka, di ba?
6: Correct.
8: Oh.
6: Sa elementary ko.
8: No, dito.
6: Valediktory speech.
8: Ikaw
6: hindi
8: naman bali. Hindi may harap ina.
6: Nung duman ko na kagipay. Bari.
8: Ano itong hambal mo siya una?
6: Ito may binisaya. Pa ko ito yung ginibutang.
8: Sa inyo, tanan nga. Urataan ako ka-inchin.
6: Si sa Liganes, hindi ito ya.
8: Ay, why na yan?
6: Oh, may part ka English, pero ang pinaka bottom line is,
8: dumduman mo pa
6: sakripisyo
8: eh.
6: Sang ginikanan mo, nga gaulan, gainit, gabira-bira, ubras, talamnan, para kiskwila ka lang sa elementarya.
8: Those speeches, mga ka-K5, are typical of the valedictory address.
6: Kay...
8: And yet, it was denied.
6: Ina-tani nga mga bagay,
8: na.
6: Isa niya kadungog para sa imo.
8: Correct.
6: Kag-ina, magiging isa ka-memorable nga sahi isang butang, kay ka-isa ka malang yung magbalidiktoryan sa high school mo.
8: Dua, sa pagtapos ang school year, Blasirel Jan, there are two things nga dapat himuon sa estudyante. The right to graduate and the right to march during the graduation rites.
6: Mm-hmm.
8: Tiyang the right to graduate, imo ginaya. Ang the right to march, imo man na iya, pwede ka lang niya kamarcha to, tapos ang imo, the right to graduate, i-hold anay, kay why ka pakabayad siyang obligasyon.
6: Kaya rin, pamatian pa, kagipay, Merrick, ang right to march, hindi mo na pwede hold.
8: Hindi mo na pwede hold,
6: kay karabasahon na ito niya. Ari, nauyatan ko na di gani ang Department of Education DepEd Memorandum No. 23, Series of 2026. Isa-isa hon tani karon.
8: Your Honor.
6: Himay-himayon ta, Your Honor.
8: Yes.
6: And I just like to...
8: pre-trial
6: Yeah, pre-trial, no? Mr. Chairman, I just like to manifest that I have here the documents coming from DepEd and me I have the privilege to discuss it on the air so that people may know kung ano gibala ang jest kang tinutuyo nga hindi dapat i-deprive na to ng kabataan sa pagsaka kapag join sa graduation.
8: The technician secretary of this program is hereby directed to take note of the manifestation of the gentleman from Granada and to proceed with the manifestation kagawad Eljan
6: Castillo. Yeah, thank you so much, Mr. Chair. And before that, Mr. Chair, there is a point of privilege anay, no? Privilege anay. Kung pwede, karoon na lang na. Check ko anay si K5 Wilson. Naka-standby na siya. Ari na si Sir Jason. Amun yung anay principal. Ipabati ta ng statement niya kay masahon tali kun.
8: Para nga may basis kita.
6: May basis kita sa diskusyon to, bla.
8: Sige, larga so para
6: atag sa tanan, ari ang patag sang AMA Computer College kay nagsakay ko.
8: Dali lang, Sir Jan.
6: Ha?
8: labuton ta na ibinagnubo kamo mga kuan mga state witness ta.
6: Ang state. Ano ta bo? Hindi na state witness kay kalaway do sa Pilipinas ta ya. Ang aton nga mga juror.
8: Nagmarke.
6: Ang aton nga mga jury.
8: Ang jury.
6: Ang amon jury
8: ng mga jury sa
6: 187 lang ta.
8: Ara na gusto magkutsukutso maningad tingad ari na. Online online na kita online.
6: Sita niya karako sa giambal torko gid ana. No? Dubukot bayan ta nang imo tanaw. No?
8: Ari na. Oh, ari na. Manog 200 na sila dyan.
6: Okay.
8: Automatic na sila.
6: Here we go.
8: Good.
6: Ipabati tala ang pagpatag ni Mr. Jason, no? Sa interview sa K5 News FM, siya gidiyan ng kanto. But siguro ng respeto sa tao, ara sa K5 News FM.
8: Salamat.
6: Kita, manog balita lang.
8: Salamat sa pagsalig, Sir Jason.
6: So here we go. Pamatian na ito mga ka-K5.
9: In AMA, no, especially sa head office, I think that we need to have a what we call this ng the policy. I understand na may ara kita mga policies within this institution naton, but then we need sometimes to consider, we have some of consideration, no, because hindi man ta siling nakasystem or robot kita nga kung ano ang may mga certain. Yes, may mga certain deadlines, but there are some factors that we need to consider, no? Why is it nga isa ka students hindi siya makalabot sa ina ang mga deadlines? And as a school head, kabalo ko kung ano ang mga ano yun, ano, mga factors ina. So nang we need to ano, no, nang not very strict, okay, in terms of policy. I know that naging strict ako mo is because of the money kibasi mo na ang the employee will get the money and the way and so on, no? But as an academic sa Subong, that is not our goal. Our goal is actually is to implement the graduation even though may mga delays bless sa mga payments sa head office, but then nakapur ano nang naplastar na namon bala, okay, and then kung may talabunan so gamay lang. And then para ma-implement din naman ng event.
6: Actually, dapat tani way gina hindi ko maintindihan kagi Fiberic. Kay may policy silang online ng payment. Nga nga nagbaang ako lang yung question, Sir Jason, yung ginbaton mo, dapat ikaw gina-instruct sa kabataan nga, you are not allowed
8: correct
6: to pay directly to me. Because we have a system that's online. So question daya, kung nagbaton ka sa payment, kakabalo ka online ng payment, imo na dapat ipatag to sa management.
8: Cargo mo na.
6: Cargo mo na. Because, you know, based on experience ka, Kipay Beric, there is a la salve lah. You cannot pay directly sa cashier.
8: Ina concrete example lagi na iya.
6: Mina, no, ikaw pang parents to magkanto mabayad. Hambalon ka ginya, sir, deposito mo na sa bangko, online payment ka, or kanto ka sa mga pira padala kay amo ning official namon kay hindi nagilis la pwedik baton kwarta.
8: Most schools, even hospital sa muna na
6: ang matabo di kun damo sila branches, may coding sila sa kada sa branch sang school nila
8: sa pagbayad.
6: For example, ang bata mo ginatagaan kanila sang account number
8: na.
6: Tapos ano ang kada estudyante may iya siya nga ID kay upon code,
8: may QR code sa
6: ang imo sina nga ngalan. Ma-check na nila using this code kung kabayad ka kung wala.
8: Correct. May aradaran down da yun.
6: Tigisa ganin bata ko gareklamo siya, papa, nauli ka. That's why ang grade ko, uli ko na nakita. No? Now, one time nung duman ko, nagatag ko siya kwarta kay bangon sa kasako. Hindi siya magbaton kasi niya, inidirekta na lang bala i-online kay amon na yung amon balayran. Isang uli baton niya kay sako. Amo manggaligya po naman tabo kag Ipabirik, makanto siya sa bangko, makanto siya sa pera padala para i-online ang payment sa tuition niya because that is the system nga ginapatuman sa giskwilahan nila.
8: Kita mo ng mga payment centers ba naton? Tingalan gina nga kundi may mga utilities, may correct telco, daso may mga schools na permi, accredited schools nga pwede ka makabayad sang tuition mo. Amo na gid na iasubong ang practice nila diyan.
6: Okay.
8: That's the practice.
6: Itugyan tala sila, gusto ng hambal to sa principal nga dapat istoryahan na nilaya sa mga management to. Kagsang upper management. si Wilson naka-standby na. Kay basahon tadi karon, Your Honor.
8: Yes, sir.
6: I just like to present to you our first witness.
8: Okay.
6: In front of Ama.
8: Okay.
6: Will be presenting to us the real situation. And just like to
8: this
6: request,
8: is the first witness, sir.
6: The first witness. I just like to request our technical secretary,
8: yes,
6: to please
8: Dumayo. Technical secretary
6: to please prepare the video needed for the presentation of our first witness.
8: First witness. And who is that first witness?
6: Our first witness, we should put him under oath.
8: Under oath? Will you please?
6: Quaker oath. Quaker oath. Kamamahaw na siya.
8: Amo ganyan ang delay siya. Kinagka-quaker oath siya. Yan ang lagi quaker oath. Magani ko. Kasaman si inyo. Yung kaya rin po
6: ng Bertanya. Nag-quaker out siya.
8: Ako na nga kaina pa niya.
6: Kaina pa hulat na to. Kaya nag-quaker out. It will be checked to present.
8: It's quaker out. Ay, kabundray mo na sa witness mo yaman.
6: Ari na, Your Honor.
8: Yes, go ahead. The witness with the quaker out, please.
6: Just like to check, no? Technical secretary, could you please check the signal?
8: Okay na siya.
6: Okay na. Kay Pai Wilson, nag-report siya subong, stubangan sang ama.
8: Yes,
6: no?
8: Yes.
6: Kay Pai Wilson, good morning.
8: Okay. Under oath, ha?
10: Good morning, Mr. Aljazic, Mr. Eric. Sorry.
6: Nakaitom siya subong. Nakaitom siya. Bagay siya. Doon nagamay siya sa yamayo. Nagamay-gamay siya. Now, K5 Wilson, anong development? Kay kahapon nagagawa, nagtribukaw sa City Hall kay K5 Erika. Why gali sila business permit? Anong natabo dira kay K5 Wilson?
10: Okay. Kagapon kay San Juan at kay San Eric, no, after sining at doon nagsaka na ang issue pala sa ining 160 plus na mga estudyante na wala din pasaka sa ANA sa ila sa integration, nakalabot ini sa talapangod sa opisina ni Mayor Greg Sataya sa Bacolod City at the same time kay Congressman Aldi Benitez. So kagapon, nagpagwa sa statement no, si Mayor Greg Sataya na papanaugan siya ng notice of violation ining ANA Computer College sa Bacolod Campus matapos na 2021-2022 wala nakasecure sa nga business permit. Ang inilipuan, 2023-2024 to 2025 naka-renew ini sila sa permit. Ang problema dere kay 2026 kay Fernando Jan subong matuig June na tumatupok sa tuig under process pa on process pa
8: sa simple ang wala
6: sa balipot niya pulong
8: wala
6: ay pas nakakuha
8: wala sila permit na munang klaro da
10: but silingon wala sang permit kasi
8: klaro na
10: para mag-operate
6: Mr. Witness, paano mo na sigurado nga why gid sila makaproseso sa ilang papeles kag sinob lang nagsiling sinasimo?
8: Na, okay. Under oath ka.
6: Nakakwaker oath ka bla.
8: Nakakwaker oath ka sa Libertad. Kayo ha, Wilson.
6: Nakakwaker oath ka bla, Wilson. Go ahead.
10: Si Mayor Greg Sataya, gid ang
6: correct.
8: Good.
10: Nga wala ay makasikyo sa permit no
6: sining ay lang nakahabol ka kay si Tita Carla nagliblibli kahapon ha nakahabol o so anong natabo anong ang bali Mayor Greg so after discovering ang sunod nga pamangkot Mr. Witness Mr. Wilson na Villena sir kakipa Wilson tapos madiskubrihan sa syudad nga wala gali sila sa permit anong sunod gatikang ang ila sining pagaymoon
8: dira nami a question
6: Mr. Chair
8: good I like the question ha?
6: Gusto ya ko ng question go ahead kung magustuhan na
8: okay question sa bad no dire kita ma problema si mga aga go ahead.
10: Permission to speak Mr. Chair
8: okay granted
6: granted
8: okay
10: kaya sa dagdag kaya sa Eric no kagapon after sining nagkuha ni ang investigation sa ng City Legal Office and BPLO yung sigid no a joint operation ini ang BPLO and ang City Legal ng padulok tres sa opisina o kung sa establishment sa ngay may agot iserve ang notice of violation sa ila
6: very good
8: na mi ba
10: kung ano bala ang epekto sinis sa notice of violation, may 15 days nga ginhatag to explain them or ini will subject naman sa temporary closure sa establishment even na wala sa permit pa. But pagpamangkot na kung sa security guard subong ko na ongoing, bala ang ila sining business sa sulod, wala sa klase subong kay Fernando and kay Federic. So ang tao diri sa sulod is only ang mga security guards kaya ang pipila ka mga staff no na nag-aululubra man diri sa sulod wala man sila sa confirm na may klase diri that's why wala kita sa no, makita na estudyante sa likod nako so pagkakita nila sa K-5 magsigya sila sa likod siyang big bang
6: so at least gipadal anagali sila ka K-5 a Wilson sang notice of violation. And then the notice of violation, may dala na siya cause order or in explanation to them. Anong instruction sila? They have to comply or whatever?
10: Notice of violation, na niyang yung survey nila kay Sir Eljan and Sir Eric, dito sa 2021 nila kasi, sa 2022 na violation. Yung kaga additional na lang niya ang 2026 nila kasi supposedly dapat na si Sir Eljan and Sir Eric ang emotioning niya sa permit niya tapos na dapat niya kay February and March.
8: Oo eh. Oo.
10: Inikari na kita sa anong nakabulang siyang tuig, yung tumatunga na siyang tuig kita sa Jan and Sir Eric and sila ya wala kaya sa Japan sa nakasecure siyang permit.
8: Doon din namin yun.
10: Nag-reply sa atron si Attorney Gobin Pamangkot na doon, nang nga mo na ginabasa ko sa tungo, kay mag-ulot sa reply.
8: Sige.
10: Kaya naman, kita kung ano pala ang, ano ang mga resulta, sinisang notice of violation, yung survey ni ka. So, ang bali ni Attorney Go, based on the notice, they are given 3 days to finish the processing their permit.
8: Okay.
10: So, kung nila, hindi nila ma-comply, a second notice will be issued to them for non-compliance. And the matter will be submitted to the city legal for appropriate action. So 3 days, sila ang ginatag.
8: 3 days. Sa saan login serve, K5 Wilson? Ang notice? Ang notice of violation sa saan login serve?
10: Kagapon.
8: Kagapon. So 3 days meaning by Monday?
6: By Monday. Dala na na pati sa Bando Domingo?
8: Wala, wala.
6: Calendar, Aquan Office.
8: Working days lang. Working days lang.
6: Okay.
8: 3 working days. So wala dapat sa Bando Domingo. So meaning by Monday, they are presumed to have either complied or failed. Di ba? So, Tuesday, dira ta mabalaan. Kay Monday, may asta pa siya Monday mo.
10: Tako naman niya, ano kasi nagkatinabok, pasubong ang management sa ngayon, eh, tanawang talikon, mahinaga, nila process sa Lunes. Saka mo naman yung kapatipan na dyan, kasi itatlo kaadlaw lang hinatag sa ila sa nasisiligal. Kung hindi nakapomply, hindi nila matapos, dapat tapuson, hindi nila, ito sa dyan on Monday.
8: Mr. Witness, ang suspicio ko si K5L dyan, masulat ang abogado sa EMA sa City of Bacolod to give us ample time.
6: Okay.
8: Mga ayunis na sa extension.
6: Extension?
8: Sigurado na.
6: Pamatian tawing hambal, Mr. Chair or
8: yes,
6: Your Honor.
8: Go ahead.
6: Me, I have the privilege
8: yes
6: to present to you the evidence from the Bacolod City Government.
8: Very good,
6: the
8: very good.
6: The video clip from Mayor Greg Gasataya
8: okay
6: confirming about the violation of AMA Computer College.
8: Technical Secretary, the manifestation of the gentleman from Granada is duly noted. Technical Secretary, present the evidence.
6: Okay.
8: Why? Ang technical secretary. No, Shukos order, maligin ang license.
6: Padalaan na siguro. Shukos order.
8: Technical secretary.
6: Okay. Thank you so much, Mr. Technical Secretary. Can you please play the audio in the video? Ari ng confirmation from Mayor Greg. Pwede mo masumsum jutay, Noy? Masumsum jutay, blano yaw? Nga si Chura lang ni Mayor Greg na yun.
8: Kaya nga, sing kukuha ni Mayor Greg. No, doon yan sing auto, no?
6: Sige pa Noy, sige pa. That's it.
8: Good.
6: Pansit, ari ang confirmation ni Mayor Greg Gasataya nanungod sa violation or non-compliance, guro ang punto na itong Ricky Paberic, non-compliance of AMA
8: yes.
6: sa siyudad sa Bacolod.
8: Very good. Roll tape.
11: Well, kapo nag-meet si Attorney Incapo sa atin nga City Legal with Attorney Catalbas ang deped. Right after nga pila ka mga parents nagkadudre and then after that nag-request ang DepEd sa AMA nga pasakaon agad dito ang mga kabataan but to no avail so after that kina I had a talk with SDS the Velos the school division superintendent and I asked him about the situation. So based sa ilayang assessment and evaluation, they will issue a notice of violation sa AMA. ang Department of Education, no? So may basis sila. They have guidelines na ginalantaw na wala or na dapat i-allow ang mga kabataan na magsaka if ang problem is balayaran. So that's according to the Department of Education. Kasi lang din jurisdiction directly ang tanan ng mga schools. Then on the part naman sang syudad, we will issue a notice of violation naman sila sa ding building asilang business permit. In 2021 and 22 yun sila business permit. Naka-renew sila 23, 24, 25. But ini nga 2026, pending gyapon ang ilang application for business permit. Wala sila kakuha clearance sa City Health tungkol wala sa mga cards, health cards na wala sila kasubmit, no, sa health cards. At the same time, ang sa Benro, wala sila sa discharge permit. Can permit to operate. That's why nga pending with pending nga po na ilang application for the renewal. So because of this, we will issue a notice of violation this afternoon. Proseso na siya ginahimo. And if they will not comply for the requirements ilang business permit, then we will issue a brochure. That's what we did with other businesses na wala nag-comply. So kahapon, gintinguan git through DepEd na ma-istorya sila ang ilang mga officers na i-allow ang mga kabataan na mag-graduar. Kung ang issue is about payment or non-payment or fees or whatever, that should never be edison, hindi mo yung pagpasakao ng kabataan. May mga guidelines ko ng abutang at kung huwag yung kabayad ang bata, pwede mo lang na iyang pasakaon mo lang. Iwag mo later on ang mga dokumento until such time na makabayad. But what is important na pagpasakao, pamartsahon din ang kabataan kung nakakomply sa tanan ng mga academic requirements. When we say academic requirements, kompleto grades na pasar niya. So, ang...
7: Si Stokya, nagmuno. Niya, Your Honor, hindi nila pag-irinyo para madugang na nga ipasara kay Iperwisyo lang ginikanan kagkabataan.
8: Titagamagal yun,
7: ha? Oh, Your Honor, rambal yan.
8: So, mga state witnesses.
7: Ang ginambal ni Mayor Greg Gasataya, something to do with the discussion with Sir Dennis De Velos, ang aton school division superintendent, masyadad sa Bacolod.
8: Okay.
7: Dumduman yung may arang ipagwag DepEd sa March 27, 2026. DepEd Memorandum Number 23. Series of 2026. Ang title, Clarification on the Participation of the Temporarily Enrolled Learners in the End of School Year Rights. Now, magsiling ka nga temporary enrolled, atong gina-consider tani, no? Ang mga nag-transfer bila kaki-5, Eric. Kag at the same time, kung ikaw may balaydan sa eskwelahan, ang panawag si Musina, itemporary ka pa, hindi ka pa official ka-graduate, pero pamartsahon ka. You will be officially recognized as i-confirm ang imo graduation status kung maka-fully fully paid ka na. Pero pasakaon ka ganyan sa states, basahon, taguro ka kay Paberic. No?
8: Okay.
7: Tanan-tanan kito talipot ba lang ni?
8: Mga seksyon-seksyon.
7: Ikaw, guro ba lang? Sige, may interpreter, kaya kung manugbasa mo, no?
8: Sige, sige, okay.
7: Number one,
8: numero
7: Department uno. Memorandum Number 023 Series of 2026. The Department of Education,
8: ang Department of Education,
7: reaffirm its commitment to ensuring that every learner's academic milestones are recognized and celebrated. Take note of the word, recognized and celebrated.
8: Okay.
7: Regardless of financial standing. May utang ka pa sa eskwelan. Kung valediktoryan ka, valediktoryan ka, kaya gina-recognize mo, kaya gina-celebrate ang emotional milestone. This memorandum is issued in response to reports of learners transferring from private schools who are being barred from participating in end of school year. EOSY rights ukon dalani graduation level up dabunabi.
8: Okay.
7: Due to outstanding financial obligation at their previous schools.
8: No? May utang.
7: For example, nag-transfer ko, aling ko sa Piak Eskwilahan, may utang ko to, hindi mo ko ipagpag-graduate, kaya may utang ko to sa Piak, hindi pwede. No? To protect the rights of learners while upholding the legal and contractual rights of private basic education institutions, the following policy framework is clarified.
8: Ari na.
7: Amo na niyang
8: amo pulisiya ya.
7: Pulisiya. Letter A.
8: Okay.
7: Learners who have met academic and attendance standards are eligible to participate in end of school year rights, such as graduation and moving up ceremonies.
8: Siguro sa kanyang stage,
7: may butang pa di.
8: Okay.
7: No.
8: Okay.
7: Learners.
8: Okay.
7: Wa ay isang estudyante.
8: Okay.
7: Shall be denied.
8: Aha.
7: The word shall is mandatory.
8: Mandatory na shall.
7: Shall be denied.
8: Okay.
7: The participation in EOSY or end of school year rights.
8: Graduation na.
7: And moving up ceremonies on the basis of unsettled financial or property obligations.
8: Sa simpleng istorya, hindi mo pwede nga i-deny ang bata nga mag-graduate or mag-marcha end of school year rights
7: kung may utang
8: kung
7: siya.
8: Kung may utang siya, kagulang siya.
7: May libro siya nga nadula.
8: Oo, hindi kali pwede na. Pasakaan lang siya.
7: Letter B.
8: May letter B pa. Nagdamo niya.
7: Iyasta niya sa C mo.
8: Tatlopagli na.
7: Consistent with DepEd Order Number 17, Series of 2025, or the Revised Basic Education Enrollment Policy, learners who have transferred from private schools but have not yet submit official transfer credentials due to unsettled obligations shall be tagged as temporarily enrolled while administrative or financial obligations with their previous schools are being settled.
8: So pwede ka gani matunong gali ka magpa-enroll ka?
7: Bisan mo yung katukbayan?
8: Oo, ang balunan nga temporary, kay ginabayaran mo pa to ang imong papilis.
7: Sige ka na eskwela, ya.
8: Sige ka eskwela. Ang ginarepel ng papilis sa Sir Jan is transcript of records, TOR.
7: As such, a learner's temporarily enrolled status shall not be used as basis for exclusion. Bisan wala pa mahatag tong iya card,
8: kaya
7: may utang siya to, kaya mag-graduate na siya, kaya nag-transfer siya sa imo eskwelahan, hindi pwede, hindi mo sa pasakaon sa stage.
8: Because, Your Honor, the preamble of the Philippine Constitution explicitly declare the right to education of every child in the Philippines.
7: Okay.
8: Aran na sa preamble ta?
7: True nga, bla. Damo bla, wag eskwela, kaya kasarang magbayad.
8: Amo na na siya. The right to education.
7: Okay, sige. Doon ang ibang pagpati, doon privilege lang, no? Sige lang. Patihan ta na, kaya mo na preamble ta. Okay? Your Honor, letter C.
8: Go ahead. No?
7: The right to transfer is fundamentally linked to the fulfillment of obligations such as settling unpaid fees and returning school property. Ina mo mga libro, mga kung anong ginulam mo, no? Under Department Order 88, Series of 2010, damo na nigali, Revised Manual of Regulation for Private Schools in Basic Education, private schools maintain the legal right to withhold official transfer credentials until all such debts are fully settled. Gusto man, pero sa eskwelahan, kinagbaton sa bata, hindi mo siya pagpapasaron. Kung nakapasar siya. Pero hindi lang ma-release ang iya mga papeles kag dokumento.
8: I-hold mo lang, anay.
7: Di ba?
8: Pero do not deny. You can hold, but
7: sige,
8: you cannot deny.
7: Sige, yun, tanigay kalabot. Kita rin karo sa graduation lang.
8: Hindi ka ginami na, rami na.
7: Isa-isa hon, tagid.
8: Kaya timely
7: na. Para may tsindihan.
8: Maglaro.
7: Amo di ka lang ginambal ni Sir De Velos, nga it seems kaya kung dokaklaro, nga may violation, ganyang ama, computer ka.
8: Kagamo man na ginambal ni Mayor Greg Bagulang, nga may ara nga notice of violation nga issue man ang CHED. Ang DepEd party siya na.
7: Gapamati si Ma'am Christiani Villamoros, si ate ta. No? Kag gapamati man si Sir Cesar Garcia. No?
8: Good morning.
7: Gapamati na sila. No? Basahon ko pag itni. Reiteration of the affidavit of undertakings. Dapat ang isang estudyante may issue ginasang affidavit of undertakings.
8: Okay.
7: While Department Order 17, Series of 2025, Revised Basic Education Enrollment Policy governs enrollment, The affidavit of undertaking is thereby reiterated okay. as the formal instrument to balance this competing interest. Mm. For example,
8: okay.
7: ma-enroll ka sa ako di eskwelahan,
8: okay.
7: but you have to undertake affidavit of undertakings correct. That you have to comply mm. and pass all the required documents.
8: Kaya ang pagpa-enroll si Rel dyan, under the law, is a contractual obligation between the student and the school.
7: And kung ikaw nagpa-enroll to kang imo card at to pasado ka man
8: oh,
7: i-consider ka lang anay nga temporarily enrolled oh. until such time nga makuha mo talaga dokumento because ginaproteksyonan man sang layi ang school nga ginalinan mo that they cannot release, they are allowed to hold
8: yes.
7: your documents, your records, your card kung luay mo man ma-settle ang imo obligasyon.
8: Provided, however,
7: that you can still continue studying.
8: Reading pa rin.
7: Okay. Yes, Your Honor. I'll be reading. Basa.
8: Kumplito niya.
7: This document serves as a binding guarantee ang undertakings
8: okay.
7: of future payment in a formal acknowledgement of the learner's temporary status
8: okay.
7: and the private school's rightful claim to balance.
8: Mm.
7: But si ganon, bagod may affidavit of undertakings ka, ita isa to kapag ako kag imo commitment nga i-comply mo kag bayaran mo ang utang mo to sa piyak.
8: Amo na, kay ang pagpa-enroll mo is first and foremost is a contractual obligation, so dapat may ikuan ka.
7: Consequently, the private schools may continue to withhold.
8: Okay.
7: Pwede nila i-hold
8: ang imo
7: learner records until the obligation is fully settled.
8: Correct na. Ang i-hold nilang learner, ang i-hold nila is your transcript of records.
7: But not the learner. Oh, stop.
8: Transcript of records lang.
7: Okay.
8: Pero graduate ka gidya, saka sa stage.
7: Ang confirmation masunod lang. Si K5 Wilson ara pa sa linya, no? So, son, at least, kamusta na? Subo may mga estudyante pa. I-let go ka naman. Mr. Witness, you are not allowed
8: you are
7: to
8: now,
7: say your final piece before before kami magpadayon. Son, ti okay na eh. Nakadlaw si Wilson.
8: Pantayan mo daw, Wilson, kung saan o ang katrerde kay manirata.
7: Basi may kandaduana, yun ang lason, ha?
8: Son?
10: Kita
8: na diyan. Kita na diyan dito sa kayo. Go ahead, Wilson.
10: Check ka lang kung kung maramas yung apply mo na sa lahong kahit mga basit makasuriya kita siya sa mga masusulod o scram kung natinuhaan nila.
7: Sige. Son, thank you, Gida. Salamat sa imo dang report kay Pavelson. Very good kay nga. At least ang tao, makita na mo nang litsura ka, ama. Di nang exact location nila, son man.
8: Di isa ka tol-tol? Lapit sa isa ka ospital, bla?
7: Di nga ospital?
8: Riverside? Likod na tubang Riverside? May dalan? Likod siyang nakapihan na permi ka ginakaulang?
7: Ah, okay.
8: Sa ti Bobby, bla? Paborito, bla?
7: Later Bay?
8: Later Bay, bla? Paborito, ito, bla?
7: May bilyaran, Gordis Kilid?
8: Na, correct.
7: Pakanto naman to sa USA, sa US...
8: Sa likod?
7: Sa likod?
8: Tubangan, kisang PhilHealth Office, ah.
7: Ah, okay, okay.
8: Ang itabok, kisang PhilHealth Office.
7: At sige, ah. Your Honor, thank you so much.
8: Ara PhilHealth, ara PhilHealth.
7: O, PhilHealth
8: ka.
7: Tubangan, gali siya.
8: Tubangan siya.
7: At hindi na magsala. Sige, ah. So, thank you, Kitson. Salamat, Kipisan, Wilson. Ganugang niwang mo na, son.
8: Dito, blan. Damo boarding house, blan. Amo na da.
7: Son. Ngita, ila kami natulugan. Keep my memory. Okay na kami, ha.
8: Damo boarding house. Wilson, thank you, Wilson. Job well done, Wilson.
7: Salamat, Wilson. Why ka nga audio, son? Basi lubat ng imo nga wireless, son. Why ka na audio?
8: Okay.
7: So, i-off na natin si Kipa Wilson. Kina-off okay. na, no? Ang
8: yes, good,
7: ha? Kanikanta ka, Kipa Wilson, ang aton nga discussion, no? Salamat, Kipa Wilson. Aton sini nga pisa nga reporter, aga pa sa AMA Computer College.
8: Very good.
7: Number three, to ensure that the right to participate in end of school year rights is not used to evade contractual obligation.
8: Contractual obligation siya mo.
7: Receiving school shall strictly observe the following.
8: Okay.
7: Para hindi ko normal inablang para nga hindi sila ma-pers para hindi sila kapalagyo sa ila balay danto sa ila eskwelahan.
8: Sa eskwelahan niya.
7: Ari naman ang protection sa ila sang DepEd.
8: Okay.
7: Hindi lang gali estudyante na proteksyonan. Pati eskwelahan para hindi mo pagpabayaan utang mo to.
8: Because education are composed of three things. One, the parents. Number two, the students. And number three, the institution.
7: Correct. Now,
8: muna siya tatlo.
7: Ano kunong imuon para ma-proteksyonan ng eskwelahan? Ari. Learners without transfer credentials shall be tagged as
6: temporarily enrolled. Eskwela ka, hindi ka pa formally enrolled, temporary lang.
8: Medyo, but siya naman maganda, lang nga bakit lo, ay naka mga drama awards. Oh,
6: ang guwa yung sinabi, do provisionary ano, status ka pa.
8: Oh, mami, enroll ako, naki si tatay, wala pa ka ba? Mami, sige na bala, mam ho.
6: Tiliterbi ang baldi.
8: Amo na siya.
6: Until complete credentials, na kumpleto mo nabi, nakuha mo na tanan, are submitted, the learner cannot be officially promoted to a higher grade level nor officially graduate in the department system. And receiving schools are strictly prohibited from issuing official permanent records or final progress report until the previous school releases the original transfer or credentials.
8: Kung first year ka, why ka pa ka-submit sa ginhalinan mo sa high school, hindi ka pwede maka-second year. Isubmit anay. Pero...
6: sige ka gapon, tapos mo na.
8: Tapos mo na yung first year. Now, galing, hindi ka lang ka-proceed kay...
6: Kulang imong ako din credentials.
8: Amo na siya.
6: Nawari na.
8: Nawari na.
6: Sunod.
8: Ako na, miss niyo.
6: Ang ginistoryante, transferi.
8: Transferi na yan.
6: Okay, what if kung hindi transferi na?
8: Nawari
6: na.
8: Newly enrolled, gidabi.
6: Dala na ni pati ng mga temporarily enrolled.
8: Okay.
6: Number four.
8: Okay na.
6: Participation in graduation.
8: Graduation.
6: Or moving up ceremonies.
8: Okay.
6: Is a recognition of the learner's completed learning requirements and does not constitute a waiver of the obligation by the learner, parents, or guardian to pay outstanding balance.
8: Are, claro, ha? That graduation
6: is a recognition,
8: is a recognition
6: pagkilala
8: sang iya pagtapos
6: nga nakumpleto yan na
8: ang academic requirements
6: niya. But siguro nagtalan-talan niya mga subjects sa pasaran niya.
8: But meron na sumpon.
6: Pero hindi ini waiver
8: nga
6: hindi niya pagbayda asa obligasyon sang estudyante ginikanan or guardian nga baydan iya balanse.
8: But si ganon pag graduate ta siya pamartsaha siya kaya ang pagmartsa niya hindi na waiver nga hindi na siya magbayad
6: kay may ari pa sa punta. Uy, pagani matapos.
8: Abi ko ba si
6: Libla na ari na. Nga nga pasugtan siya mag-graduate.
8: Okay.
6: Ano ang proteksyon sang eskwelahan?
8: May proteksyon pa ba?
6: Oo. Official confirmation of graduation status
8: shall take
6: place
8: okay
6: only after payment of obligation or a settlement of agreement between the parent and the school concerned. Pasakaa siya pero hindi siya pag gin-confirm nga graduate.
8: Nagsaka siya because
6: sa seremonya lang.
8: It is his right to march
6: because nakumpleto yung requirements.
8: Nakumpleto niya. But right to graduate kulang pa, kay wai pa siya kabayad, so bayran niya na iya pagkatapos niya.
6: Pagbayad niya, itag na siya as confirmed.
8: Confirmed, graduate.
6: Confirm ka na nga nag-graduate.
8: Amunikin na ng Balta K-5L dyan, the right to march and the right to graduate. Those are two rights of a student.
6: Right mo, saka ka to.
8: Saka ka.
6: But tapos the school mo will only issue your confirmation of graduation
8: after
6: settling all your financial obligation.
8: Ang ginahambal nga confirmation of your graduation is your transcript of
6: TOR, your TOR, etc. So, ang gwa niya, hindi kigali pwede, hindi mo pagpasakaon ng kabataan na magmartsa kung may utang sila sa eskwelahan.
8: Because
6: you have all the rights to hold all their documents na kinanglanon nila magpa-enroll sa kolehiyo. Paano ka pa-enroll sa college kung wala ka sang card?
8: Inyo lang na ama, kuya. Hindi, kuya. Hindi ko.
6: Kung ama ka kay amo ko, ano ka karon?
8: Joke. Na. Ay, doon namin ano? Ama ka man, bro, amo ko ya.
6: Gusto.
8: Gusto, no?
6: Inano mo niya. Patay yun, no? May ari pa din sa punta.
8: May ari pa, mga witness niya.
6: Doon ka namin sa discussion to, no? Okay. Bo, ang balila ko, no? Ang nabalaan ko lang, bisan ang imo ko lang sa school. Op, galing ka. Patay yun, no? Dali karoon, pero commercial break ta.
8: O, tikeron kita, hindi ka graduate.
6: Masi, hindi ta karoon ka graduate ka, diba? Papos, tali commercial, hindi ka bahay sa report. Pagbalik ta karoon, i-discuss ng ed parts, ni. Kadami, damo ka learn, blah, damo ka learn.
8: Hindi ka mo ginagradyo
6: mo. Balik kami mga K-5 to discuss more about the guidelines of DepEd. Ang hindi ka bahay, dala na sa ang DDX500, ang inyong superior antioxidant. Amo ni ka po, Ben, kay K-5, Eric?
8: Amo na.
6: Gapano mo sugar level ni K-5, Ronnie Albaw? No?
8: Isang pa na.
6: Kagapanami, isang presyon sang dugo ni Ethan James Sarmiento. Ang oras sa K-5 News FM Philippines, 7:55 sa aga.
12: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
14: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil.
0: Mm.
1: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
1: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
1: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
0: Mm.
1: Aron mag-repair ang imong mga selula.
0: Mm.
1: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
0: Mm.
1: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
1: Mm.
0: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan?
0: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
1: Mm.
0: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
0: Mm.
1: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
0: Mm.
1: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
1: Mm.
0: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo iga produce og serotonin,
0: mm-hmm,
1: a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
0: Mm.
1: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
0: Mm.
1: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
0: mm-hmm,
1: galingon og buhatong serotonin.
0: Mm.
1: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
0: Mm-hmm.
1: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes. Mm.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
0: Mm.
1: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
13: Mm. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
1: Mm.
0: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
1: Wow.
0: Aron mugawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
1: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
1: Ang D3 Bio,
0: tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
1: Oh.
0: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
1: Mm.
0: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mo D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
8: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Ditribayo Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
8: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa Ditribayo.
8: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
17: D3 by Health News.

DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds ng epic tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.